0: panglawas bisan pa sa kabuntagon nga kita gipadangat, gitagaglugway itong mga adlaw, atong pasalamatan ng Dios ni tanan nga mao'y tagiya sa atong kusog kinabuhi gininhawa. Salamat sa Ginoo. Atong mga tigpaminawan diha sa atong mga kalungsuran ni atong probinsya sa Bohol nga maabot sa atong pagsibya, mahinguman sa atong mga silingan nga kaislahan sa Kabisayan sa Mindanao. Hangtod sa tibuok kalibutan, kumusta kamong tanan? Sa ngalan sa atong Ginoo Kristo. Hallelujah. Salamat sa Ginoo bisan pa sa atong mga kaigsuonan, atong mga pangusta sa kanyang tagnas kabuntagon, atong mga pinaot nga ang inyong mga kasing-kasing usap. Hallelujah ni makinabuhin, andam na ni mao nga pag simba na to sa atong Pilipinas ning adlawa. O nga hinat ko ang panagkatigom, makapatog kalinaw, kalipay diha sa balaang espiritu. Ang Diyos sa magapanlangin sa atong mga sa Santa Cruz Batuan. Kumusta po mga kaisunan diha? O nga hinat ang Diyos magapanlangin sa mga buluhaton diha. Bisan pa karong palis, atong pahibalo, nga mana man diha, alam sa atong buluhaton karong palis. O nga karong kahaponon usab, o sa gabi eh, ato ta sa ilang sterlis ang iyang lola. Tugot man sa Ginoo.
1: Amen.
0: Paabuton ta. O nga, atong makikisundin sa anda, no, talisa anda, atong mga pagumustang tanan, sa ngalan sa atong Ginoo Kristo. O bisan pa sa atong mga kaigsunan, di sa datong sumbaklayon, nga diin ni kabuntagon, magahimo kita sa atong buhaton sa panagkatigom. Salamat sa atong Diyos. Bisan pa sa atong mga kaigsunan na, kumusta kami taas kabuntagon sa gihapon, atong mga pangumusta na si Brother Rudy, may una ginatuning viewer karon sa atong Facebook Live. Salamat o kumusta Brad. O nga uban sa atong mga kaigsunan diyan na pitas Mindanao. Aliluya. Atong pahinaot ng Diyos magapanlangin. Bisan pa diya sa mga kaigsunan sa Iligan o atong mga pangumusta kantanan sa ngalan sa atong Jesus Kristo. Bisan pa sa umabot inyo nga fellowship karong November 28. Kung itukot man sa atong buhay ng Diyos. Brad Ondo Andi, Brad David, Brad Ulay Mulangit, bisan pa Brad Litlito. Sa uban sa atong mga kaigsunan ng tanan diya, kabay ng kabatan unan. Talagang sugat tapusan sa gihapon atong mga pumusta ni Brady Coy dito sa Kulumbugan.
1: Aleluya, pumusta.
0: Bisan pa sa itong mga kaisunin ng napita, ito ang panagati kung mapadayo nun. Brady Ricky Santillian di asap sa tubod. O Brady Brady dito sa Maranding. Atong pahinaot, ang Diyos magapanalangin, bisan pa sa itong mga silingan di asulong sa Baclayon, no? Di asa Santa Cruz, Giwanon, sa Tagihon, sa San Isidro, ngadto sa Poblacion Area, ngadto sa Roque, huwag sa ibabaw nga bahing mga kabarangayan nga nagasunod sa tumulaton. Naot po kung sa mga panalangin, bisan pa sa mga ramo family di sa San Roque, nga kanunay nagasunod sa tumulaton. Dalay ko siya katapusan. O nga, nininimutak na, di tamulangan mga kaisunan. Kaya bilis nun kayo matagot lumula, ba di tamang katagsa sa pahingalan at ang ramo kini pinagi sa mga pagampo.
1: Amen. Hallelujah.
0: Hallelujah. Dalay ko na kaamahan na mga bulan. Salamat sa kagawasan ng mga hatag na kami makapadayon sa pagbadayag sa iyong mensahe ni katapusan mga adlaw. Kung pagampo Diyos, ikaw mag hatag ka na mo sa labutan, yung mulang espiritu, magagamit ka na mo, bisan pa sa mga nasunod ng Sibya, ang ikaw sa maghatag sa kanila sa labutan, kinintan ng mga butang dili, kalabang kaw ang hisugutan sa iyong mulagad. Amo kanyang sa kintanan sa ngalan sa Ginoo Kristo.
1: Amen. Hallelujah.
0: Hallelujah. Salamat sa Ginoo mga kaisunan, inimutak na magaparayong ta sa itong pagsunod sa itong bulhaton, bisan pa si Bradudong din, no? Nagasunod sa itong bulhaton, tarna sa kabuntagon, akong manghod. Salamat sa Ginoo diha sa Davao City. Brother, kumusta? O nga, nintar na mga kaigsunan, magpadayon ta sa atong mga hisgutanan, mga kaigsunan, hallelujah, sa mga pagsumpay-sumpay, mga series ato pagtuon mga kaigsunan, paghatag ng mga pagtuon ang gikan sa Blanca Sulatan, ato nga nakita mga kaigsunan ang mga dagkong mga panghitabo karon sa kalibutan o nga bisan pa wala malilong sa atong mga mata, bisan pa diha sa atong dalungan mga balita mahitong sa dagkong mga panghitabo mga kaigsunan. Pero sa gihapon sama sa atong nasigutan itong labayng Domingo nga ang tudlo gid sa atong Jesus Kristo nga kita magahimo sa pagkamainampon. Ayaw mo gampo nga di maglinog, ayaw mo gampo nga di magbagyo kay dili magubat. Ayaw pagampo ni mga kaigsunan kay dili na maoy gitudlo sa atong Ginoo Kristo. Magampo ta nga mahilikay ta dita gitugyan sa dautan. Pero ayaw magampo kay kana matupa sa Mateo 24 versikulo 6 kinahanglan yun ang mahitabo. Mao na nga ayaw magampo nga di na mahitabo kay mahimot ang babag sa plano sa Dios mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo. Now karon magapadayon ta ni mga butang mga kaigsunan. Hallelujah. Ang paghisgot ta to sa mahitungod sa mga katalagman sama nin linog mga kaigsunan. Abi ninyo mga kaigsunan sa kasulatan, daghan kayong gisgutan nga mga linog mga kaigsunan.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Onya usan ini sa giskutan sa kasulatan mga kaigsunan diya sa Mateo 24 versikulo 7 mga kaigsunan nga naghiskot siya sa mahitungod sa mga pangitabo sa dili pa mabutang katapusan mga kaigsunan nga na dunay gubat linog sa naglaylayng dapit dunay kagutmanan. Haleluya. Nauniya kanang kagutmanan mga kaigsunan na apilan na dili lamang sa kagutmanan sa pagkaon kundi dili kagutmanan sa pagpatalihong sa pulong sa Dios na giskutan sa Amos 8 versikulo 11 nga to na sa versikulo 12. So mga kaigsunan, ato niyang taga-ado kong pagtagad kini mga butang nga mga kaigsunan kay grabe ang linog kung imong tanaw ng na, bitaw, mga nagasunod bitaw niyong mga linog kung panahon ng mga kaigsunan. Abi niyo, kada adlaw na ilinog pero hinay lang kayo. Doon ay, kanang bitaw na earthquake alert bitaw, mga kaigsunan ako, managsunod makunin na, na ay daghama ditikan pero dili lang kayo kusog. Pero ang daghang linog mga kaigsunan nga kusog ka nang may abot na og inline ng 7 wow. Mga kaigsunan daghan na sa kayo no di na sa atong dapit lang sa Pilipinas pating kusog ka matud sa Mindanao no di pa sa Cebu o niya ang mga pakitabo pa dito sa Colombia dito sa Indonesia Venezuela o daghan pa mga kaigsunan nga mahitabo na pa sa Peru o dito sa uban pang dapit mga kaigsunan daghang linog nga nagakahitabo. O niya, ang gingon sa Biblia, brano nga, ang mga tao, panguyapan.
1: Panguyapan.
0: Hmm? Sa mga panghitabo across kalibutan. Muna nga, ato na hisgutan mga kaigsunan, kaya ang linog sa Biblia, doon ay mga katuyuan mga kaigsunan. Doon na ba yung tao na dili lang kay tungkol sa kapungot sa Diyos. Pero na ay mga linog sa Biblia nga wa maghisgot nga kapungot sa Diyos. So ato na hisgutan kini mga linog mga kaigsunan. Akong ihatangan mo na, Brother Jerry, Brother.
1: Hallelujah. Magabasa pa din sa basahon sa Isayas. Kining linog nga nagapadayag sa kapungot sa Diyos. May ito unang hisgot. Isayas, Kapitulo 13, versikulo 13. Nagingon din eh. Tungod ni ini, pakurugon ko ang kalangitan ug ang yuta. Matay ug gikan sa iyang dapit sa kaligot-got ni Jesus sa mga panon. Og sa adlaw sa iyang mapintas nga kasuko. Kini mga kaigsunan, kining gisulta din ni Propeta Isayas, kimao kini ang linog nga nagpadayag sa kapungot sa Dios. Kani karong linog karong nga pangitabo, mao ni linog nga nagpadayag sa kapungot sa Dios. Kay mga tao apit naman hindi makaila o Diyos. Mm. Moro may isang petog, Ginoo o naay mga katalagman.
0: May linog.
1: May linog. Mauna nga, kini nga pangitabo karon yung mga katalagman, mga linog, mauna yung kapadayag sa kaligot-got sa Diyos. Mauna yung adlaw siyang mapintas nga kasuko. Pero naa po yung linog sa balaang kasulatan nga gaisgot o dili kapungot sa Diyos. At anong basahon din sa Mateo 26:41. Nagingon din he. Mateo 26:41 nagingon din nga kaning nagtatayog ang yuta kay namangon ang mga nabanhaw ang mga balaan. Bente City 51 sa Mateo nagingon din og tanawa ang tabil sa templo nagilis sa duha ka bahin gikan sa taas ngadto sa ubos og ang yuta mikurog og ang mga pangpang nangasipak og nangaabli usab ang mga lubong og nangamangon ang daghang mga lawas sa balaan nga nangamatay na. Dini kini mong linog mga igsoon nagapadayag po niya gidaog ang kamatayon kay nang mangon ang mga lawas sa daghang mga balaan nga nangamatay na. Oh, diha gyud mo ning linuga nga nagpadayag ni sa gahom sa Dios nga dini kining linuga dili ni yung nga katalagman sa mga kabtangan kun dili nagdaog sa kamatayon nga banhaw ang mga balaan nga nangamatay na. Mao dini linuga nga lahi po ni sa atong gisgutan dito sa Isayas kay kanto mao tig pagpadayag sa kapungot sa Dios. Kinipod mo ni pagpadayag po sa Dios sa iyang gugma nga namangon ang mga lawas sa mga balaan nga namatay na. Daghang pang diskutan din sa Biblia nga mga linog, mga igsoon nga nagapadayag sa gugma sa Dios ni apoy linog ya sa buhat 4:31 nga dapat

0: mo ni atong bantayan mga igsoon no atong panahon dungan nga naay mga linog nga nagdagkapungot sa Dios na apoy pagtayog nga ang mga tao po nga mga balaan nga nagalagad sa Ginoo mapuno sa Espiritu Santo og musulti na sa pulong sa Dios sa way kahadlok. Adin na kukuto mga igsoon ning kabuntagon ning gisgutan ako ning hatag sa atong igsoon si Brad Ben sa paghisgot pa sa mga butang na gisgutan na ito, karong kamuntagon na. Hallelujah.
1: Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Ako ang isyoto at ato mga kaisunan. Brajini Payo, sa Batuan Usab. Salamat sa Ginoo. So, si Brad Ivan, no? Naaron siya sa Minan, sa Manila. Si Brad Ivan ba, no? Salamat, Brad. O, uban pa sa itong mga kaisunan ng kasunod sa atong lahat ng tanas kamuntagon. Salamat sa Ginoo. Mga kaisunan, atong nadunggan ang mga pagpahayag Brajiri, mahitungod sa mga pangitabaw karos kalibutan, ang mahitungod sa linog mga kaigsunan. Now, amen. Hallelujah, kining linog mga kaigsunan, hallelujah, maunay pagtayog. Mm-hmm. Maunay pagtayog sa yuta, mga kaigsunan. Maunay pagkurog sa yuta. O nga dili ni sayon mga kaigsunan, dili ni ingon nga katawanan, tingali ang mga tao mo tanaw sa mga nagvideo, sa mga dapit nga di indo na linog, murag makatawa. Pero mga kaigsoon na abin ninyo kon, ikaw mismo naasama o nga hitabo, mupati ka o kahadlok o kakulba mga kaigsoonan. Ayaw ka, dili na sa yun ang tao, grabing panguyapan sa tungkol sa kalisang. Imagine ba po, doon na ka sa sod sa building, o niya mahugmak ng building, mahulusno ng mga building, dili ka, batiyon, mukatawa lang dili ka, no? So, dili na ingon mga kaigsoonan, nga katawa na, pero, diha sa mga katawan sa Dios nagiuna ang balangkas natan nga magbantay nga dili kamo makuyawan kini mahitabo bitong mga kaigsoonan sa Mateo 24 bersikulo 6 magbantay kamo nga dili kamo makuyawan kay kinahanglan kini mahitabo pero dili pa ni maong katapusan mga kaigsoonan. Mga kaigsoonan, sinugdanan pa ni sa mga kasakit sumala sa Mateo 24 bersikulo 8 ano man kay sa ato nang nasgutan na nga ang kalibutan karon nagbati na ang kalibutan mga kaigsoonan. Now, ato makita na ang mga kasakitan nga nagakitabo na. Una, dili pa ginimao mga kaigsoonan kay kung maghisgot mga itag sinudanan, dili pa nimao. Hallelujah. Dili pa nimao. Nabito mga tagna-tagna bitaron diya sa Facebook mga kaigsoonan na karong sunod tuig napagyudagko pa mga pangitabo. Ngano mga kaigsoonan? Dili pa nimao. Ang resulti sa atong Ginoo Kristo sa Mateo 24 versikulo 8, all these are the beginning of sorrows. Sa ito pa, dili pa ni mao. Ano man, kaya sa Mateo 24, versikulo 21, muabot pa ang dakong kasakitan. Na, ginagitawal, the great tribulation mga kaigsoonan. O niya, daghan na pa pumingon nga, nag-rapture na kung mga katawan sa Diyos mga kaigsoonan. Hallelujah. Wa na kung katawan sa Diyos ng mga kaigsoonan. Kaya lagi sama man sa mga adlaw ni Nui. Ang mga kaigsoonan, dili man ang muibot pa sa budiha mga kaigsoonan nga sama sa adlaw ni Nui nga rapture na. Sa panghitabo sa lunop mga kaigsoonan, diha man sinuwis lunop. Naglutaw-lutaw pa maring arganya sa tubig. Hallelujah. Ang gisgutan diha mga kaigsoonan nga sa mga sa adlaw ni Nui nga mga tao, kaon, inom, pangasawa, pamanat, tukod og balay. Way pagkabana ba sa mga panghitabo bang umlabot? Mo na gisgutan sa atong Ginoo Kristo. Pero dili ingon nga sakgaw na nangiyong mga termino gigamit nga rapture na brad no. Wa na kuno na mga kaigsoonan kinsa may lutuson mga kaigsoonan og sakgaw na kinsa may pamatyon no kay matupas Biblia ipapatay mo niya tungod sa ingana kinsa may pamatyon oh sumala sa Mateo 24 bersikulo 9 hanto na sa 12 naghan musibog sa pagtunaw kinsa pa may musibog og gisakgaw na. Hallelujah mga kaigsoonan, layo ra tinuod na mga kaigsoonan ngani sa Mateo 24 bersikulo 24 mutunga ang mining ng Kristo mga pundi nga propeta. Oh, mupay sila gidaghan kon mahimo bisan pas mga pinili nakin sampai sila og gindi hagi sakdaw na. Oh, hallelujah. Mo na mga kaigsoonan nga layo ra na sa kasulatan kay ang ingon sa libro sa pinadayag mga kaigsoonan nakita mga gina ni Juan sa pinadayag sa Isbresklo na bihanto na sa 11 nga doon ay pamunggutan sa ulo tungod sa pulong sa Dios nakin sa may punggutan og na layo ra sino na mga kaigsoonan ay magtuo niya nang butang nga kay ang gisulti biluya kining mga gubat linog gutom kamatay sinugdanan panis mga kasakitan mga kaigsoonan. Pero ang tumbok dini mga kaigsoonan maula man gyud ang katawhan sa Dios aron gyud pagpuila sa katinuuran sa pagtuo. Amen. Dayhard bagyog ka nga mga lagad sa bisan pa sa mga kagulan ng kasakitan. Nagkaroon sa ato nakita o sa gisgut

0: Ta ni Brad Jerry, mahitungod sa kini mahitabos linog, man kay gison sumala sa gibasa dito sa Isaiah 13, versikulo 13, naghisgot ng pakurugo niya ang kalangitan, bisan pang yuta, tugon na sa iyang kapungot o kaligot-got mga gisungod na kalapasan sa mga tao. So, ang hinungdan ng mga kaigsunan, aliyot, tungod na sa kapungot sa sumikan kay mga tao, naghimo na og buhat nga dautan. Mabitaw nga, ang gisulti dito sa Matthew 24, na Jesus Santos si Dose, ang sanay mga kadautan, buglang kong mas kadaghanan. Ano mga kaigsunan? Grabe ang dautan ng mga tao, nga, doon ay ipahamtang sa iskubas na no, na linog mga kaigsunan na dili pariha sa linog sa unang panahon sa mga atong Jesus Kristo bisan pa sa mga apostoles na kana nagpadin na sigahom o kapungot sa Dios mga kaigsunan. Hallelujah. Muna nga bisan gani sa Job 9 versikulo 5 ug 6 gisgutan man ang mga kaigsunan, no? Katungod na siya ang kapungot. Unya sa gisgutan niya mga kaigsunan diya sa ikaduhang pagpadayag nato sa mahitungod sa linog nga nahitabo sa Biblia mga kaigsunan. Doon ay ato nakita diya sa Matthew 27:21 sa gibasang Brazili mga kaigsunan, maong sa diha nga ang atong Jesus Kristo metugyan sa Espiritu, namatay siya. Aliloy ang nahitabo mga kaigsunan nga ang tabil sa Templo sa Jerusalem na gilis gikan sa taas padulong sa ubos. O niya, ang yuta mikurog, linog mga kaigsunan, no? Mikirog ang yuta. Mga to ang mga pangpan, mga sipak, niya, mga lubganan ng abli, mga lubong mga kaigsunan. Pero ang punto tingko ang mga kaigsunan nga sa pagkamatay sa atong Jesus Kristo, may linog mga kaigsunan, unya tungod ini ang tabir sa Templo sa Jerusalem na gilis gikan sa taas nga to sa ubos. Na makidunan da kung kahulugan na mga kaigsunan kay sa una kong panahon. Hallelujah, ang tao kun makasala. Hallelujah, dili siya makasulod sa dapit nga balaan. Tungod kay na itabil nagulang sa mga katawhan og ngadto sa dapit nga balaan tuwa dito ang presensya sa Dios. Mao na nga dili sila makasulod nganuman kay ang tabil may gison hulagway na sa sala sa tao nga mao nakaulang ba sa tao og ngadto sa Dios. Mao na nahimong babag na nakapahimulag matupa sa Isaiah 59 versikulo 2 nga ang inyong mga sala mao nakapahimulag kaninyo sa inyong Dios. So doon ay tabil man kay gison. Pero sa pagkamatay sa tong Jesus Kristo naghatag siya kanato og kadaugan ibabaw sa sala mga kaigsunan nga diin ang mga tao nga makasala makaduol na ngatos presensya sa Dios. Hallelujah. Sa una di man ta makaduol, maghimo kag halad tungod sa sala. Hallelujah. Di ka dit sa makasul gumikan kay ang tao makasala man ni ang sundan dapat mga balaan. No, dapat mga balaan. So di ang tao makasulod. Pero ang hulagway dito mga kaigsunan sa kamatayon sa atong Jesus Kristo pagulas ng dugo, ato makita din sa Hebrehanon 10:19. Nangyong din ni mga isuon, sanglit may pagsalig man kita sa pagsulod sa dapit nga balaan, pinagi sa dugo ni Jesus. So mga kaigsunan nga, katong dugo nga giulan ni Kristo ibaw sa krus, mga kaigsunan, mauna to ang naghatag kanatog kahigunan nga makasulod na kita sa dapit nga balaan. Dili ang dugo sa mananap nga karniro baka kanding apan dugo na sa atong Ginoong Kristo, maoy gihimo nga halad o naghatag kanatog kadaugan mga kaigsunan ang iyang dugo ibabaw sa sala. Hallelujah. Mo na nga makaduol na ta mga kaigsunan. Hallelujah. Dili ingon nga magdala pa ta sa tong halad ngatos mga sasidote. Kun dili makaduol na ta sa presensya sa Dios. Bag-og buhi nga giyan ang iyang buksan alang kanato lahos sa tabil. Nga pinagi nga sato pa pinagi sa iyang lawas sumala sa bersikulo 20. Dala gyud sa katapusan. Ikaduha mga kaigsunan, sa diha nga nabanhaw ang atong Jesus Kristo mga kaigsunan diha sa Mateo 28 bersikulo 1 hangtod sa 2 nga diin nakita nato nga nahitabo pod ang maong linog gumikan kay dunay manulunda nga mikunsad gikan sa langit. Unya iyang giligid ang maong bato. Unya nabanhaw ang atong Ginoong Kristo mga kaigsunan katong klasya linog mga kaigsunan diha ra man pudto sa lubngan nato nahitabo mga kaigsunan nganuman kay ang maong linog mga kaigsunan. Hallelujah. Diha man gyud manulunda nga sa Ginoo nga mikunsad unya ang nahitabo nga giligid ng bato ang wiling ko sa ibabaw nini. Mga kaigsunan katong linoga, linog tus kadaugan ibabaw sa kamatayon. Ang kamatayon na nigahom sa atong Ginoo Kristo bisan pa sa mga katawhan sa Dios nga bisa pagmamatay mabuhi.
1: Amen.
0: Managistad sa atong Hesus Kristo sa Juan 11:25 nga nagsalig ka na ko bisag mamatay mabuhi ano mas Kristo atong ilagaran namatay na buhi.
1: Amen.
0: Hallelujah. Do kanang ubang nagyalagaran nagharap nang lagar ug patay rong panahon na. Wa gyud mabanhaw bro no.
1: Mabanhaw.
0: Oh, wa mabuhi. Pero ang nagsalig nagtuo sa atong Hesus Kristo matud pa siyang sa diha sa 11:25 bisa pagmamatay mabuhi siya. Mo na mga kaisulan. Ang linog niyatong panahon na linog utos kadaugan ipabaw sa kamatayon.
1: Amen.
0: Hallelujah. Dalay sa katapusan. O niya, katong gibasa usab ni Brother dito sa Buhat 4:31. Hallelujah. Nahibalot ang mga igsoon sa unang panahon sa mga apostoles panluto sila dito sa Jerusalem. Didan siya sa pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Kristo.
1: Amen.
0: Maura nga gipandakop nga ito sa Pedro, sa Juan, gitarala sa hukmanan, hukman ng mga kaigsoonan. Pero ang gihimo sa mga kaigsoonan nitong panahon na sumala sa bilang kasulatan, nag-ampo sila sa kaisog.
1: Amen.
0: Hallelujah. Moto ilang gihimo mga kaigsoonan sumala sa tumakita diya sa Buhat 4:23 hantun na sa 31, nag-ampo sila sa kaisog. Nga diin, ang ilang gipangayo sa Ginoo sumala sa Buhat 4:29 nga itugot ang imong mga ulipon nga ang pagsulti sa pulong nga walay bisan jutay pagkahalok. So mga kaigsoonan, kung wala yung kay Espiritu sa Diyos.
1: Hadlok yung ka.
0: Hadlok yung ka. Mabitawing si Pablo Bitaw dito sa 2 Timoteo 1:7, wala kita hatagi sa Espiritu sa katalaw. Ano mga kaisunan? Kaya kanang kung naa kay Espiritu sa Diyos, dili yung ka mahadlok. Hallelujah. Di ka matalaw. No? Pero, niyatong panahon ng mga kaisunan, sa diha nga nag-ampo sila, nauyog ang dapit nga ilang gitiguman mga kaigsoonan, unya napuno sila sa Espiritu Santo. Maotong nagsulti na sila sa pulong sa Dios sa wanay kahadlok. Maotong itong mga kaigsoonan nga katong linog mga kaigsoonan, maotong linog sa pagkapuno nila sa Espiritu Santo, nga diin sila makasulti na sa wanay pangkahadlok, no? Wanay sila kahadlokan. Nganong man kay ang Espiritu nila, di man Espiritu sa katalaw. Sumala sa 2 Timoteo 1:7. Maotong nga, Espiritu to sa pagkainanak. Gisgutan man ni Pablo dito sa Roma 8:16 hantun na sa 17 Espiritu sa pagkainanak. Nga diin makahimo na sila sa pagtuo, pagsampit o kamahan. O niya, ang Espiritu gin mga gisumo na pahimatod nga sila anak sa Dios. O niya, ang saad manununod sumala sa Roma 8:16 hantun sa 17. Dalay sukat tapusan. O na mga pangitabo mga kaigsoonan. O niya, sa ikalimang bahay na tumakita sa panahon pa sa mga apostoles, mga kaigsoonan, sila si Pablo, si Silas, mao mga ito'y mga nagawali kay nagbulag man to si Pablo, si Bernabe, yang idala si Juan Marcos. O niya, si Pablo nagdala kang Silas, pagwali may balita. O niya, sa ilang pagpangalagad mga kaigsoonan, hallelujah, dagmalan sila, gipuspusan, bilanggo sila mga kaigsoonan. O niya, dili lang kay bilanggo, gipusasan pag sila mga kaigsoonan. Pero luyo nin tanan mga kaigsoonan sa ilahang mga kasinatian, sa ilahang mga mataw na ito kasakit nga ilang nadawat mga kaigsoonan kay Santo Vital at bilanggo. Gipasakitan pag sila mga kaigsoonan sa Pilipos. Pero sa diha nga miabot ang tuwang gabi mga kaigsoonan, unsay lang gihimo sa pagkatuwang gabi, sumala sa Buhat 16:25, nga ito na sa 26, nga pagkatuwang gabi si Parusel nag-ampo o na nag-awis lang mga alawiton nga ito sa Diyos. Hallelujah. Unsay lang gihimo?
1: Nag-ampo
0: sila, nag-awit sila alawiton nga ito sa Diyos. Muna mga kaigsoonan, kini mga tao gibunalan ka, dangoy ko yung takas hilak, pero lang gihimo, dangoy ko yung mga kaigsoonan diha sa mga paampo pagdayag ngadto sa Dios nag-awit sila. Uni ang mga bilanggo naminaw nila. Oh, so diha nato makita ang mga igsoon giyon sa nila pag-handle ang mga kagulaan na kasakitan nga ilang nadawat, wa sila mga dangoy-ngoy paghilak apan lang gihimo mga pagdayeg ngadto sa tumbuhay nga Dios. So mga kaigsoon na ko kahimo ani mga pag-awit, mga pag-ampo mga kaigsoon kay sa diha nagahimo sila nini. Grabe mga kinahitabo hitabo suma sa bersikulo 26 nga sakalit miabot ang sa makusog nga linog nga tungod niya na nauyog ang mga patukuran sa bilangguan, nangaabli ang tanang pultahan, unya nang nangatangtang ang mga telikala sa matagusa. Oh, mga kaigsoonan, nahimo silang gawas noon. Unya, tungod lagi kay ang buhat sa Dios mga kaigsoonan, grabe mang kahalalom dito nakabig nun tong gwardiya sa bilangguan atong panahon. Kuni mo tanawon basahon nimo ang unahan nga bahin mga kaigsoonan.
1: Amen.
0: Hallelujah. Kadtong linog mga kaigsoonan. Hallelujah. Linog to sa mga tubag sa Ginoo diha sa mga pag-ampo o mga pagdai. Kaya kung naghilak pa lang to sila, nagdangoy nga pa sila, wa gito eh. Sa tubag itong, oh, wa tubag rin, no? Pero, ang ilang kihimo, nag-ampo sa mga pagdai. Yun saan na pag-handle ang mga kagulanan. Nga luyo sa mga kasakitan na kahimo pala sa pag-awit nga to sa Dios. Mo na nga, nining mo nga ba sa kasulatan, ang mga binlanggo na himo itong katong ilang gihimo na himo tong panalangin sa ila.
1: Amen.
0: Maluyos sa kasakit mga kaigsoonan makahimo pa di gapon tas pagampo. Daghang mga tawo nakasakit na di man nakahimo pagampo. Mga kagulanan di nakahimo sa pagampo mga kaigsoonan nakita na to nga ang linog nga gikan sa Dios mga kaigsoonan halilo naghatag kanila tubag sa ilang mga pagampo. Naghatag ng kagawasan sa ilang pagabinlanggo. Talaygo sa katapusan og nahimo Hinoon nga nayong dalan kinis kaluwasan sa mga tawo. Nga diin naminaw sa ila, nagtanaw sila, nga diin ilang gikalipay nga sila, gidagmalan tungod sa ngalan sa atong Ginoo Kristo. O nga tungod niya na mga kaigsoonan, aleluya, ang guwada si bilangguan, nangapangutan na. Unsa may akong buhato raon kung anuwas. Aleluya. Mga kaigsoonan, concern kayo ang guwada si bilangguan sa kaluwasan. Ikaw ba mga kaigsoonan? Naminaw ka na mo karan. Concern ka ba sa kaluwasan siyong kala?
1: Aleluya.
0: Nagasusi ka ba? Nagapangita ka ba sa kaluwasan ng mga kaigsoonan? Hinundumi nga kining linog daghan ng mga tao nga matay.
1: Amen.
0: Pero hinung dumi mga kaigsoonan, ang isulti sa Ecclesiastes, no Bible sa Siglo 5, nga ang buhi nasayod nga sila mamatay. Mga kaigsoonan, wa ta mahibagono sa ta. Kanang kining linog daghan ng mga matay, wa to mahibalo sila nga mamatay ni sa tupan hauna. Ano man ang buhi nasayod nga mamatay, pero ang tao mamatay, wa na kahibalo bisan unsa. So, mangandam ta.
1: Amen.
0: Mangandam ta. Dalay ko sa katapusan. So, napasang bitas panahon mga kaigsoonan, at kung kamo na panalanginan sa atong pagsibya, ako lang pahinaot nga ang grasa kalina gikan sa atong laytong gamahan mo dekay ito sing kinabuhi uban sa atong mga viewers sa atong mga listeners na panalangin ang kamo sa atong laytong gamahan kinang ulagat binino ka uban ni Brother Jerry Malimot sa Pegas Log Engineer Gabriel Tulog ang manlangin kanyang itong tanahan.
1: Amen.
0: Amen. Hallelujah.
2: Way balinay, di way ardik.

0: Good morning mga Ikson. Ani-ano sa kita sa itong weekly program, program diri sa DYRD. Og salamat sa Ginoo. Og sa nining opportunity nga gihatag kanato din nga makasibya na usab kita og makapadayag sa tingog sa kamaturan diha sa simbahan, sa iyang simbahan. Magsuon sa dili pa ako magsugod at uban ni ako ninyo diha sa pagampo aron mahimo kitang angayan og sayod kita nga ang Ginoo kanunay nagauban kanato aron ubanan kita diha sa Espiritu Santo. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Among langit ng Amahan, kami nagadayag, nagapasalamat, o nagapasidungog ka nimo, labi na sa gasa sa kinabuhi, sa opportunity ngayong gihatag ka namo. O nining istasyon, ngayong gigamit, aron masangyaw ang kamatuuran, bahin diya sa simbahan, sa tinuon nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Salamat Ginoo sa gasa, sa grasya, panalangin, sa tanang butang ngayong gihatag ka namo, o labi na sa pagpili nimo. Kinsayad kami nga, dili kami matao sa kalibutan, kundili mo, wala mo kami pilia. Thank you, Lord, for choosing us, O Lord. Lord, we ask you, Lord, to send your Holy Spirit. Ipadala ang imong balang Espiritu sa matag usa ka namo, aron mahimo kaming angayan, ug mahimo kaming worthy, ug mahimo kaming balaan sa imong sa tanang mga yugto sa imong kinabuhi. Ug lamdagi usab kami. Ipadala ka namo ang knowledge and wisdom gasa sa Espiritu Santo. Ingon man ang tanan nga naminaw nining imong programa karon. Sa tibuok kalibutan nga nag-subscribe ni ining maong station sa Facebook Facebook account sa DYRD. Ginoo, puna kami sa Espiritu Santo nga masayran unta na mo ang kamatuuran. Din ikaw man ang tinuod nga kamatuuran. Kaya ang kamatuuran, ikaw man, O Diyos. O sa Ginoo, kining tanan na magipangayo sa ngalan ni Kristo yung bugtong anak. Uban sa gayam mo sa Espiritu Santo o sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, uban sa tanang mga sa mga santo sa langit o sa among patron din sa Diocese of Tagbilaran, Senior San Jose. Uban sa tanan, uban ka na mo ang mukhang daigon diya sa pag-ingon, himaya samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon sa gihapon o sa mga katuigan nga tanan. Amen. Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Good morning. Ug ato di pang tibaya sa labi na karon sa adlaw natawan sa atong spiritual director si Father Darwin Anubergit Cano. Happy birthday Father. Gikan sa WB community ingon man sa CFD ug sa imong ministry sa exorcism ministry. Sa happy birthday Father Padayon. You are the light of the world. Ikaw gigamit sa Ginoo Padayon di sa imong misyon sa pagbadayag sa kamatuuran. Huwag pagbato ko sa mga espiritong dautan diha sa exorcism ministry nimo. Happy birthday, Father Darwin. Timbay usab sa akong mga kauban sa CFD, si Brad Caloy, atong president, ang vice president si Ninio sa internal, ang external si Brad Rulan, Misa. Gusto kong mga kauban nga matingog sa DYRD tulong, kung ano may kabuk diri, upat, Brad Cliff, Brad Dario, o si Brad, Rilelata, si Sanisim, kalimot ko nga. Sorry, Brad, sa akong mga kauban, tulong ni May, ako din sa DYRD. Sa akong community, usap na ako sa exorcism ministry, ingon man sa akong pamilya, sa akong mga classmate, akong batch 1989 batch sa among high school dito sa Kanggawa, Buenavista, Bohol. Kaya ako taga Dayos Talibon man, pandiri ko namin yun sa Tagbilaran. O maigsoon, dalaygo ng Diyos, o sa mga tanan nga nag-follow sa akong page, Word Becomes Life Community, ang Diyos, unta manalangin ka na tong tanan. Magpadayon kita diha sa pagsangyaw o pagbuhat sa kamatuuran diin diha sa atong simbahan. Mga igsoon, dito magdugay, kay mubo raman kita ag-uras din sa DYRD. O salamat na usab sa atong Archbishop Bitoy nga to karon sa ni Arsobispo sa Cebu, siya gid ang unang nagpahatag na to higayon nga makatingog nini dinhi sa DYRD. Maigsoon, doctrine na laman tagamay kay karong adlawa ang ebanghelyo karon, Matthew 16:13-19 diin deklarasyon sa ato mga apostoles o gani si Pedro araman ang nakatubag ug maong dito diha ni Pedro gitukod ang simbahan tungod sa deklarasyon ni Pedro nga pag-ingon, "You are the Son of the Living God." Ikaw ang anak sa buhi nga Dios. ikaw ang Messiah. So diha gitukod diha natukod ang simbahan sa deklarasyon ni Pedro nga mauni nga siya ang anak sa Dios, ug diha nagsugod nga gitukod ni Kristo ang simbahan dito sa pasukaranan ni Simon nga nahimong Peter o Caiaphas nga mao si Pedro. Mao ang usab atong unang Santo Papa sa atong simbahang Katoliko. Mga igsoon, na simple lang akong ihatag kaninyo kay mao malagi pagdeklaral man. Mga igsoon, mangutana ko kasagaran nato daghang kay mga Katoliko nga di pa gani ka mao manguros. Ako lang ipakita ninyo ang proper gesture ni ining pagpanguros. Maigsoon ni nga ni ang atong pagpanguros. Atong i-up, doon na tayo gamayang knowledge. Kaya kita gina ako manimba, lapataka na lang ang panguban mag-amin ari sa ilong. Maigsoon na simple lang ang katikisem, kung ihataguna ninyo, aron na masayra na ito. Di ata magsugod sa pag-ila, sa cross ni Kristo, sa pagpanguros. Ang proper lang gesture sa atong kamot maigsoon sa pagpanguros, mauni siya. Ato ni itapo ning tulo, symbolize or represent Father, Son, and the Holy Spirit. The Holy Trinity, kining duha na sa ubos na natong gipiko. Muni siya ay nag-represent diha sa nature of Christ. Unsa man ang nature ni Christ, doon ay duha ka nature si Christ, sa atong si Kristo. Ang divine nature and human nature. Sa ato pa, diha unya sa atong pagpanguros, ang proper gesture siya sa pagpanguros. Mao ni inaon nato. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. So ang amen, mao ni ang atong proper gesture sa atong kamot. Unya, kasagaran na akong makita na mingon sa ngalan sa Mahan, sa Anak, ug sa Dios Espiritu. Napagi masayop. Dios Espiritu ra, no? Ang at maigsoon, tulo ka persona sa usa ka Dios. Sa ato pa, ang proper nga paglitok na to nini. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Makita ninyo nga nung dunay mag-amin adiri sa unang manggod sa mga misyonaryo, basta doon na kay Quintas nga cross, after sa imong pagpanguros, mo na pagumanilag amin, ilang gunitan ang cross, ug ilang missionary cross, ug ilang hagkan ang krosipiho, ang krosipik. Munang makita sa mga tigulang, binilag na ang amin din sa ilong o din sa ubos sa baba, pero kato, nakita nila, naghalok po sa cross, mikil sa cross ang mga missionary sa ilang missionary cross. Munang maigsoon, munang iklaro ha, daghan na ito, itudloon niya ninyo sa imang mga anak, the proper gesture of signing of the cross. Ha? Nya dili pod mingon nga kun makuyawan ta makuratan mingon ta Jesus Maria Jose susayop ka ayo mangison ano proper ang tulo ang nagkining pagpangulos nato nagrepresent lang gyud ni sa Holy Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit. Dili Jesus Maria Jose, ha, masayop man ang daghan kaayo ang mga tao nga kulang in town sa doktrina. Manang kung nagtudlo ako labi na sa mga Katoliko nga inganaon unta i-proper nato. Nganong dunay mga pangutana, nganong mag-sign of the cross man ang mga Katoliko? So tubago nato sa atong official doctrine diha sa atong simbahan. Official doctrine sa simbahan Katoliko bahin sa sign o signing of the cross or pagpanguros. Makita nato diha sa Catechism of the Catholic Church CCC o sa liturgical tradisyon sa simbahan. Doon tayo mga tradisyon sa simbahan. Kaya ang atong pagtuo na doon naman tayo tulo ka pillars sa atong pagtuo. Una, Biblia. Ikaduha, tradisyon. Yung ikito, ikatulo, magisteryo. Munang doon nagita yung tradisyon. Kay mabasa man diya sa 1 Timothy chapter 3 verse 15 ngayon si Pablo nga the church is the pillar and foundation of church of the truth niya mingon po San Pablo nga duna siya yung mga ebanghelyo duna siya yung mga sinulat o binaba ng mga pagwali. So, katong pagmaba mo ni sa tradisyon. Dili tradisyon kay patutuo, kung dili tradisyon, diha sa liturgical, sa simbahan. Unsa man ang sign of the cross. Ang mga Katoliko nag-sign of the cross samtang nagaingon. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Nya, kini, usa ka Christian prayer o sacramental na nagapahayag sa duha kadakong kamatuoran. Unsa man ang dakong kamatuoran ni ini, Holy Trinity, atong gisangyaw ang balaang Trinity, Holy ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Ug ikaduha mo ang cross ni Kristo, ang cross diin si Jesus naghatag sa iyang kaugalingon alang sa atong kaluwasan. So kini usa ka prayer ug nagpahayag sa duha ka dakong kamatuoran nga kita bilong nata sa diha Amahan, Anak ug sa Espiritu Santo ug ang cross ni Kristo atong ipadayag nga naghatag siya sa iyang kaugalingon aron pagluwas nato. So diha gitahan ni Kristo ang lawas ug dugo diha sa kahoy. So ma-connect man puni sa typology nga dunay agatong sa Genesis 3:15 nga ang babae nga mga anak ug ang anak mudugmok sa daotan ug katong kahoy ang una sa typology ang mga taon ang unang ginikana nato nakasala diha sa bunga sa kahoy mo nang giluwas puta ni Kristo diha sa kahoy diha sa cross si Kristo mo ang bag-ong Adan kay ang unang Adan nakasala man diha sa Corinthian atong basa na first sa Corinthian chapter 15 makita nato diha nga ang unang Adan nakasala ug ang ikaduhang Adan mao'y nagluwas nato naghatag og bag-ong kinabuhi mao ang pagpakamatay ni Kristo diha sa cross mo tong kahoy ang nakaangin sa pagpakasala kahoy usab ang gigamit sa atong Dios aron pagluwas sa kalibutan. So klaro nga ma-connect nato mga igsoon niya atong babasa diha sa CCC 21:57 ang CCC nagtudlo nga ang Kristohanon magsugod sa iyang adlaw nga magampo og og buluhaton pinaagi maguna sa nagtudlo nga atong simbahan sa Catholic ug da Catholic Church diha sa atong pagsugod sa pagtrabaho pagmata kinahanglan mag-sign gita of the cross. Unsa man ang sign of the cross? Christian begins his day prayer and his activity with the sign of the cross in English there. Busa dili lamang kini ordinaryong lihok sa kamot usa kini kapagtugyan sa kaugalingon ngadto sa Holy Trinity ug pagpahinumdom sa atong kaluwasan pinaagi kang Kristo Jesus. So klaro, Holy Trinity and Jesus the divine nature and human nature of Christ. Atong gipakita, atong gipadayag. Part of evangelization is the signing of the cross. Shortest declaration and prayer on trusting in the Lord. The sign of the cross naglakip sa mga ang sign of the cross nalakip sa mga sacramentals sagrado ang mga timailhan nga gitukod sa simbahan aron maandam ang tao sa pagdawat sa grasya ug aron mapasagrado sa lain-laing kahimtang ang kinabuhi sa tao. Mga isoon, kining mga sacramentals ang simbahan nga gitukod ni Kristo maoy naghatag niini kanang manalan una doon ay tekatikism nga naman naman tayo ng simbahan doon na may authority sama sa pag-iwan ni Kristo I give you the keys akong taga Pedro tagaan ka na ako sa mga susi ang imong itugot ini sa yuta itugot usab dito sa langit ang imong idili usab sa langit mo nang ang simbahan dunay mga pagtulunan naghatag og pagtugot mo ning sign of the cross pero kini biblikal usab o kini usab gipadayag sa gitanaw po sa simbahan ug unsa ni ang cross para nato mga Katoliko. Biblical foundation ni ini formula ni ini direktang nakabase sa sugo ni Jesus o sa may sugo ni Kristo Matthew 28:19 panlakaw kamo sa tibuok kalibutan bunyagi ang tanang tao sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. So nagsugo si Kristo tulo ipabunyag Father, Son and the Holy Spirit. Ug ang cross mismo mao ang sentro sa Kristohanong pagtuo. Muna ang sentro nato gayud sa early Christian way lain gani sa panahon ni Constantine nang utana la siya kun sa manang simbolo so sa simbolo sa cross mo tong iuna mo to nailhan ni si Constantine niya gigamit niya ang cross diya gihimo niyang flag ug nakig-away dito sa iyang mga kaaway ug nagmadaugon sila idunay ning pagkipadayag dito nga pinaagi ni ning maong sign mudaog ka magmadaugan ka. So unsa man ani mabasa nato para sa laing mga relihiyon para sa mga wala nang luwas ang cross binuang mingon sila binuang man ang cross labi na manguros mo anang simbahan niya kana kang cross kay para makana sa dauta para makana pagpahawa og dautan mo nanduna day dautan anin simbahan. So mga igsoon dili kana tinuod kay ang cross Matod pa ni San Pablo, diya sa 1 Corinto 1:18, mingon siya, ang minsay sa cross alang natong mga naluwas, gahom kini sa Dios. Ang cross alang niya itong wala mga luwas, usa ka dakong binuang. Pero para natong mga naluwas, gahom kini sa Dios. So gahom di ay kini sa Dios maig. So manang, there is power of God diha lang sa atong pagpanguros. Labi na sa atong proper po na ito paggamit ni ini. So, ang lihok sa atong mga kamot sa agtang, muna ang paglihok na ito ari sa atong agtang, sa atong dughan, o sa wala nga baga o paingon sa ito nga baga. So muna ang atong proper nga paglihok na ito sa atong kamot sa agtang, na din sa atong dughan, gikan sa wala sa baga o paingon diri sa atong tuo. Unya, amen. So muna ang proper nga posisyon sa atong pag-sign of the cross. Nya tradisyon nga pamaagi sa Latin manang marka nila kinaugalingon nga sa cross. Importante dili ang eksaktong direksyon sa kamot nga naghatag sa grasya kun dili ang pagtuo og debosyon nato ngadto sa sagit sa Dios ang lihok usa ka makita nga pagpahayag sa atong pagtuo kanang cross usa na pagdeklara nato sa atong pagtuo. Nya mubo nga apologetic ni ini Catholic. Sa English pa Catholic, do not worship the sign of the cross. We worship Christ who saved us through the cross. So dili wala kita magsimba sa cross kundili nagpadayag kita sa cross ni Kristo kay kinigahuman sa Dios, nagpadayag kita sa cross diin kining maong cross mao ang gipakamatyan ni Kristo aron kita maluwas. Ya do na pay CCC 16 at muni ato mga CC at ang mabasa ka sa mga CC ni Catholic Catechism of the Catholic Church 2157 CCC 1668 o 1670 ug ang mga verse sa mahimong Catholic diya sa mga apologetic muni magbata na to. So diha pud sa Galatians 5:14 mingon si Pablo, ingon San Pablo, wa ko'y laing gipasigarbo, gawas lamang sa cross ni Kristo. So what is a lain? Nagpasigarbo na ang atong Ginoo. At si San Pablo, diha sa cross ni Kristo. Wa ko'y laing ipasigarbo. Pero subo kayong palandungon mga igsoon. Kadaghanan, di na tamo antog laig reliyon, di tamo una sa atong mga kauban sa mga Katoliko. Daghan kaayo ang mga Katoliko karon nga wala na nato ipasigarbo ang cross ni Kristo. Gani mo kung matanda mo ngaon mga fast foods, Jollibee, unsa diha, McDonald's, any fast foods, tanawa mga estudyante, labi na sa mga batanon, wala nagay mo manguros before diha sila pala ilang pagpangaon. Dito na lagkaon. So, subo palandungan. Ang una na itong mga apostoles, San Pablo, Paraniya, wa say laing ipasigarbo, gawas lamang sa cross ni Kristo. Niyabaliha po na sa gospel, mingon si Ginoo atong Ginoong Hesus Kristo, kun ikaulaw mo ako atubangan sa mga tao, ikaulaw usap kita atubangan sa mga mga santos ug sa akong langit ng amahan dito sa gingharian. So mga magsoon, atong ipasigarbo, balik na ito. Ibalik na ito ang gahom sa Dios, ang simbolo o ingon man ang atong pagsangyaw, pagpasigarbo sa cross ni Kristo. Diha lamang sa simple nga proper gestures to mga kamot o pag-sign na to sa cross ni Kristo. Nagpadayag kita nga ang Dios nagluwas ka na to, namatay si Kristo diha sa cross aron kita mga luwas o kiniusab simbolo diha. Usa kinikagahom sa Dios diha sa atong kinabuhi. Muna mga isoon, muna everyday, muna nga atong sisisinga sa pagmatani mo before ka matulog, manguros sa imong tanang mga buhaton, manguros ka, muna nga manguros ta nga nung agi ta o diha sa simbahan, manguros ta, tungod kay pag-venerate na to, diha sa sakramento, sa lawas ug dugo, sa bayon sa lawas ug dugo, naa diha sa tabernakulo, ang lawas ug dugo ni Kristo, anaa diha. na tinuod man nga na ang presensya mo, nang doon na tayo sign of the cross, mo nang atong ipakita ang atong pagsimba, atong pagtahod diha sa sagradong sakramento nga tinuod nga lawas ka na sa tabernakulo ug na sa simbahan nga gitukod ni Kristo sa house of prayer. Umapo na sa atong kinabuhi nga nung mangkrusta kay kining atong lawas aron mabalaan usap kita kay tinuod man na diha sa 1 Corinthians chapter 3 verse 11 to 17 ningon si San Pablo, ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo. So kay templo man ni ang atong doktrina sa simbahan, ang Dios nagsugo kanato diha sa pagbasaan si ang cross kanunay. In the book of Revelation, napod dugang na to mga verses sa Bible, the book of Revelation 7, chapter 7, verse 3, nagaingon, ayaw ninyo dauta ang yuta, ang dagat, ni ang mga kahoy hangtod, among mamarkahan sa silyo ang mga alagad sa Dios diha sa ilang mga agtang. Muna, para na to. Kining maong silyo na dawat na to panahon sa bunyag. Diba? Gibaptize ta, unya gisilyuhan, gibutangan o cross ng atong adtang, gianwenta sa huli, anwenting oil, nga gamiton di sa bunyag, o kita natatakan kita sa cross ni Kristo. Timaan nga mga balaan, o timaan kini nga kita, mga anak sa Diyos. Sa ato pagpanguros, nagpadayag kita nga kita, sakop o pagmayari o sakop o ang tagiyan ni itong lawas, ang Diyos Amahan, Anak o Espiritu Santo. Usa kini ka connection sa ang sign of the cross, kini nga bersikulo naghisgot o seal o marka sa agtang sa alagad sa Dios sa Catholic interpretation. Ang sign of the cross usa ka makita pagpahayag nga kita iyan na ni Kristo og sakop sa Holy Trinity. Mga igsoon, doon na pala yung mga verse. Diba katong nahinumdo mo, katong mayingong si Kristo nga, if anyone who wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Luke 9:23. So, nag-required. Si Kristo mismo, kinsa katong musunod na ako, kalimting imong kaugalingon, pasaan ang imong cross, adlaw-adlaw, ug sunod ka na ako. So, doon na. Si Kristo nag-require sa pagdala sa iyang cross. Munang si Pablo mingon siya, wa ako'y lang ipasigarbo. Gawas lamang sa cross ni Kristo. So if you are Catholic, ayaw ikaulaw, igsoon ang imong pagkakatoliko. Simple o shortest prayer declaration, you nga ikaw sakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo o ikaw iya sa Dios o ang imong lawas iya sa Dios. Di alam nga igsoon, ang atong mapadayag, ang atong pagtuo sa Dios o atong giangkon nga kita, iya na sa Dios. Di lamang sa simple nga pagpanguros. Hinaot pa unta mga igsoon, nga kini ato gay mapadayag. Di sa atong pagpangaon, bisan asa man ta, ato untang mapasigarbo ang cross ni Kristo sama sa mga apostoles, sama nga si Kristo. Si Kristo mismo, makaulaw sa mga sa panahon sa Israel sa pag-ang ilan sang sa cross apan si Kristo wala maulaw. Iyang gipagsigarbo ang cross, gani siya didto mipuyo, midupa sa cross aron lamang kita maluwas. Mga igsoon, diha sa cross giluwas kita. Ato unta pong malun ang cross ni Kristo. Atong ipadayag ngadto sa mga tao nga kita iya sa Dios, iya sa matuod nga simbahan. Kay gitudlo man kini sa simbahan, then authority gitudlo usab kini ni Kristo. Kaya magingon, ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot ko usab dito sa langit. Sama ra. Kay kini gitudlo man sa simbahan, tumano na to. Nga naman, the church is the body of Christ. And the head of the church is Jesus Christ. Mao nang gitudlo sa simbahan sa lawas ni Kristo, kay kita naminaw man ni Kristo og misunod ta. Ngingon siya, he who wants to follow me, take up his cross daily. Deny himself, take up your cross daily and follow me. Kung gusto kang musunod, dadaang cross. Mga igsoon, unsa may significant aning cross? Kasagaran mga uban, unay mga problema, munang hadlok mo serve simbahan, hadlok na magampo, ngayon sila, Brad, kung musunod lagi ta sa Ginoo, daghan kay tag mga cross. Ang ilang manggong murag interpretation, ang ilang pagtuo nining cross, usa ka bugat kaayo nga problema. Mga igsoon, dunay tudlo sa tong simbahan ini nga ang pagpangurus mao ni ang pagdala nato sa duha ka sugo ni Kristo. Tong gini ba the greatest commandments. Diba? Ang napulo gihimo ni ang duha. mingon siya bangu tangi pangat sa what is the greatest commandment? Sa tubag, love God with all your heart above all the kasing-kasing sa huna-huna o sa imong kalag muna siya. Unsa man ni siya nga sign kung itong klarohon? Kanyang pataas nga sign. That is vertical sign. Nikining ikaduhang sugo. Unsa may ikaduhang sugo? Love your neighbor as you love yourself. Higugmangi mo si kataw sama sa paghigugma sa imong kaugaling. Ito nang history. Unsa nang nga line na di ba? Horizontal line. Nga naman, pantay lang. Nga sa ato pa, the symbolize of the cross, that is the commandment of God, the two greatest, muna ngingon siya, muna ang duha kagdagko kay mga sugo, the greatest commandments. So sa ato pa, kung mingon si Kristo, he wants to follow me, empty yourself, deny yourself, take up your cross daily and follow me. Sa ato pa, kung ato nang klaroon, dada ang duha na ako kasugo. Ang paghigugma sa Dios labaw sa tanan, o paghigugma nimo sa imong kaugalingon, sama sa imong paghiugma sa imong kaugaling sa paghiugma sa imong sigitaw sama sa imong kaugalingon. Sumoka na maigson. Nagsignify rin na siya sa duha ka commandment, the greatest commandments of God diha sa atong pagpasaan ining cross. Yes, naglisod ta nga naman. Lisod ang higugmaon, labi na imong mga anak buluyagon, labi na imong silingan awayon o labi na kung na imong bana palahubog man surrender na ko. No, maigson. Kun duna tay gugma ang cross mahimunggaan. Sama ni Kristo, makita alam mo ang salida sa the Christ kana ganing tanawa pag sa dihang mipasan si Kristo sa cross, iya kining gihagkan. Nganong niabot siya dito sa Kalbaryo tungod siyang dakong gugma sa Amahan ug dakong gugma niya alang kanato. Mangigsoon. Gitudluan kita. It's Jesus itself said, I am the way, the truth and the life. Ako ang dalan. Nga sa ato pa, sundo nato si Kristo. Ang iyang pagpasaan sa cross na himo kiningaan tungod sa dako niyang gugma sa Dios Amahan ug kanatong iyang makatawan. Mga igsoon, ang cross nagsimbolo ug nagpadayag kini sa dagkong dako duha ka dakong sugo ni Kristo. Paghigugma sa Dios sa tibok nimong lawas tanang kalag ug paghigugma nimo sa imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon. Mga igsoon, pauman sa misa sa ingon sa pare. Natapos na ang misa, dadaan ninyo ang gugma o kalinaw ni Kristo. Hinaot paunta mga igsoon atong mapadayag kini ngadto sa uban. Salamat sa Dios ug dalaygon ang Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ang Dios. Manimba unta ta kira katong adlawa, kakarong adlawa, gibalaan man sa atong Ginoo. Ikatulong sugo. Balaan na ang adlaw igpapahulay niya. Ito mga Katoliko, Domingo man, kaya di man nabanaw si Kristo, manimba unta kita mga igsoon. Ug daghang salamat, ug mayong buntag kanatong tanan. Glory to God.
1: Way palinay, di way ardi, kanunay.

0: Maayong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintay dos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.

0: mga igsoon ko diha ni Kristo maayong buntag kaninyong tanan. Hain man kamo karon, anaaba kamo sa inyong wala kapugni ng mga katungdanan bisan pa nining adlaw Domingo o kaha sa inyo bang tagsa-tagsa ka mga panimalay o lawak diha sa mga tambalanan nag-anto sa ginagmay mga kakulian o balatian nga mo'y nakahikaw sa inyong panahon pag-adto sa atong mga kasimbahanan aron sa pagsimba. Tuhod din eh, kami magadapit kaninyo karon sa pagpaminaw sa santos nga misa nga among ipabati kaninyo gikan gayod sa Katedral ni Señor San Jose.
1: O gilikay kita sa mga kadautan, katalagman o sadautan, tagano sab sa grasya sa pagkaayos sa itong mga sakit o balatian. O giyan po nato pagpadayon ang kalinaw sa kalibutan sa atong nasod, sa atong lugar, diya sa itong mga panimalay o sulod sa itong mga kasing-kasing. Giyan po sab nato ang mga nagsaulog sa langat.

Santos, gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala

sa samang paagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. May hatag ni iningad to sa iyang mga tinunan ug mingon. Gawata og panginom kamunga tanan, gikani ini, kay kini mawang kalisa kung dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo.

atong pasalamatan atong mga liturgical ministers, altar servers, media ministry, ang atong choir, ug family life, ang sa mga volunteers sa collection, ug kanatong tanan nga mitambong nimo ang kasalugan sa misa. Daghan kay ni salamat, salamat usab sa atong patron Señor San Jose ug sa atong labang makagahom nga nagtapok nato karon. Tagaan natong tanan sa masipang pakpak. Gamay lang ang pahibalo. Kusunod Sabado, Agosto 29, gikan sa alas 7:30 sa buntag, hangtod alas 11:45 sa buntag. Doon ay pag-aymoon nga Basic Bible Orientation Seminar din sa Katedral. Linauta, katong itang tanan, makatambong ninyo aron makahibaluta bahin sa atong balaang kasulatan, makabasa ta, makapamalandong, makaampo tungod ni ini. Half day yun eh. Sa inaot nga taga na itong panahon. Unya alang sa mga ginikanan nga naglisod pagpatungha sa ilang mga anak sa high school na ay entrance exam nga himuon karong September 5 gikan ala una sa Palis hangtod sa alas 5 ay hatag ni sa Sisters of Mary na sila duha katulungan sa Cebu, Sisters of Mary Boys Town o Sisters of Mary Girls Town, lahi nga mga sa lalaki sa bahay. Unya libre ni, libre kumakapasar, no? Libre ang tungaan, libre sa nina, uniforme, libre pud pagpuyo dito at to papuyon, libre kaon, libre tanan, sabon, toothpaste, toothbrush, kay libre tanan. Busa katumangay ni kana interesado, palihog, anilang dini, karong September 5, kinalan 12 ang 14 ang panuigon sa bata, wala pa ma-enroll o makatungha sa high school, unya na o grade 6 ba karon mahimo unya kinanglan nga ang pamilya kabus dili mo lapas sa gismil ang buwan sa abot sa ilang pamilya walay igsuon nga nitungha sa Sisters of Mary School o kinanglan ang birth certificate ikan sa statistics office ubanan kinanglan pud sa guardian o ginikanan. Daghang salamat ang Ginoo man kaninyo. Manala ang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu.

0: Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa among pagpabati kaninyo sa Santos nga Misa. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna ug ning maugihapong istasyon, kami magaingon, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
1: Happy Fiesta!
2: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
3: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
6: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
7: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
9: Ang istasyon sa katawhan.
10: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
11: Ordiran jud si PD Rigay na nagay police visibility and kung pwede, makik-sit down sila sa kung unsa ang ilang itanyag, ipasunod yun na, na mga pamaagi. Like, kanang pag-inspect sa mga bags, check yun ang mga estudyante one by one before musod. Aron yun dili ma-lutsan sila ang mga kuana.
12: Yeah. And hey, imong panawagan po, kabahin sa responsibility natong mga ginikanan.
11: Yeah. Ato nang giauhag po mga ginikanan na ato yung tenunay giyahan atong mga bata, no? And atong akong pwede, atong ilikay ang mga online games or unsan na niya. Then napoy misurambaw na tigduwa kuno po kong computer games. So, tinood ko tigduwa na computer games o Counter-Strikes. Pero sa atong kabahin as sa atong panahon, namang kita interaction sa pagkabata. Before ta may evolve na nagduwa ng mga computers, naamata nagduwa sa mga silingan, natay maayong relasyon sa mga bata, magduwa mga batulata, bisag unsa, jim-jim. So, kibawta na, kan atong gisunlan na online games or mga nas computer na mga Counter-Strike. Ibaw tag, it's only game good. Unlike karon ng mga bata, karon wa miyagi o nagdako, nagduwa sa karsada, duwa ng gym-gym, kay labi ng mga ginikanan karon madlok.

0: Gabe.
1: Nagkalahi na pud ang sitwasyon karon kaysa una. Anya ang mga games karon nagka sophisticated plus na ay online communication na bitaw.
0: Yes. Yeah. No, nakun na order ni kuno na ay kuman challenge na buhata. So takibaw usa na sa kaingon, no? And kung aton tanawon, so again balik ta sa kong resulting. Kita diri sa ato again sa imong edad. Ana tagduduwas itong silingan ng kabataan. Ang Amerika kaniadto gihatagan sa comfort na mao na advance man sila to, ga computer na sila. So mao na mamusil na sa karon na generation na to sa bag-ong generation, ga computer na pud sila. Mao na bin hitabo. Easy for them na nagtuo sila kanang games na gi-introduce, pwede na nila buhaton. Pero nabuhat na sa US, pero mga taga-US, mga bata, wa pa nakaagi yung katong mga bato, mga duwas, karsada, mga silingan, na. So, mo mo na i-comfort, mo mo nag-ihatag comfort sa mga parents na busy. So, ilang lingawon na mga bata, pero laki ba na nalahi na di ang dagan hunang-huna sa mga bata. So, mo na karun po, ang ato mga new generation, mga bata karun, wa yung kaagi yung, but aminin, be, kita po mga bata na nagduduwa sa karsada karon, wa na.
1: Nalagsa na.
0: Hindi na maihap. Tagsari bata, magbaktas, untung tutok, magdagbula. Kaya magduwag, untung tutok, kaya di magkaduwag. Alas 3, 4, kaya ilugan sa madagkong, mga dagkong kuan. So, atri gusto lang uras na huwag mo'y makasamok ang ting init. Alauna may duwag, basketball, alas 11. Nga na, may sa una. So, ang bata karon, mag-uwi mo matanawon, lahi yun ang growth sa bata karon. Paspas kayo. Na-adapt nila ang kanina sa US na mga inlang kultura ng pag-entertain sa mga anak tungkol sa kabisis mga parents, ipaagi na lang ang mga gadget.
1: Muna nga, ang imong pahinumdom sa mga ginikanan because of the changing times, ang style sa parenthood should also adapt sa mga bagong sitwasyon.
0: Bantayan na to kay usahay ma-limot ta. Ah, may lang tayo si Barney Rana, si Barney Tanawon, o si isa na,
1: Barney
0: Pinipig,
1: Dinosaur.
0: Pinipig. Kamalingaw, pero lahi
1: na. Teletubbies.
0: Ingin mo ka, pipino siya to. Paupaw doon ako po kabata. Batibot.
1: Ah, batibot. So, na, oh, gamay po ko, ano? Batibot. Wa na ron.
0: So, muna, so, na akong i-ordira, no? And again, aside from that, sumpayan lang po na to. Nag-meeting po tas taga RSOG, RID, PIU, puros Intel, no? Ato yun sila niya na alert kanunay. In fact, ako yung gi-instruckan sila na kaning druga yun, ato yun yung sugpuon tungod kay nagkadaghan. Nagkadaghan sila, ang police pod, nagpabilin na maura po lang pwersa. So, muna na may maximize ta, may request ta o laing team from region na RSOG na mutabang din o monitor o pagkuan sa mga drugs. Arong yung masikop ng namaligya o drugs din sa bol.
1: Kaya ka na nga daghan ang report, no? Nga, nagpakita lang gid na nga daghan yung nisulod. And our police force are really working para masugpo ni manang kinahanglan panghimusigan pagayon.
0: Daghan na dakpan sa pulis. Pero mas may daghan ang mga hinggara karon. So di na maapas atong kapulisan kay tungod daghan sa lagi pang bantayan karon. So may request ta og additional troops na from region gyud na moy mutabang sa pagkuan sa mga droga, sa mga kriminal na mga binuhatan sa mga lihok sa mga kriminal na mabantayan gud.
1: Nga lain na usab nga kabahin also with protecting the industry sa atong lalawigan, sa atong hog industry. Karon recovering ta human ta na igo sa ASF, sa African Swine Fever, na enhanced ang mga protocol niini. Pero nagihapoy mga reports na nagpalusot og mga baboy dinhi sa Bohol nga walay insakto na papel.
0: Yeah. Actually, wa man na to ibawal na makasod ang baboy sa Bohol. Basta lang kumpleto ang dokumento.
1: Yes.
0: Pero na

0: Yoy uban na dili gud mo sunod pasabot di mo comply sa dokumento, magpalusot. Muna na awhagon ako ang mga barangay, no? Na i-report o na ay makasumbong din sa otoridad na naitig palusot sa yung barangay, hatagan o reward sa atong probinsya, no? Information na kintahay na spidro imong silingan, kibaw mo na siginig palusot o baboy kadlaon. So why dokumento o inyo na i-report si Pedro na amoy sekreto na ihatag na mo na reward aron po di po ka mahibawaan na ikaw ang nagsumbong.
1: So treated with confidentiality ang mga information o ang mga informant.
0: Yes.
1: Okay. Lately lang, no, sa Buena Vista, sa Cortes, sa Hitafe, dili mga pantalan, ha? Kaya nga nung di man sa pantalan nila ipadunggo,
0: that palusot means, lagi.
1: Palusot yun.
0: So, muna na, kailan na magtabang, no? Kaya, na pwede nga mubas, o di tampasod o baboy, suko. O mapasod o baboy, suko. Isabot, ane. So, ang ato lang na maprotektahan, magpasod magyutag baboy basta na ay saktong dokumento. Pasabot, limpyo ang baboy tungod kay na inspect o insakto sa mga bae
1: o sa Bureau mga of animal industry
0: o saka OPV.
1: So atong provincial veterinary.
0: Yeah, na saktong dokumento. So pasabot, limpyo na. Pero kanang gipalusot na why mo yung dokumento, mo na gingon o kadudahan na.
1: Recovering para bata, dili na to bulilyasuho ng atong pag-recover.
0: Kining ASF, no? Dili yun eh, angay kaning kumpiyansaan kay daghan bitaw sa una na kusog mag-BIBI sa probinsya na ako no'y di ko no tinuod ng ASF. Istorya rin na, kaya nag-iprotektahan. Makaigo silang babuyan, diha pamingog, tinuod ay ng ASF. Bitaw na stricto taning napita tungod kay sila kamo ang giprotektahan namo aning ESF. So aning bahin, aning pagpasulod o mga baboy na way insaktong dokumento, andam ta mukihan laso, ha? And maybe ato nang og di gyud mapungan, isirado gyud ang buhol na wa nay makasod diri sa buhol. Makompleto mo yung dokumento na ugde, wag yung makasood na sa buhol kung dili mapugnan ng kaning atong panawagan na dili magpasulod o baboy na dili kompleto o dokumento.
1: Ari na po tayo on a lighter side.
0: Marites na so, Marites?
1: Dili po, Marites. Pero kay, mura o gamang yung kay, mura, pronouncement na niini kabahin sa Governor's Cup sa basketball o sa volleyball. Unsa imong ikadugang detalye ni Gov?
0: Well, kibaw mo gyud na naghatag ta og opportunity sa mga kabataan, no? Lailahi man gyud ning linyas kinabuhi sa tao, pero kaning basketball ato pong gihatagan nato ang mga kabataan og ilang igong lingaw. Sabot na sa atong gihimo na kalingawan nila, ma-develop po ang ilang skills. And kaning ilang skills, magamit po ni, kung hintahay, hanas gugam daw basketball, then, dako kay kag chance na ma-varsity ka, libre kag tuition, libre kag eskwela, o daghan bago kag chicks na magsusunod nimo kay maayo kang duwa, no?
1: Di ba ikaw sa Batanon pa ka, anad mga ikag mga 3 points, 3 points?
0: Makaigo pa kasiyat po, dipindis mo gwardiya. O niya, napo yung magsusunod chicks, ginagmay.
1: Ginagmay,
0: So, atong gidevelop na so, para giusob na itong edad, mga younger ang
1: age bracket.
0: Age bracket, aron yun, ang mga bata na nakasubaybay, may dakong chance sila na mo pabuto na dakong liga and then saka na po sila laing bracket. So, ato lang kita gilingaw. The same thing sa volleyball po.
1: Sa volleyball?
0: Mix. Babae, lalaki. Pero, sa mga lalaki, na yung mga gay. Mas kusog pa mang hampat ang najate. Kujaw lang pero mabuak ang bulap ay iskot. Kuyawa mo ning mga kuana kay. Pero mag huyang sa kasing-kasing pero mang laparong bula pero mang pumabuak ang bula.
1: Ato may mahinduman nga pagsugod sa crisis tungod sa gira sa Middle East. Para to gi
0: delay.
1: So karon ni sugod na ang atong governor's cup.
0: Kaya naanad mo po ng mga tao ng crisis, yung mga gasol nga, masuro yung maghapon.
1: Masuro yung maghapon, no?
0: Sa pagbago pa, purag, gikuan yun, purag ipanglutas yun, ipanglutas, pura karon wala naman. Ya, po, so, kada pong governor's cup sa basketball o governor's cup sa volleyball, nagpatuyok po ang ekonomiya, anak. Kaya ang mga gagmayang negosyante mo, mo po yung ika, bibo po silang pangita. Kay,
1: lipay po sila.
0: Maligya o mga tubig, mga mani, mga gagmay.
1: Snack items.
0: Kanang lingaw-lingaw sa panahon, pa-exercise sa papangig while nagtanaw sa kuan. Usap-usap diha. Muna yung nakakuan po, nakahatag po tayong negosyo ng kundapita.
1: Yeah.
0: Ato pong yatagan o stricto na guidelines ang mga bata na from time to time, i-drug test yun na ito ang mga players sa kalungsuran para ato yung ma-check kung free ba yun sila sa droga. Sabot, di sila wasa kagamit o drugs.
1: So, ani din na klaro ang objective sa Governor's Cup? Pag-develop sa athletic talent sa atong kabataan-unan, pag-stimulate sa local economic activity, o ang sa drugs, anti-drugs nga campaign po.
0: Drug-free community.
1: Oh.
0: So, even ang coaches, ang team,
1: team members,
0: and ang referee. Eh, drug test po. Kaya i-repare po. Basi po, sila usual kayo rin. Kuan na, naana rin siya. Sige, suyop anang jating. Gusto nang mananapa na. Bisa guwa na po. Naana rin kuan ba. Drug test tanan.
1: Drug test tanan, yes.
0: Kung pwede, apil mananaway.
1: Di kaso, dili mo test. Dugang maayong nga mga balita, no? Bago mo nag-turn over of 6.4 million worth na two-story, two-classroom building, di-turn over sa Bangwalug High School sa Duero, o ding-adto po mo ni Kong Banban sa Pinamgo Island sa Bien Unido, nag-turn over po sa ka-building, two-classrooms.
0: Yeah, dito tas Bangwalug, no? Sa lungsod sa Duero, nag-turn over of two-story. Four-classroom? Two-classroom.
1: Two-story, two-classroom.
0: Uban si Mayor Altax o ang mga pisyalis sa barangay, no? Lipay sila kay kinasuukan po to sa Duero, kinabukiran, no? Pero nindo to so kay Bugnaw kayo. Dito may nag-date-date ni Kong Banban sa unak.
1: Abot mo dito again?
0: Ligo ko doon kwanso na ilang pasong na Bugnaw kay tubig. Nindot kayo mo nang nainlove gugong Banban kitungod sa Duero ba?
1: Mao siguro pod na nga sa pagbisita ninyo sa isla sa Pinamgo nga imong gi-post or si Kong Banban na nag-post nga gamotor-motor mo dito.
0: Chansingan po nato panagsaba.
1: Imo mo kuntong gituyo o ka break.
0: Aron gyud ma mugakos ba. So dito po tas Pinamgo kay nag-turn over po ta og one story two classroom para sa bag-ong eskwelahan na ni Modesto Autida High School. Gidonate ng yuta ng pamilyahang Autida.
1: Pila pod ka minutos ang pagtabok by
0: Doldool na so ang pinamgo na ra nas mga 20 minutes. Doldool ra.
1: Doldool ra.
0: Pero bisag unsaon ka doldool, ining ambak mo sa pambot magbaktas pakas baybayon. So mo na ipait kayo.
1: Ano, kanang mabaw o hunasan?
0: Hunasan. Matao man or kuan, magbaktas yun ka. May po yung nakapabibo. So, arang inita kayo. Pagtunog na mo sa dagat, arang inita mo sa dagat. So, pasabot na yung climate change. Yun.
1: So, okay. And
0: pero, then, init kayo dito sa isla. Pero, gahapon ko, no? Ingon sila na gauan ko, no? Pag-birnes ko, no? Gauan ko, no? Ice po sa Carmen.
1: gaulan o guys.
0: Bawag tinood ba punta kay Bawag ng social media o sikat ng Carmen to. Pwede jaw-jaw dong mahal ko nung entrance sa Carmen. Karoon nag-ice na po.
1: Nag-ice.
0: Mo to yung nakamamahal.
1: Ang ice.
0: Ang ice. Wala ito kay Bawag Manang. Si Manang Gutay.
1: Ato lang siya i-educate nga mo agad na. And then, diha po inyong gi-turn over nga livelihood sa Talibon Trinidad Integrated Farmers Association. 447 mga barangay aid, barangay Trinidad. 30,000 kada barangay.
0: Yeah, barangay aid. Tanang barangay makadawat og 30,000 regardless og naway mga unliquidated. Support nas LG, sa province sa mga barangay. And katong TTIFA livelihood program to nato sa PCDO, mo na atong gi-grant nila o mo atong gi-turnover po nato.
1: Yan.
0: Support sa ilang livelihood na proposal na gi-submit sa office sa PCDO.
1: Kanya, 2 million pesos nga suportang pinansyal na dawat sa lungsod sa Duero o maoni ang breakdown. 630,000 pesos para sa 21 ka barangay na tag 30,000 for projects nila, no? O dili ni siya individual nga ayuda. Ana apoy 590,978 para sa LGU Duero pagsuporta sa Fisher Folks sa Madua Norte o para sa sports equipment. 200,000 pesos para sa barangay Ginsularan Rehabilitation of Bleachers. 400,000 pesos para sa barangay Duay alang sa construction of new intake tank and pipe fittings. O 200,000 pesos para sa barangay Anibungan alang sa improvement sa barangay waterworks system.
0: Lipay kay mga barangay so natong gipang hatagan nato sa financial assistance through projects. No? May itong commitment nila na ang ato yung focus sa province na makahatag tag project diretso sa barangayan. Usa sa rason so, ato nang diretso again. Pila nung explain ako na gituyo gyud ako download ng kwartahas barangay aron sila gyud amo implementar. Why ikasulti na ang gobernador mo'y nag-influence, na may mga taong hugaw gununa, nangurakot ko ng gobernador. At least, ang kwarta, tuag yun sa LGO o sa barangay, sila ang nag-implement, sila ang nagpabid. So,
1: hands off
0: ang gobernador o ang province, na provincial government, nang hilabot sa kwartas probinsya tungod kay naanas mga barangay. So, kanang yung mga birada diha na corrupt ang gobernador, inyo na, inyong binuhatan kaniadto sa inyong mga amo. Wa ko pasabot kinsahan yung amo ha. Basta kay amo, sa maigo lang.
1: Kaya, lain pang ng hatag na ayuda, 1.75 million nga financial aid, giturn over sa lungsod sa Diniyaw. Pagang breakdown, 500,000 to Barangay Uwak, alang sa construction sa school building sa Uwak Elementary School. Gitunol ngadto ni punong barangay Edgar Sahol. 200,000 pesos to Barangay Balbalan, alang sa improvement of multipurpose center gidawat ni punong barangay Herbert Galieto. Og 1,050,000 barangay aid para sa 35 ka barangay sa Diniyaw na tag 30,000 pesos sa matag barangay.
0: So ang Diniyaw po nakadawat po sa atong financial assistance as committed na kita mo kuan gud mo tabang nila.
1: Yan.
0: So again, sa explanation, gi-download ka po nila para yun, malikayan ang corruption sa side. So hands off ang province. Bahin ana at least tuan nila ang pag-implementar.
1: Unya, di apay dugang lista diri gov ako lang ning i-rundown tanan, no? 3 million pesos para sa evacuation center completion sa barangay Magtangtang sa Danao.
0: Danao.
1: Oh. 2.39 million pesos financial aid and turnover sa barangay sa Kalape. Mm-hmm. Og mauni ang breakdown. 500,000 para sa barangay Kahayag, installation of solar street lights.
0: Mm-hmm.
1: 200,000 pesos para sa barangay Mandaog,
0: mm-hmm,
1: basketball court rehabilitation. 200,000 alang sa barangay Kabudburan,
0: mm-hmm,
1: road concreting project. 200,000 pesos sa barangay Madangog, installation, mm-hmm, of solar lights and CCTV.
0: Mm-hmm.
1: 200,000 pesos for barangay Kinabag-an, installation of solar street lights gihapon.
0: Mm-hmm.
1: 50,000 pesos for barangay Desamparados, office computer and printer. 50,000 pesos sa barangay Kalunasan, monoblock chairs. 990,000 pesos barangay aid covering 33 barangays at 30,000 pesos each.
0: Hmm.
1: Langkubon nato ni Gov, nag-turnover pod o kapin sa 9.055 million pesos na suportang pinansyal,
0: hmm,
1: para sa kabarangayan sa Luon. Dagandaghan gyud ni Gov, oh, 6.6 million construction of evacuation center sa barangay,
0: hmm,
1: Kanhangdon Occidental. Yes. 210,000 pesos office equipment alang sa SK Cugo Norte. 125,000 pesos tables and chairs alang sa session hall sa barangay Tiwi. 60,000 pesos pagpalit og duha ka grass cutter alang sa barangay Kanhangdon Oriental. 50,000 pesos laptop with printer sa barangay Ubuhan og 2.1 million pesos barangay aid sa 67 ka barangay nga tag 30,000 pesos gihapon matag barangay.
0: Mm. Gawas pa so, kagahapon po dito po ta sa Kurilya.
1: Mm.
0: Barangay Kanangkaan, no? Nang hatag ta og 300,000 sa Kanapnapan.
1: Mm.
0: 240,000 sa Kankatak.
1: Mm.
0: Unya LGU Kurilya 180,000. Unya apil ang barangay aid sa walo ka barangay sa Kurilya 240,000. Unya bidito tas Antikira.
1: Mm.
0: Dito tas sa barangay Tag-Ubaas og mihatag ta sa Kansilban og 60,000. LGU Antikira 45,000 and including 21 barangays na makadawat og 30,000. So, pila mo ito, so? Oh, 21. Masakay mo ito?
1: Masakay.
0: Onya, dito ta sa Katigbian.
1: Oh.
0: Dito ta sa Barangay Hagilanan. O, mihatag ta o 513,000 para sa Hagilanan Coconut Farmers Association.
1: Mm.
0: In grant livelihood. Mm. Di ba, uban ka na kung ano yung hapon?
1: Oo.
0: Oh. Palimut-limut, di ba? Dito ta Katigbian. So mo na nadugang so
1: nadugang sa
0: atong
1: na hatag. So maini no nga paspas ang atong pagpanghatag sa barangay A.
0: Nya maingon na pug mataw nang hatag kay eleksyon. Dia kalayo pag eleksyon 2028 pa. 2028 pa. Mo na panahon ron iting trabaho. Ayan. Mo na wag kayo maes.
1: Kuan lang ni, no politics, just governance.
0: Yes, mo na kani sila masuya lang guni sila na si tag si Suros barangay kay wa malabuhata sa ilang panahon. Nganong wa mo punyo buhata sa yung panahon. Kay sila mo pabugnaw. Kami gusto mo yung painit. Sa mo tayo tubog buhok ni Gob kay ang gingos doktor, kaya lang painit pabugnaw.
1: Ah, para vitamin D sa buhok.
0: Wag kayo may S.
1: And then,
0: susunod so.
1: Nadawat na sa upat ka local government units ang premyo kabahin sa sandugo sa street dancing and grand showdown.
0: Mm.
1: No? 1 million pesos sa grand winner ang lungsod sa Katigbian. 800,000 pesos first runner up Albuquerque.
0: Wow.
1: 700,000 pesos runner up Luway.
0: Mm.
1: 600,000 pesos third runner up Dimiao.
0: Mm.
1: 500,000 pesos fourth runner up Antikera. Onya another 300,000 pesos for best in street dancing Katigbian og 100,000 pesos Best in Production Design katigbian gihapon.
0: Oh, wow, congratulations no sa mga winners nakadawat sa award. Kani sila so no. Grabe gyud ang support sa probinsya, may appeal sa Sandugo. Before sila nang nag prepare ang provincial government mihatag doon og 1 million pesos each LGU na mi-appeal sa Sandugo para sa ilang subsidy, para sa ilang attire, sa practice, sa ilang mga gamit nila. So, nag-suporta. Pasabot, grabe ang gihatag na suporta. Gusto na to na di gud mo complain ang mga participants tungod kay nag-suporta sa provincial government.
1: So, kinahanglan ang mga interesado ng LGU sa next Sandugo, mupahibalo na dahan nga interesado nito mo appeal.
0: Ngunang
1: limited ramon po ang atong ang nangapil, no? Di man get all 47 or 48 ka LGU.
0: Malipong tado. Mabuntag ganda.
1: Sakto na po na nga with a limited katog yung interesado nga musalmot.
0: And then, para wayan mo na po'y issue na muabot niya, yung man, pasangin lang na po ang province na po, kamong dumadaog diha, kinanglanon inyo nang i-process ang mga dokumento kung unsay iyong project. Kinanglanon na kanyang ihatag na proposal na project sa province, siguroa na namo'y insaktong kasabutan diha sa inyong lungsod aron dili mag-usab-usab. Okay. Mga manin hitabo sa lungsod sa Luway, nalangan, kami na noon mo'y nahimong alaot, naunta sila raman po yung nag-usob-usob sa ilang plano o project na unsay ilang himuon sa 50 million. So, i-submit sila na maunin ilang unang project, i-process. Siyempre, muagi pa na sa PDC, unya, i-approve sa ISPE, unya, ARIS budget, magdagan, paingon ang dokumento. Giusob, di balik na po tayo, PDC. Kapila mo PDC sa usa ka tuig.
1: Every quarter.
0: So, madelayed kay 3 months. Kay every quarter mag-PDC. May pareha ng LGO pickup. Kamu mag-meeting ng MPDC. MPDC, bitawin na.
1: Yeah, Municipal Planning Council.
0: Ato, PDC. PDC man, provincial. Ato na dinaghan mo yan ato, i-approve. Dili man pwede tagsa-tagsa kay mauwaw punta na magpatawag sa mga kuan. So, kailan no, magsabot good sila. No?
1: And the good news is that finally, nadawat na ang 15 million sa lungsod sa Luway.
0: 15 million. So, ako nang imbestigar. So, ay congratulations sa Mayor Lahar, no? Na nadawat ganyan mo ang 15 million, no? Ayo ingon diha na di na mo appeal ang Luway imbes kay kamo mo i-recognize sa Sandugo nya di na mo appeal. Abi ni lang di ka mao mo kuan. Kanay unsa so?
1: Mo ikid.
0: Ikid. I-explain po siya na wa po sa kibaw na ang next mayor interesado ba po mo appeal ko nung gapon. Appeal gihapon kay ana imo mo na to sentro ang Luway sa kanang Sandugo. Di mo appeal ang Luway. Di ibalhin ito ng Sandugo at ito sa Chocolate Hills. Dito si Magilan o si...
1: Si Katuna.
0: Si Katuna. Bitaw, no? Congratulations, Luway, no? Sa inyong naangkon na 15 million. So, daghan pag yun mo mga pundo na hatagunon ang province ninyo, pero kinilanon mag yun i-liquidate. Una, ang mga ayuda na gihatag sa province ninyo para ma-release ang mga naung-ung din. So, i-liquidate na yun ang inyohang nadawat na premyo.
1: And finally, Gob, mga bagong katikaran and development, nagsugod na o mobilize ang construction sa SM o ang Robinsons mo open na usap.
0: Yeah, ang Robinson's Grocery na sa Bilmar, Panglao, Bohol, no? Mag-open sila karong September 4. So, at least nanay Robinson's and nagka-istorya mga Minggo Kongwe na naa sila himuong hotel tapad sa Mudala. And next ana ila target is Panwilo mo sila, namalit na nalang yuta diri. Di lang sila musaba. Ang next good nilang target is maghimog mall sa Bohol. Yeah. No? And ang SM, mo minig daghang sigyaw-yaw, madayon magde, mura pong na ikatampo ni mga baser ano yung bahing SM. Karon na na heavy equipment. Ilad ko nuna. Ilad. Mura mga kasi, ilara ko tets, butiti ka makahilo. Ha? Kana kay nana ang nana mga heavy equipment, pasabot. Ang kibaw dyan ko na September lang magsugod. Uh-huh. Wala na lang kumipos kay ang mga banhaan lagi. Murag na may sintimo na gi-invest anang kay masuko man o nganong dugay ng SM. Naunta, iwan matay, iwan matay involvement ng province. Kita, igo rata, may welcome, nag-encourage na musodir, hey, pero watay katungod na mingon ana-ana dayong pagtukod na mo. Mismo ganit project sa gobyerno, arang langaya mga ni, na napatay tingog na gusto na to dalion tungod sa kaning sa ni mga proseso mga unsa pa diha lamo sabot na karon sa tinod lang sukad na suspended adong sa ni kan Chocolate Hills
1: sa tungod sa Captain's Peak.
0: Captain's Peak arang strictuhan na gyud ang DNR sa Bohol mo na lisod kayo bisag project para sa katawhan pero nakas protected area bisag patubig pa na kalsada maghimo kag eskwelahan nasunog na eskwelahan imo tukuran the same site. Pero sa nga na nakas-protected area, arang langaya tungod kay stricto ang taga-DNR sa mga requirements, mga ECC, uman pa diha. Muna'y usas na kalangan. And I know ka na pong SM, kadako anang building nga, unsa na ilang mall, ana. So taas pa yung proseso na pag-implementar sa mga ECC, usa uban pa diha mga requirements, muna'y nakalangan. So, kung nagdali mo, pagdamog pala, tabang mo doon, kub-kub diha, karong mahuma ng mga sabaan diha, nganong dugay, tabangin ninyo! Gusto mo ka mo madali ng mall, eh, tabang mo, kub-kub, volunteer, may pa mo volunteer mo ng balay sa paglaon, kay napa mo'y pasikaton pa mo na ako na yung, yung tabang, grabe tabang, kaysa anak mo si SM, si Alipungag, ma, dos ang mahuma na, di ba so?
1: Gob! Diyan na tadapit sa tumoy sa atong tinamanon. And in the light sa sitwasyon na ito, karon, padayon nga kagubot sa Middle East ang sitwasyon sa atong economy o turismo, maskin din sa lalawigan sa Bohol. Unsay imong panawagan sa katawhan?
0: Well, ako nga ngayon may suon na ito na hugot yung tas bakos, ane, no? Kaya watakibaw asa kutob ng crisis, no? So, muna na tagsa-tagsa mong yung kuan ni kanang survival pero mas maayo kung magdaginot kita kanunay no aron gyud na makaabot tas finishing line ani na asa kutob ning kasamok aning Iran o US na moy nakapamahal sa atong krudo kay kaning atong pamaliton mas mumahal gyud ni mumatter gyud ang kamahal ani kung mo-spike pud ang presyo sa mga gasolina o krudo so mo gyud na akong hangyo pero believe ko ng taga-Bohol kay mahal gasolina, lumbay adong petron kay barato, pero tuwa 7-11 po, galumbay po, ininumay o green horse. You know, believe pa ko ng taga-Bohol. Pista, ako din ako magpista lagi dito. So, okay, crisis nga, kuhan ba? Ignon mo po ta, gobernador, di magpista, tehek. Dito rin ka na na, ihaw na lang po tagbaboy.
1: Yeah, po. No. At least nakadulot ka o kalipay sa...
0: At least po, nakaingon po ko na pila po ka pamilya at nakadaginot. Kay wa man nagdigamos lambay kay dinhi ning kaon sa tuang balay so small lagi pero toyok ekonomiya gyapon and then kita pud so ato pong gi workout gyud na maka survive kita no atong gi pangitag pamaagi na maka survive ta and dili lang pud usahay nagsalig tas national government sa ilang mga desisyon muna usahay na po tayo itong mga laing lakang po na our own initiative na makatabang ta sa mga kaigsunan.
1: O kung nga higala, dinhi, natapos ang line na usab nga hugna sa itong tulumanon, ari sa katawhan, takna sa gobernador. Dagang salamat sa inyong pagiguban o sa kanunay,
0: Abante Bohol!
2: Nga tinuod to nga ang mga kabataan dyan, danas kabarkot, zagning kabarkot kay labihan pong iti ag langgam. So ang atong mga estudyante dyan, nag-antos din taon.
3: nagpasalamat gyud dako tungod kay in this initiative sa atong governor, dako kayo na makalipay tungod kay ang atong mga kabataan sa pagkakaroon na plasta na gyud sila sa ilang mga classroom, and we are so happy with that.
4: Ato yung pasalamatan ang mga matutudlo. Kay bisan pag naatay nindot na eskwelahan, kung dili dedicated ang ato mga matutudlo, why kasing-kasing na sila muhatag o katimawan na kinadman sa itong kabataan, wa po'y kulos ang maong atong gihatag na eskwelahan. Busa atong pakpakan ang atong mga matutudlo.
5: Well, lucky enough nga ni ay ato ang provincial government through the leadership of Governor Aris Umintado nga wala tag ipasagdan, no, nga gipaminawan ang ato ang hangyo, ang ato ang yangongo nato. It's because para sad ni sa ato ah kaugmaon sa ato ang mga anak, tungod kay kung dili niya, no, dili usab ni ma-realize ni.
4: As long as naapami sa provincial government, amo yung paningkamutan na among mahatag ang mga pahinglanon sa itong mga kaigsunan sa among makaya. Di man may perpekto ng mga lideres, pero sigurado may among gipa timaw ang limpyong panggobyerno na mo'y atong gisiyagit niya doong 2022. Daghang salamat o may hapon tong tanan.
6: Pasalamat mi sa Ginoo nga gitubag ang among resolusyon. Kaluoy sa Dios gitagaan mi ni Governor Aris og aid funding. Ania among gumikan lagi sa mga yangungo diri sa mga taga Puro Cuatro Basak. Kawa kuno sila comfort room, way ilisanan og mga ligo sila. So among na hunahuna nga ari namo igama ni maong comfort room. Og karon tuon man karon ari ana na realize na amo nang gipabisingan. Mapasalamaton ko kayo sa mga gipanghatag nga mga proyekto sa atong mga official sa Sago Province, sa city o sa uban pa.
7: First time pa ni namo nga nakadawat og dako-dako. Di ingon si Gob, gagamay ra kuno pero dako na ni para namo. It costs 1 million pesos ang atong facility.
4: Kung inyong nabatikdan ang pundo sa mga provincial government, amo yung gipang-download sa mga kabaranggayan sa kalungsuran aron gayod ma-empower nato og mauna ang pamaagi na tubag sa amo ang kausa na limpyong panggobyerno, na amo yung isalig ang pundo dito sa mga kabaranggayan aron makita nato unsa ka matinud-anon pod ang barangay sa pag-implementar sa kwarta sa gobyerno. And of course, congratulations sa tong tanan. Daghang salamat og maayong buntag na tong tanan.
8: Padayon yung gipalig-on sa kagamhanan ng probinsyal sa Bohol, ubos sa liderato ni Gobernador Aris Umintado, ang responsableng pagdumala sa pondo sa gobyerno pinaagi sa maayong financial management. Matud pa ni Provincial Treasurer Eustachio Sucurin, ang kagamhanan ng probinsyal adunay 4 billion pesos nga gibutang sa high-yield savings account sa Land Bank aron makita samtang wala pa kini magamit.
9: It's not actually savings. The 4 billion as reported is kanto ang accumulated cash na ready for disbursement and awaited, no? Pero parang mo-earn siya o interest atong gibutang sa high-yield savings account. Produkto na siya sa Land Bank, withdrawable anytime without charge. So sayang po na itong cash na magitay gibutang sa placement. Kaya di man diha-diha na itong ma-disburse ang kwarta, sayang siya hindi makita.
8: Gipasabot usab ni Sucurin nga ang maong pondo dili lamang ordinaryong savings kundili gilangkuban sa mga pondo alang sa mga development projects nga wala pa ma-release. Imbes nga magpabiling walay kita, gipahimuslan kini pinagi sa pagbutang sa high yield savings account.
9: Last year, kita tao take more than 50 million sa atong placement. So karon maghihapit atong gibuhat. Gidat placement as accounted for as of June, wapatong uban, nanatay mga 9.9 million. Nga interest out of that placement.
8: Dugang paniya, klaro ang mando ni Gobernador Aris Umintado nga i-maximize ang matagpondo sa katawhan pinaagi sa maampingong pagdumala.
9: Sa liderato ni Go, bahin sa finance management, iyang i-emphasize good kung asa na ito ma-maximize pag-utilize ang funds nga without sacrificing sa implementation sa programs and projects and activities. No? At the same time, kung naay opportunity nga makita, do it. Muna iyang instruction naman. I got a memory comment,
10: kung sa magkaokay ka nito. Go, basta good. For the good sa province of Johol. Usa ko mag.
8: Pinaagi sa maong inisyatiba ang interest nga ma-generate mahimong dugang pondo alang sa mga programa o proyekto sa kagamhanang probinsyal.
10: Dako na siya og impact kay ma-part sa atong revenue. So, makapanding ta sa mga priority programs and projects ni GOM para sa kayohan sa mga katawan.
8: Pinaagi ni ini, mas daghang serbisyo og mga kalambuan ang mapadangat ngadto sa mga komunidad, samtang gisiguro nga ang matag pondo sa katawhan mapahimuslan sa labing epektibong paagi.
11: Visit the Provincial Government of Bohol Facebook page for more news updates.
8: Dili lang pagkat-un ug pagtinabangay ang gipasiugda sa 2026 Bohol Sangguniang Kabataan Provincial Federation Leadership Summing Up Congress, kundili ang pagpalig-on sa pagsalig ug suporta ngadto sa kabatan-unan isip kauban sa pagpalambo sa komunidad. Kabahin sa maong kalihukan ang The Governor's Night nga gipahigayon ni atong Sabado, Agosto 8, dito sa Alona by J Park Island Resort sa Panglao, diin nagkahiusa ang mga leader sa probinsya ug mga SK officials gikan sa nagkadaiyang lungsod sa Bohol. Atol sa maong gabii, gipahayag ni Gobernador Aris Umintado ang iyang suporta sa mga batanong leader ug sa ilang papel sa pag-abante sa Bohol. Sa iyang keynote message nga naguluhan The Power of Youth in Abante Bohol, gidasig sa gobernador ang mga SK officials nga ipadayon ang ilang dilaab sa pagserbisyo ug gamiton ang ilang mga kahibalo ug kasinatian alang sa kaayuhan sa ilang mga kaubang kabatanunan.
12: Busa mga kabatanunan, hinaot ko na pagpadayon mo na mahimong inspirasyon sa inyong tagsa-tagsang kabaranggayan o labi na sa paghatag o suporta sa umabot na bag-ong administrasyon sa barangay o labi na sa programa sa atong lalawigan sa Bohol. Busa, padayon ta magkahiusa o atong ipadayon ang atong gugma sa atong lalawigan sa Bohol. Abante Bohol!
8: Kauban sa gobernador ang ubang mga opisyales sa Kapitolyo sama ni Vice Gobernador Nick Besas ug ang mga sangguniang panlalawigan board members nga mipadayag usab sa ilang mga pagdasig ug inspirasyon sa mga kabatanunan. Ang maong suporta giila sa mga SK leaders nga nagpasalamat sa kagamhanang probinsyal tungod sa oportunidad nga gihatag kanila aron makakat-on sa the best practices ug mapaligon pa ang ilang leadership. Mapasalamaton usab sila sa maong kalihukan isip higayon alang sa mga batanong leader nga magkahiusa ug makakuha ug bag-ong inspirasyon sa ilang pagserbisyo.
13: Thank you very much for always pushing the youth of Bohol na matagaan at sakto nga platform nga ma-showcase ang kamaayo sa mga kabatanunan. And of course, naagyod na ito mahatag na or maingon nga doon naging potential ang mga youth.
14: Of course, with the support of our governor na ang paglantaw sa pagkatanan sa Bohol, nalawigan sa Bohol, taas po kita kalimutan siya para matagaan mga pagkalitan na servisyo mga
8: gipakita usab sa Governor's Night ang pag-ila sa mga leader o SK officials nga napakita og maayong serbisyo, dedikasyon o inisyatiba alang sa kabatanunan. Kabahin kini sa mas lapad nga tumong sa tulo ka adlaw nga Congress nga ipakita ang mga maayong programa o kalampusan sa SK, samtang magtinabangay ang mga batanong leader sa pagpalig-on sa youth development sa tibuok Bohol. Sa mensahe ni Gobernador Umintado, klaro ang iyang pagtuo nga ang kabatanunan dili lamang mga leader sa umaabot, sila mga kauban sa pag-abante sa Bohol karon. Padayon usab ang paningkamot sa kagamhanang probinsyal sa paghatag kanila og luna, suporta og oportunidad nga mahimong kabahin sa paghulma sa mas lig-on og mas malambuong Bohol.
11: Visit the Provincial Government of Bohol Facebook page for more news updates.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Strong sa una,
3: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Pindutag aura one, guapa to another, it's giving confidence, Myra era.
7: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
8: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
9: Malay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag Farex B araw-araw.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oh,

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Life Prolonged Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsaon naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
6: ACE Medical Center Bohol.
5: Kasaligan mo. Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
7: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto akaron ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
8: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-date ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
9: Palingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Strong sa una,
11: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay.
13: Drink responsibly.
12: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
13: Drink responsibly.
14: Happy Fiesta!
3: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ilong Ranger?
13: Tanaw ni mo, kung sana? Sip-on o dili sip-on?
3: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon.
13: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
3: Sip-on dayon?
13: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na iZinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
15: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
16: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
17: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Gikan sa Salmo, chapter 31, verse 1. Midangop ako kanimo, Ginoo, aron imong panalipdan. Ayaw in town itugot nga kaulawan ako. Diyos ka nga matarong, luwas sa in town ako. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos. Maraming nakainom o beer grande.
0: Bahal. Ay. Bahalina.
1: Ay.
0: Uy, bahalina.
1: Ay.
0: Uy, kamo ba? Ang ginom o bahalina niya. Sagula niyo, pitse.
1: Murag makarelate. Hindi ko na rong bahalina.
0: Naka-atras god. Huwag suminto.
1: Murag makarelate. Pada rong bahalina. Bahalina! Laming bahalina. Uy, abinin niyo. Sa espiritu, bahalina. Uy, binte. Mura siyang red wine o lame.
0: Pwede sa nabutangan o ice? Ganang bahalina?
1: Pwede na god. Bibindi naman ang imuha.
0: Nimalas ay.
1: Pindi rin masin mo anad, pero kung gusto
0: lame, ka. Ay, butang sa ref.
1: Butang sa ref.
0: Ay, mora red wine.
1: Perfect, yun.
0: Oh, mora grade nga white
1: red
0: wine. Okay.
2: This is me and me.
0: Yeah. Kanang i-prolong nimo mga 3 minutes. Nga way ginhuway.
1: Way ginhuway?
0: Oo.
1: Kinis at ilim, higala. Kung ito yung tawag ipanigamutan nga nga huwa, kung ning kalimutan na, nga madalaga siya balik ba?
0: Madalaga.
1: madumaga siya balik ba?
0: Aga, dumaga. Later, kato ng lakran.
1: Murag iyang kuha o nang iyang labudzo sa iyang kanabuhi.
0: Okay.
1: Ayun na lang 3 minutos. Di pa ginawaon.
0: Buhi.
1: Buhi pang tao, anak.
0: Gitagaan ang ginagawa.
1: Niya pa kaman. Dos mil rehat. Ito may justisya.
0: Thank you, Sir Peter.
1: Sir Peter, may buntag niya.
0: Good morning.
1: Oh, may buntas to amigo, no? May buntag.
0: Punyong.
1: Parin punyong. On the mix. Oh, may buntag.
0: Okay, atong partner, Despicas Lawa.
1: Engineer Gilbert Tulob, inubanan sa kinatibuk ang mga katawhan nga nagadumala sa mga teknikanhong bahin. Teknikanhong bahin. Oh, sa technical
0: aspect.
1: Department sa DYRD. Engineer Michael Taran. Engineer o si Conpod, si Cyrus the Byros, no? Atong DJ diha, na mix pod, na mo kuri-kuri po diha, no? O niya si Engineer Rady, si Engineer Goody Felicia,
0: Engineer Ido Jerry Kahis,
1: o sa atong Chief Tech Engineer
0: Phil Abandula.

0: og mga opok. Kisay tanggol mo.
1: No forward!
2: Alang sa dekalidad of nationally ordered na pest control services, maoiduawa ang Go Forward Pest Control. Nga nahimutang sa Unit 5, No. 42, Ramon Inirio Street, Poblacion 3, Tagbilaran City, Dool sa LTO og Boholay. Nga matawagan sa telepono 412-3812 sa 0910-936-2289. Ano na usap sila'y Disinfection Service, Certified ISO 9001-2005, licensed by FDA and FPA. Basta Pest Control ang iskutan! Kinsay atong

0: Happy birthday to you. Sa tanang nag-birthday today, gahapon, actually, belated na ni kay gahapon yung birthday.
1: Gahapon, amo ba?
0: Kung ano na, tiwan na dahil mong edad, Brad. Si Brad Mario Marix Villarojo.
1: Ikaw may dumaga siya. Lain ang dumaga.
0: Kibaw. Kibaw.
1: Iyon na, kibaw ko na tumiagi. Kana, kana siya.
0: Labok ba? Salamat juga Brad Mariox. Marix sa Dumaluan Beach Resort. Lagi. Who knows in the aparador?
1: Lagi.
0: Magdako mo ato.
1: Magdako.
0: Murag katong imong gitripingan, murag lizard.
1: Ato kay ba po?
0: Ato na lang siguro ah.
1: Ato na lang siguro ah. Implemento kay murag kuan dito, murag dumagalon dito.
0: Oh, murag sumusukulay po tupon. Oh.
1: Murag bukwan ba, murag musikan po ba. Mutusik.
0: Kita happy birthday Brad. Many more birthdays to come.
1: Oh, dili lamang kay si Brad Marix ra sa tanan pod nga mga nagsaulog within the month of August, no? At si Seaside, no?
0: Advance happy birthday, Daiin.

0: kanatan pun mahigala ang mga sponsor sa tong program, Barangay Captain Rudy Tutor sa La Union Candihay Bohol. Thank you, Sir Roods. And also sa Rigumba Malalis Optical Clinic. Thank you, Dr. Edna, Dr. Humor Surfing. And FCB, thank you, Sir Richard Uy, Ma'am Candice, Ma'am Claire. And Ma'am Lovely, thank you for the support sa pag-facilitate also. And salamat po, Boheco One, pinagi ni Engineer Dino Nicolas Rojas. Good morning and thank you po ni Ma'am Weng Ruiz.
1: Oo, oh, pasalamatan na ito ang Albas Pork Chicharon. Through the years, nag-sport ang Albas Pork Chicharon, no? Mm. Oh, almost, Gyor, mga 20 years na ang Albas Pork, 22 years na nag-support ang Albas Pork Chicharon. 23.
0: Nag-support sa Nick and Lee. Oh,
1: 2003 sila nag-support. So, murag, kailan idad na galing sila sa pagkatawag sa Nick and Lee, no? Murag na sila founding sponsor, murag pioneering, no? Mm. Oh, salamat kayo. Sir Patrick, daghan sila mga innovations karon, mga products sama na ining Albas Binaga unya napud sila kining lain kining lang mga kinilang St. Patrick's Roast
0: lami
1: tsong manok tinamiya no. So Sir Patrick og si Ma'am Helen Binangbang, ma si Ma'am JK, si Ma'am Alba, salamat kayo sa Albas Pork Chicharon.
0: Inshang's Grill. Thank you, Shangi.
1: Yeah, Inshangi. Shangi, pakan ami da Shangi. Bye, good me. Report, okay report.
0: Thank you po. Thank you po, Ma'am Jillian. Salamat. O si Ma'am Fe. Sa tanang mga lumilihok sa Albas Pork Chicharon. Thank you so much.
1: Lamok, ok, dogho, langaw, ilaga, sos. Sa June na, anay. Tao ganin niyo ang Go Forward Pest Control, number 5 Ramon Nerio Street, Ninakbayan sa Tagbilaran, doon sa Bolite.
0: Og LTO.
1: Matawag sa 412-3812, sa 0910-936-2289. Puksain ang lahat ng mga makadaot ng mga insekto. Sa atong panimalay, no? Mm. Oh, so labi na sa mga magtukod papuday ubay, o kinahanglan nga siguraduhan ninyo ng iyong tukuran nga yuta, no? Nga free na gikan sa mga pa mga kampo ng mga anay, no? So ipaano ninyo sa Go Forward ang ilang chemicals, environment friendly, user friendly ang Go Forward Pest Control, multi awarded ni sila dili lamang sa atong nasod kundi kuan gid sila sa ISO, no? ISO certified Go Forward Pest Control. Salamat Ma'am Charmaine, Ma'am Cha, salamat kaayo.
0: Oh, si Ma'am Arsenic Beauty, good morning, kurog match, thank you. And ato day greet si Sir Boloy og si Ma'am Nancy Magallanes, this time correct na joke ko. good morning. Hanoy kitong pagkakanta ni mo sa Salmo gabi, sir. Oy. Hanoy kayo.
1: Hanoy kayo.
0: Thank you so much, Sir Boloy, og si Ma'am Nancy.
1: Oo, mo sa magpasalamat po ko. Huyuhoy nga hayahay. Basta na huyuhoy. Hayahay, gina.
0: Ala.
1: Brad Romeo, og si Ma'am Terry
0: Bersano.
1: Salamat kayo. Huyuhoy nga hayahay.
0: And Ma'am Joby Dumayaka, thank you sa pag-support. Thank you for being an intercessor.
1: Ikaw din may mong kuan, Ma'am Abugada. Oh,
0: mouthpiece. Mm. Oh, and mouthpiece. Sa tanang mga kuan OLLP,
1: lay liturgical ministers. Malalulihok, no?
0: Mm.
1: Oh, oy, pinaguluhan sa itong kinakusgan o kinaatikan na parish priest, parang kura-paroko. Father John Legitimas, no?
0: Martin Juan. Kuyawagan. Martin Juan Legitimas.
1: O sa iyang baykar, si Father James
0: Aranas.
1: No? Father Bogs!
0: Father Bogs. Bogtong. Fermin Bogtong. Good morning. Father Rara, Father Joel.
1: Father Joel Royeras.
0: Tanang mga pare diha sa OLLP.
1: Palagad sa OLLP, Our Lady of Lourdes.
0: Nga mga lay ministers
1: po. Parish, Diocesan Shrine.
0: Yes, mga lay ministers po. Sir Michael Sepe, Michael Lim. Si Princess Joy, si Ma'am Luz Nuera.
1: Agaw-agaw nako nga si Brad Akil
0: Amores. Thank you po ni Sir Pitao.
1: Dudong
0: Pitao. Niya kanang kisa patay wa na mention na to. Si Kuan Ati Francie Amba, si Ma'am Glenda Tumampos. Thank you. Sa mga kitchen po, si Sally, si Victoria, si Argel, si Lemuel, Ruby, si Steve. Steve, Ivan. O si Inday Taling. Oh, hello, Day.
1: Inday Taling.
0: Thank you sa pagmata o sa iyo, pagluto o glami.
1: Sa iyang hubby po, si Dudong Max.
0: Max.
1: Si Dudong Max Andrino Sibalios. Dudong Max Sibalios, no? Sa TBS 1727.
0: Tanan na lang, kuan. Mga tao nga naminaw. Oh, salamat. O, si kuan Inday Tata. Alfarero,
1: oh,
0: si Tata
1: Batokail,
0: si Ma'am Carmen Perez, tanang Tagalindaville, Ubuhan, Mangga, thank you sa pag-support.
1: Bye, June Bick! Unsa magka-bye, June Bick? Amura magka-bye, June Bick, hakulba, ha?
0: Bye, June Bick, hakulba, rimulya.
1: Unsa magka mahadlok, amura magka-di singir in town, oy? Dugay ka, dugay ka,
0: la la la la la la la la la la la la la.
1: Ketukuan ba?
0: Sigang mata. Ansa? Oh. Ansa gikanta na niya sa una? Nga enjoy po ko. You know, makuha man yung mga nobility man yung mga kanta, di ba?
1: Mostly nobility. Mostly nobility. Ako'y namasol sa suba sa gugma. Sa trupa, majunbek. Sa trupa, majunbek.
0: Gugma di ay.
1: Oh, nagpalutaw ko baruto nga papel. Kaya ba, majunbek ba? Request ko, kaya kata ba?
0: Papel di hapon.
1: Oh, papel di hapon.
0: Okay, oy, anyang tataan magluto si Chef Lee. Oglami, anya, today Sunday. You must go to church with your family. Lami iya doon. Pamilya magkuyog sa simbahan.
1: Oh, kinarabay.
0: Dili kay mag-ulos-ulos. Ikaw sa simbahan niya. Ako balik.
1: Narabay na may pare na ang kuan nga mga tinuot sad, no? The family that prays together
0: stays
1: together. Ang pamilya na maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pamuyo. May buntag diyan ni Father Josom, no? Kay
0: siya. Hi, Father Josom.
1: Siya man na gabi ni saya. God, lami kay niya pagkabi ni saya ba? Lami, extra sa rosaryo ba sa oras ni RD? Ang banay na maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
0: Si Father Kuyos Kuyos.
1: Oh, Kuyos,
0: hello, Father Kuyos Kuyos, Josu Mampong. Good morning, Padre.

0: tarang na higala, dako kayo, no?
1: Bago mo na yung tarang, pilit palit ni mo, anak.
0: Pura ka na, ang auto.
1: Ma'am Taling Lagura.
0: Hello, Saton.
1: Yes, Himilian Lubok. Good morning.
0: Buntag.
1: Ma'am Baby, Sir Alex Lumayog.
0: Ma'am Bambi.
1: Si Engineer Dong Milisimo. Si Sir Argyog, si Ma'am.
0: Si Ma'am Chuding.
1: Chuding.
0: Yes. O si Sir Bert, o si Ma'am Chuding, pamugas.
1: Hi. Good morning. Sige, magluto si Chef Rudy. O Kamaron. Ribosado.
0: Kana, lami ka na. Ano nila para din sa Kamaron Ribosado na itong tatarang?
1: Ah, no. Sunod, ani, atop na siya pa doon. Iba mo, wansan na yung yan pa. Akong o.
0: Tataran lang ini. Bura ka ng auto. Kasi po, bura ka ng series.
1: Yes, of course. Okay, kinanglan ka o. Kanang shrimp. Lami po itong shrimp na dagko.
0: Sayan, o. Katong shrimp mang dagko-dagko ba? Parang na po itong pansat bitaw? Lokon?
1: Ini, budget version man eh. This is size na ka shrimp ang gikinanglan, ane. Pero...
0: size, gano? Ano mo lang na mapkinsi?
1: Pero kung daghang kag-budget, pwede ko ka kilo or daghan mo mga on 1 and 1 half kilo, anak. Okay. Supposing lang ni ha, pero kung daghan lagi mo, as I've said, daghan mo mga on, daghan mo kwarta, daghan na. Shrimp nga dagko. Nga tulong at usupat ka itlog, batilon daan. Batila. Batila. Okay. Kinanglan ka, Myrna Jacor. Hi, Inday Myrns.
0: Ma Myrns Jacoration.
1: Thank you for being so generous to us. Thank you, Day. God bless you. Ada sa dao. Okay. Tulok at kutsarang na flour. And then, unom ka kutsarang kalamansi juice. Walay labot ang liso. Kay pait na.
0: Sala ninyo.
1: And then, asin to taste. And, nakay ganahan niyang kuan, secret seasoning, pwede po. And then, oil for deep frying. Meaning, deep frying, maglubog yun sa mantika. Okay.
0: Busaom.
1: Busaom. And here's how. Unang buhaton. Kuhaonin mo ang iyang ulo. Iyang shell but not the head. Remove the shrimp shell. Apila na lang para nako. Apila na lang ng uo niya. Ibilin tong iyang tail ba. And then trim da katong sa iyang ikog nga naman ay mga hait-hait imo nang guntingon pod. Onya. Utangag asin niya, ihumol ni mo gamay kadali ra good for mga 10 minutes or 5 minutes sa shrimp juice. Meanwhile, ihumol ni mo sa shrimp juice, magkuan ka, magandam ka sa flour katong harina. Unya, ikuan ni mo human ta ito humol sa shrimp at sa kalamansi juice imong ibutang sa harina. And then, imo pong ibutang ato sa gibatil ng itlog. Nya, ang uban ani para mo kapit bitaw ang harina. Iya lang baso ng tubig. Nya, ibalik na po sa harina. Nya, ato na po sa kanang gibatil ng itlog. Inana ra, hangtod, mahumantanan, and then deep fry. Magpabukal kag mantika. Ilahan man ang mantika o kanang hilo na bitaw. Init na siya or magbuha ka gamay mixture sa kanang flour baron. Imong lundan bitaw itong mantika. Mubuka, mubur-purot na siya. Init na. And then, hangtod mahurot. Yan ang spacing lang. Dili lang daghanon kay. Kung daghan imong ilunod, syempre, ang iyang kainiton sa mantika, di na kaayo po mainit. So, dili na kay siya crispy. Nonay, secret. Anya na po yung uban. Ang mantika ang kahano. Nagkuha na to. Nagprito na ka sa shrimp. Imong sprinkulan o ng tubig gamay. Para po pa-crispy po dahil na. Mamo na yung secret. Okay. And then, serve warm and crispy. Og na kay ganahan nga sauce. Pwede po ketchup. Butangan ni mo mayonnaise gamay. I-mix ni mo. Or, na lalain man ta na toyo na butang ng calamansi or suka or whatever mong gusto.
0: Ako ganaan ko kuan ketchup ng kanang mga tomato bitaw tomato ketchup. Ketchup.
1: Tomato ketchup.
0: Kaya kanang banana katamisan ko.
1: Mm. Oh. Tomato ketchup o banana ketchup. Imo isagol pwede pod.
0: Pwede pod.
1: Mm.
0: Alam mo kanang isagol haksinan gamay.
1: Innovate din na sige iya. Happy birthday to you sa mga na-birthday. This is for you. Mmm. Delicioso.
0: Fabuloso and that was Camarón Rebusado. Ready, Ron?
1: Nick and Lee.

0: Ayo.
1: Ensemen.
0: Biblia para kini sabota. Itu mah gasa tau.
1: Oh, sige. Okay. Again.
2: Take to.
0: Ayo.
1: Kinsa na?
0: Ma'am, lay Biblia sa buta.
1: Para na ako. Bungi.
2: Eh, bungi. Dito to. Eh, kung naiya ba?
1: Lagi. Bungi. Thank you. Barangay Captain Rudy Totor. Diyas la union kan di hay bol. Thank you, sir. Buhay ko, Juan. Magluto po ang bali. Para next week. Buhay ko, Juan. Thank you. FCB, salamat kayo. And Alvas for Chicharon.
0: Pinaginay. Sir Patrick, o Sam Helen Binangbang.
1: Yes.
0: Sir JK, si Ma'am JK.
1: Si Ma'am Helen.
0: Alma, Ma'am Helen, Jillian. May buntag, salamat kayo, no? O sa Go Forward Pest Control, multi-awarded ni sila. Unya ISO certified ang ilang mga chemicals sa panggabiton, environment friendly. So, kamuha, nahasol na mo din ang inyong mga insekto sa inyong panimalay. Uy, gamit din kayo ng Go Forward, labi na sa mga, karabito, mga owner o mga boarding house, no? O katupo mga, kuhan niya, nga inyong, kuhan ang inyong i-free ang inyong mga establishments diya. From mga harmful insects kana yung laging anay dugho langaw lamok ukok sila na ilaga nga mukutkot sa ato mga kabtangan mga sinina o uban pa at tawag karon ang 412-3812-09-10936-2289
1: Sarigumba Malalis Optical Clinic, thank you so much.

0: Sato, say goodbye, say goodbye, you know. It's good to say hello, but it's sad to say goodbye. Di mga tanaman, God, mga tanaman, kabukiran, mga katubigan, mga adlaw, mga kabukuran na nagsigas sa kalangitan, nagapadayag silang tanan, kung sa siya kamakagahom, kung siya sa kakatahaan, ang iyang kapuno, wala yung pagkatibhang, siya ngayon ang makagahom na itong amahan. Mangayo kita sa iyang kalooy, gugugma kanunay.
1: And this has been Atile saying thank you, as I've said. Linya mo rin Atile, Domingo karon, simba, kaog lami, og katawa. Ayos sa ginomdome ng mga utang, number, ugma na. Karon, ceasefire. Okay, this is Ben Ati Lee saying thank you. See you next time. God bless everybody. Bye!
2: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Paling no, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
11: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
12: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, dagan ko na inom. Pero dagan na po kong mag-give up. Murag kanya akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, darig yung ko believe.
13: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
14: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water Pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran man ko mubayad sa pagsubay sa ilang computer pre akong nasayran nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ko ang maong bill ug dili na ako makit-an.
13: Dili pa bill ni man walay tao sa inyong balay pre?
14: Mao lagi pre, unsaon nagtrabaho man ta?
13: Yun na pre, nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
14: Wala pre, magpagama pa ko.
13: Ay sus pre, ang nga dyan butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad pre. Manaay bill o wala, pero sa akong nahibalaan pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
14: Kanya, kung sa laing pamaagi pre para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
13: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mobisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
14: Mo ba pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
13: Yamat, sweet to maligi ka na pre.
14: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
13: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mo hatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
14: Auna aman din na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, pilit ko sa Bohol Water Pre kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Leonie Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat nako. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? XL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang XL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
3: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.

Bueno, mga gina, kumusta ba yung hapon sa tanan na itong mga kingsulan ka rin? Bina ka ito na sila tag sa mga talan ka na rin. Kumusta ba yung hapon, may pagpaniyod to? O, bina ka itong mo pa'y pagtangka sa ilang paniyod to ka rin. I came to you in dark despair. I needed someone. Adlaw Domingo may galapit sa 23 na gining buwan sa Agosto 2026. No, kumusta? Mayong hapon.

Bueno, baiklah tu nga oras sadura kita di sini 9 minutos lagi human makalabay ang alas 12 sa kautuhon no nga mayong pagpaminaw alas ato nga mga subinting paminaw karon no mga pasahero pasahiras karon nga mga panahon kumusta mayong hapon ala kaninyo

0: Mayro ay kita tagla doon kita 23 minutos na uman makalabay ang alas 12 sa kautuho no nining adlong Domingo may gala. Kumusta mong tanan? No tong mga kaysunan karon dia. Labi na katong tuas mga lagyong dapit karon. No, way mga lakaw, way mga lingaw, no? Kumusta? Og may pagpanikay sikay alang kaninyo dia. No nining mga gutlo may gala sa atong pagparaguban atong nga tulumanon. Laing Domingo na usab, no? Sa atong pagparaguban dia kaninyo. Okay lang, no? Og manghinautang namuda sa kapiskay, kabasko ko mga tagna.
1: Of lovers sleep in time.
0: You got a Jennifer Ross.
1: Oh, rolling.
0: The power of love.

May pagkapamino sa mga ito ni Pare Ariel na Baya Gabuya. Pagka nga ito sa ni Floro Bansag. Dasa daw karoon o may pagpaminaw.

Bueno, may kinatag na doon kita 27 minutos na oman magkalabay ang alas 12 sa kauntuhon. Kumusta mong tanan niya karon? No? Kumusta? Ikaw natin sa pagpamumusta alas sa itong mga viewers karon. No? Live sa itong pag-panaguban niya itong tulungan sa itong Facebook account may gala. No? Bueno, og nining tungura atong paminaw. Hindi sa kamada sigong dalit arang kaninyong tanan. Alam niya itong mga babae nga naglimin sa mga rosas. Bed of roses. Sa kamarangko na naglimin.

Bueno, me queda tan aruna que está ahí a 35 con 34 minutos, su mano calabá, a las 12. Sakatohon, no? Og guban karon atuas dagat naga pabugnaw kainit kay panahon may gala, no? Og gani mas may sa din he kay wata pang simbako pang baha-baha, no? Dito sa Manila og yung ta sa Sugbuto ay ba gitawag dito giant sink. Atua dito sa Bugo, Compostela, Cebu. Kadlukan may gala kay nagkalingaw nagkangahagbong ang yuta lubi o kahoy ang kuan kining nahugmuan na sa tungod wa gyud ikita unay kagingon may gala nga mo na tiyalin eh pagpasidaan sa tung manunubos gani ang ni kabat nagadto sa 20 metros ngadto na sa 50 metros may gala ang kadako kaluag na sa maong pinunta sinkhole. Maduan na ang mga residente dito nga magpalayo na. Basin na matag karunugun niya may gala siging panghagbong antipaka. Sa yuta din yun masa mga bato. Managaroon nagaunang talanaon dito may gala. Pahinumdum sa atong nga makagagahom. Hapit na good siya, muabot, magpakita na tumakatawan.

Bueno, baiklah, tagal dulu kita 20 minutos magala sa launa sa kapunon, no? Nining panahon na to karon maigala nga init kayo ginana maligo itakan daw. No, di may mudita maligo maigala gumikas ka init sa panahon. No, og ay sa mo kumpiyansa gana po uwan-uwan usahay himobot, no? Don't fade away. Kesa ko sa Rosal.

0: Bueno, Miguel, hasta ahora ahora kita 43 minutos naman magkalabay ang alas 12 sa kahapunon, no? Og de awit diri Miguel. To all the girls I loved before.
1: To all the girls I've loved before.
0: Nagingon nga daghang kag hinigugma ato mga panahuna apang karon wa nay usah. Ato nga kaubad karon si Boom Bolero diri sa Digital Control.
1: To all the girls I've loved
0: before. Okay, ito sa tuga kaubad si Engineer Gilbert Tatulup.

Bueno, may nga pagkapamin ang sabi nga ito ni Dr. Ronald Inting Pumatong. No? Sa pagkakaroon, no? May nga hapon ni Muda, Dr. May pagkapaminaw o labaw sa tanan. Sa imuhang ganda karon, tining imong paniyog to karon, murag mahilig laban si Dr. Ronald Inting Pumatong o kuan tining kining kuan bitaw katulingan nga tinula ando tagay na labi na karon panahon na ganindot kay tula. Well, abi mo kamatikor mo karon may gala, no? Kining isda na to karon o tong kanon, murag makuan kining anghit. No, gagod pa yung mga sereniya. Shout out ko nga ito ni Noong Manuel Bertomin. Na naminaw karon kika ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Ay po makalimot may gala, no? Ni Dr. Inting, Dr. Ronald Inting Pumatong. Siya ang programa din sa DYRD may gala, no? Matagalasay sa buntag, ito na sa alas ite, no? Ang Lantawan. No? Mao ka na may gala, no? Mga pulong sa Ginoo atong mabati. Gikan pag-at-aton usab kana ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Doktor, mayong pag-paniod to ni Mudia, no? Nining mga panahuna. Okay, ang Lantawan. Ay, nakalimtin ang Lantawan, no? Kaya muni kalanon sa atong kalag, no? Ang mga kasayuran gikan sa atong makagagahom. Bueno, atong oras, ano na kita 48 minutos na human makalabay ang alas 12 sa kahaponon. Og pabuta atong pagpanaguman. Don't cry, Johnny.

Bueno, magkala ta grado na kita ay 56 minutos na yun naman makalabay ang alas 12 sa kautohon. Og kumusta mo diha karon? Humara ba mog paniudto? No, guban usab nini, wa pa maniudto. Napas mo na ni guban karon. No, kilang halang kanin yung tanan diha, no? May pag-aparikasi kay ito na minaw. Dito sa itong pagbaraguban ng atong tulubaron, kumusta mayong hapon, labi na sa tanan yung mga bisita. Yung mga bisita karon diha, may galapakan na anyo na kanyang mapas mo na. Para guay pista, basta na bisita. Okay lang, para ninyo, sialalala, gigan sa Binga Boys. Ngamay hapon, alag ng kanyang taraan. Sa itong mga sukintig pamina, mapubrig, madunahan, madatog, mapubre. Okay lang, sige, kumusta? Pabunta lang ka na itong pagbaraguban at itong tulabanon sa DYRD Katawat. Siguro alaw na, hangto na sa last 3 sa kapunon. Bungaray! Irada day!

Pero bigla la warante ora so tengo para homes magpagiguban ginyo na tuntul meron sa tong oras portion sa tong pagparaguban. Labot na karong ala una hangtod sa alas 3 sa kapunon. Magyapon yung higala may higala hangtod na tas sa pagpatapos sa tuntul meron. Ngayon sa itong kaoban ni Riz na si Engineer Gilbert Atrop, ingon mo sab, nga ito sa itong video control man, may gala, no? Control man mo yun? Hapit pa patrol man? Kailan mo, bombuli, no? Hindi nyo alalas ka nun, budapit ganyo karo alaw na.

0: Okay, may nga po rin sa kanin mo na si Rene o sa DYRD. We are watching and listening from Alborg. Gikan sa Galidya, WRAT.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
4: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
6: Uy, what ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
10: Happy Fiesta!
11: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
12: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
15: Cloney Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Diagnosed breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay pertik yung bahuang. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa GXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom namo? GXL Makabuhay. Salamat kaayo.
16: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko.
18: Maayo bita ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pag yunta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

着了。Bueno mga sangga, mga mahal, mga suking, maswaking, tigpaminaw. Kumustamos mi amigos, buenas gracias, buenas dias. Oiga, kininyong tanan atong nga mga suking, tigpaminaw, karon Luzon, Visayas, ug Mindanao. Bansa itong mga panginaot, nga namos kapisgay, kabasko, kalipay, kamaya, agway, gibidli, karong panahona. Gibidli ka kamuti. Nga kini yung tanan atong nga mga alalay da no may pagparikaysikay alang nga kini yung tanan. Ana ana man ko ngit-ngit kay natawo man ko sa ngit. Bitaw no. Ah, okay ra man po kayo, okay ra. Nga kini yung tanan di atong nga mga sugin tigpaminaw da no sa nagkadayang mga probinsya, nagkadayang nga mga kalungsuran karon. Sa Visayas may galah no. Ingon man usab dito sa kuan Manila no. Labore gingon may gala nga perti na gid intawon pangandoy nga ano naman intawon nga wa naman to ni matiman kini nga mong dapit. Gibaha-bahaan na intawon mi asa namang mga kwarta buhis sa katawhan. Isod man yung malita nga gidas inyo ha. Napaita lagi na oi. Agyala sige sige. Dito po sa Bugos, Cebu, may gala, no? Saan mo nasil ka ng Bugos City na naroon, no? Bugos City na na, no? Oh. Kanang Compostela, mo na i-kuan, kinisakop na sa Bugo? Oh. O, diga, nai dako kayo nga balita dito, may gala, kaya giant sinkhole. No, kining dako kayo nga buho ba niya? Sige na yung taong kakuan, eh, kining... Hadlok kayo kay blue ang kuan na tubig mo tubig sa dagat ba? Nga nakita nila nya dili way duway unyag mahagbong ang kuan kining yuta. Di naka makaingon nga asa kutob na kuwa may tingog. Nagapasabot nga pirtig yun ang lauma. Nawa magingon nga anino nga nakita nimo may gala nga kuan kining na kuan sa kining natim ilhanan may gala nga mabawbaw di no. Wala yung hadlok kayo na mga 20 or 30 metros na ang naguba mo sa maong kuan mo ragi gilamoy naghinahinay ba sa maong buho may gala kung nabangag, no? Wala yung hadlok kayo na, simba ko. Kaya pong Manila po may gala nga sige po rin itong gibahaan na but usaka po resulta na. Ang tamanganduin niya na may gala kundi li atong panganduyon nga maluwas ang tanan pinabuhi ba yung tao na no? Muna nga kita nga tanan may gala karong panahon na kinahanglan nga mo dangop na ginta sa tiilan sa itong makagagahom no? Di na ginta na magpauwahi no? Muna gingon nga katong imong mga kalapasan kani ato katong imong mga binuhatan hinumdumi na to nga kinidakong kasalanan. Nga ikaw biyaan si mong asawa, hala uli na asawa. Ikaw po ba nagibiyaan sa asawa? Ikaw po na asawa, gibiyaan si mong ba na hala uli na? Aron nga, di na kayang taon na magkalingog hinuktok pa, no? Dito kining ato may gala na maingon atong kakatawanan. Kining atong mga pagyalang kini may gala, pero mo'y kamatuuran ng mga panghitabo sa atong kalibutan ko. Una nga, kita nga nga ta maghinunsol, no? Atong talikda ng atong mga kasalaanan. O nga ka itong, kaya kining tao, yun may gala, ulipon mantas pagpakasa. Wa may tao, may gala nga wa magpakasa, gumikan kay kita, doon na may mga sala nga sulundun. No, pero kinahanglan nga atong yun sa nang hulipan karong mga panahuna. Lagi na yung mga bitaw na yung hilaki ang inyong mga kasalanan. Kaya ka ihilakan mo yung kasalanan, may gala. Di paya ang imong mga kalag. Hala, sige, kumusta may nga hapon alang ganin yung tanan? Atong mga sukintig paminaw karon sa nakadayang dapit sa kalibutan. Nagade uban itong dapit may galas kalibutan sa ipaglinog na po dito sa asa itong dapita sa Piro. Napoy linog dito sa 7.2. Human dito, ha?
Seluk Kolumbia pun dah gilinuk pun sila di doh. Dan tipung dah kahanan ke kuana pun tinggilinuk dengan sunut-sunut barai. Andainya dita mengandui nyara maigala kena ke kuana tanah ke sinati natah. Ratu mah ke sinati andini dilik pun lalim. Namo pun batiun saatung pipila ke mga keksunan. Mga kinahanglan jun yung akuan pun nga gini kan mga pag-ampu ramang gun. Atong taming nini maigala. Karon po nagkasari-sari po ng mga panghitabo ay mamunal o tricycle nga ta mga driver may gira puspusan nagdali na po yung mga estudyante karon mamusil magdadag sa sundang magdadag kusilyo na naroban magpinusilay na asun sa eskulahan muna nga ang taon na luoy kay maestra kay kikuan na din ni kuan kining undersecretary kuan Claire Castro. Ini nga mudo, mga maestra ko no, mga mudo. Pasti na paita po no, murag ipasakitan po ni pag-ayon nga itong mga maestra. Pero abin ni mo no, istorya sa tamo, istorya sa tagamay. No? Ay, wapat na magsugod sa itong nga pag-aparaguban nga tuntulo manon may gala. Kini ba yung mga magtutulo? Agay biya binato nga tagaan na itong pasidungog matagkaroon o gunya. Nga no? Di man tamo abot, di bang kamahimong announcer, di kamahimong abogado, di kamahimong... Predor may galama di ka mahimong nga video kada kunway maestro maestra na no naagin na sila no di man tama mo di man tama abot ni ini guay mga maestro maestra imong mama imong papa mo imong ipakuan ni mo ipatudlo ni mo na ba day ga diploma madana ma dawat mo wa oy no inoon ka na sila nag train lang na nato nagahatag lang na tog mga ehemplo nga kita matarong sa atong pagkatao no? Gawa man po'y ginikanan may gala nga nagkuan, kining matawag na ito nga nagtudlo sa kuan, kining binuang. Minatarong mag yun eh, no? Huwag po ni atong nga mga magtutudlo. Di po na ito basulo ni atong mga magtutudlo eh. Okay, kinigod si Undersecretary Claire Castro may gala, no? Murag iyang gipakakuan ang atong mga magtutudlo, no? Suko ni noon na minilyon ng mga magtutudlo may gala. Now, din sa atong nasun sa Pilipinas. Nga, kuana, nasuko na ino niya. O, nag-ayo-ayo na ni siya ino kuan karon. Kining, ibas na ino ni pag-ayo. Now, nga, mag-inaghana na nawag ito nga ala, iparisahin na lang na. Still, ano, okay. Okay, bisa mag-iamuna, gingon nga, sakit ba yan po sa atong mga magtutudlo? Ako na ito mga bata na ko, may gala naman ko yung... si Rene, balak nun man di ay kapod pod ka. Dili man ibalak di nga ko eh. Ano na mo kay balakan tumo niyang gabi eh. Aron makatuog mo ginsakto no. Bitaw may gala no, mo ni mahitabo bitaw. No? Mo ginay usa sa atong na matikdan ba? No? Na ako naman ko itulog ka buk deep in may gala no. Tuakaron dito sa kuan kining tuakaron dito sa nang usa ni adire na sa kuan kining bayso na tudlo no nagduha tuakaron dito sa gawas atong nasod nagtudlo puto dito og mo na gini no ang ato dili matengon nga nilaban ta kay natay kuan anak pero ang ato kung una hunaon may gala no wa man gimahimong abogado wa mahimong kuan abogada may gala og di ka moagig maestra. No, di ka matudluan og maestra. Di ka matudlo og maestro, no? Di ka makakabot sa imong mga pangandoy. Pero kun imo gyud nang unahon ba, no? Gani ang atong nga mga magtutudlo ang ato pasidunggan. Kay sila moy atong ikaduhang ginikana nato nga galingkod na sila ga 8 ka oras. Gawas na itong mag-inikaran kita, may prime, kuan yun, prime, kita mag-una sa itong mga anak, no? Na muna lagi nga, ayaw ganyan tao nito kung ano na itong mga magtutulo, kay luoy ka ayaw eh. Na, muingon sila nga, inaanak ganyan nga ubang mga magtutulo, no? Pero, inaanak, dili ko no tanan. Inaanak, dili tanan lagi, pero nasakita na tanan. Isang usan na nagkabog pagkangan ng magtutulo, ginsan mo pagsulti na diha, as tinasakitan ganyan sila. Ginigyo na ninyon nga matipas ni muna may galaw eh. Ipapangay pasalo, di magkukunan sa mga pasalo, iya mga atipas-tipason. Ako
tipas man sa iya may gala, no? Suga gini si Ate Claire, no? Ate Claire, mayong hapunin mo diya. Pero may gala, taga, ano na kita gisimin utos na man magkalabayang ala una sa hapunon? No, mga dudog, mga ihag, mga iho diya. Kamu kaya nga tas-tas na kuras may gala kung bati sa disumagbaragubar yung atong nga tulumanon? Kaya lagi kay kuan marong panahuna may gala. Daghan kay sanang mga

Kala mo, tabon-tabon na rin uban. Dara gani po laing isyo, may gala, matabon-tabon na po na. Kining mga tao karon mga init nag-uri, mga tao karon panahon na, no? Malabi na kay init po rin panahon na. Sakay po ning mga tao nga init ug uho, ano ba niyo, magnilubaay? Astilan. Bueno, may gala, tak na doon na kita 16 minutos man magkalabay ng launa sa kapuno niya itong magparaguman niya itong tulumanon. Bueno, ato sa rin paminaon, may gala, katong mga hilakon, ato pahilakon.

Pero may kilatag na doon na kita ay 19 minutos na ginuman makalabay ang ala una sa kapuno, no? Dari sa ito nga pagkaparaguban ni ito nga tulumanon. Pero dito maglangan may kilat sa ito nga unang tigmo, unang mga paghatag na ito nga kalanun sa utok, no? Nagingon may gala, no? Kining suknaan sa kaalam. Pagsukna sa atong kaalam may gala. Kinahanglanan ng atong suknaon ng atong kaalam mga sa takaroon. Pero karoon, wala na yung mga kaalam ni uban. Nahutda ng kaalam. Okay, abin imong may gala, no? Kining suknaan sa kaalam. Kana ba imong nahibawaan? Kining unsay imong mahibawaan? Suknaon ang imong kaalam ug asag yung kutob ang imong abilidad sa imong pagkaikaw. Nagingon nga suknaan sa kaalam. Nagkini nga ito nga tulumanon may gala, no? DYRD katawatsi suknaan sa kaalam. Tigmo-tigmo ako ko'y karoon kita magasay. Ang ito nga pangutana sa iyon kaayo. No? Kinasayunan kaayo may gala ang ito nga pangutana. Paano nga tumagon mo? Unsa may nilabaw sa tao? Na unsa may nilabaw sa tao? Ikaw tao karoon lang naminaw. Ikaw babae karon unsa may nilabaw sa babae ug sa tao? Ah, kaya sige, labaw ha, labaw. Ah, sa iyon kaayong nga tubag niya na may gala, no? May mong nga makatubag mo pinagin ng ato nga mga kaimanan diri sa DYRD, no? Sa iyon nga mga tiksu chat may gala diri sa pagpanaguban ng ato nga tulumanon. Live na karon sa ato nga pagpanaguban ng ato tulumanon may gala, no? Ato nga Facebook account may galas pagkakaroon. Ano sa ato nga pag-apanag-ubar nga ato nga

Natulog mo nun? Di ala, sige, unsa man kunoy mulabaw sa tao? Samayin mulabaw sa tao, ha? Di ala, sige, sayon na kayo na, nga tubag niya na, oy. Pag makatubag ka na, sayon kayo, kinasayonan kayo. Ang ato pagsukna sa imong kaalam, no? Kinahanglan nga itong masukna itong kaalam. Kay karon may galabi nimo ang mga bata o mga tao karon. Di na sila maghuna-huna o unsay ilahang mahimo, no? Kaya ilang giatubang ana cellphone na, no? No? Karong panahon na high-tech nagunta kay karon. Di na sila magkakuan, di na sila maghuna-huna pag unsay na ito, huna-huna o na ni. Kaya makita man nila na sa cellphone may gala, no? Ang makalingaw sa ilang kaugalingon. No? Muna nga, kuha na kayo, kining ang mga kaniato bitaw nga mga kalihukan o mga gimbuhaton sa kaniato. Ang imuhang mga naanda ni mo may gala, magpa-abtik sa imuhang utok, wa na kayo na magamit karon. Nga no, gumikan ka na may cellphone. Nalain naman sila ga-version kaniato may gala, no? Nasa, sa kaniato gud sa kuan pa, kining wa pa ning cellphone, wa pa ning mga uban-uban ni may gala. Ang kusog sa una, kining radyo o kining television, no? Okay, wa pa may cellphone sa una. Murag nagsugod yung cellphone talin, murag di ko malimot ni may gala mga kuan talin eh, kining mga 2005, no? Ang hinglabaw sa babae ang iyahang buhok. Okay, congratulations. Buhok mo yung saktong nilabaw, no? Labaw, congratulations, no? Si Lydia W. Arat, no? Congratulations. Buhok ang saktong nilabaw, may gala. Bisa ka lalaki, buhok yun yung saktong nilabaw. Mamagin ni tubo si mong omo, mamagin ni taas, no? Okay, congratulations nga to sa usaka Lydia W. Arat, no? Na may pagpaminaw alang nga kinimo dyan, no? Okay? Ano sa itong pag-panaguban nga itong tulungan nun? Alam na ka itong kuanda, kining muna di may gala, no? Sayon kayo ang itong mga pangutana. Sayon kayong pangutana, sayon po kayong tubagon dari sa itong pag-panaguban nga itong tulungan nun may gala. Okay, katong gustong mo tubag, gala, sige, pabuta ka doon na patilain nga pangutana may gala para ganyan tanan ni atong pag-panaguban. No, labi na sa atong mga sukintik paminaw. Kumusta may nga hapon, usap nga ito nila ni Pari Arye Labaya Gabuya. Dapre, may nga hapon mo, dapre, ni Pari, kung anda sa Charlie, no? Da sa Mama Santa Store ni Mari Inday Santa Rosales, no? Okay, may nga hapon, alam ganyan yung tanan niya. No, init kayong panahon ron, boom, init kayo, boom. Parang perting init na kayong panahon ka ron, dahil itong palibot, no? Parang di na ito ni Kalikayan. Ganun, nag-uwan, i-action naman itong uwan-uwan. Na ganito, perting tumiaging adlaw, perting kilat, o niya, perting dugdug. Na nagdag gamay nga uwan. Hindi kayo gamay. Dako-dako na itong uwan, pero waling yung kasuhop, gumikas kainit po sa panangliki na gahi na kaysa ng yuta. Bawa para ito, mora ito. Na, hangtod ka ron, init na kayo. Init na kaistanan may gala, no? Muna giingon nga, magkuhan na punta, cloud seeding na punta ni. Dahil naman yung buhol may gala, maghimot ang cloud seeding, eh, bagyuhon, hinuon. Kadumdum yung gulay, nag-cloud seeding na ni. Pwede kayong inita ito may gala niya, gagawin, kineng uwan, pwede init, kusog kayo niya, gawin, kalit. Wala nga, mga humod tumataw, nagibagulbul tumataw, kaya sa sinuko na init, kaysa niya, giuwan. Pero nga resulta niya ito may gala, kaklaw seeding man niya. Dama ito nga, ang uban ini, gagawin, kineng nalipay may gala, pero yung sila nga, ano man yung uwan ito, parat-parat man. Pero na kugmo. Okay, lah, sige. Muna giingon talaga yung may gala nga kuan yun, kining kung naagin din na yung mga cloud seeding, no? Di ginato na kalikayan nga kuan yun na. Kining parat-parat na kay asin, magod po na, no? Tiga sila kay nga, nangano kung nung parat-parat na itong kuan yung maligo. Dagang mga bata nang ligo ito, kaya tiyaw ba init kayo, niya gusto silang mga ligo. Pag pangaligo nila may gala, sila nga, ano, parat man eh.
kumbaga dili man ingon nga kanang kuan gud kini nga pure nga uwan gud pure dili na pure nga uwan oi gikati lang nang dagom na aron makauwan dili na ingon nga original gud ang uwan kay original nga uwan may gala kanang gaga kuan imo na imong huna-huna una imong nga kuan bitaw imong testing sa kaligo di badangog na imong lawas no murag nagkuan na murag kag bagong gisabligan og uwil. Okay, alaga, kumusta ito nga mga alalay magkiksunan pabutang dugang na ito nga pangutara may gara? Nandiri sa ito nga pag-paraguban ng ito nga tulumanon? Nag-aaroon sa nga makamalingaw ma... Alingaw po ng ito nga mga kiksunan garon, na? O diya, may pag-paminaw diya sa kuanda, IBT terminal, no? Nga, sa mga cleaners diya, sila si Sir GB, kuno, GBB, sabi ni? Ni Esther Torres katusad ni Salri Ablung o nga tusad ni Laray Lari day Lari Bit o nga tusad ni Pambah okay la sige Pambah Pambato no okay la sige may nga po ninyong talan diyan no? May pagpaminaw o nga sa talan na ito nga mga sukintig paminaw karong nga taknaala o nga ingot tusad sa atong nga mga suking nga tiga paminaw ni Agro. Atong nga tanang nga mga mag-trabaho para na. May pagka paminaw sa katulad ni former Mayor Joe Turalba katulad ni former City Councilor B.T. Turalba ni former City Councilor Atoy Turalba. O gingon masab nga ito ni Dr. Ronald Inting Pumatong no, da sa Jerisonic Electronics Communication no, may pagka paminaw sab. Dasa sa iyo nga furniture nga tulad ni Bin ni Francis nga tulad ni Marvin na Tihano. Dasa tagbilaran City Machine Repair Shop na no, may nga hapon usap nga ito ni Yaito Lastimosa. O dya sa Mama Santa Store pinag-isar ni Paritrali nga tulad ni Mariinday Santa Rosales. O dya sa Casa Verde Apartment pinag-isar ni Pari Ariel Labaya Gabuya. O dya sa Night Market usap no, kumusta? At tulad ni Congresswoman Alexis Tutor sa 3rd District, ingat to sab ni Congresswoman Banbarumintado sa 2nd District, ni 3rd District Board Member Greg Hala, na ba yung hapon alang niya ganyong tanan, na sa ato niya pag-apraguban ng ato niya tulumanon ng ato sab sa Duri Hagna Transit Incorporated, nag-isa ni Rubin Tan, kagato sab sa iChoice Optical Shop, na pinag-isa ni Dr. Angel Plaza, na may nga hapon alang nga kininyong tanan diya. May pagpaminaw na alang sa debis sa diya sa Bibis Litso, no? Kumusta? Mayong nga hapon alang kininyong tanan. Mabuta may gala ang duga na itong pangutala diri sa itong pagpanaguban ni itong tulumanon. Kilang na. Ay, dalit alang nga kininyong tanan ni itong pagpanaguban. Ato sa ning paminawon may gala. No, kining lingaw. Lingawon sa nato ni itong mga kiksunan karong nga mga taknaan, no? O ba ni may gala nang gimugot ni mga naong karon gumikan sa kainit sa panahon, no? Muna gyud nang gimugot din na ma-spilling na ilang mga naong karon panahon na. Okay, lasilar ka. Ba, manawag tag manok. Aga, gato sa ni Sarah Quizon. Happy Sunday. Na may pagpaminaw alang nga ganyong tanan. Yara, larga. Yara, larga.

Ok, 33 minuto suman magkalabay ang una sa kapunon. No, mayong hapon nga ito ni Engineer Michael Polaris Taray. Okay, no, may pag panikaisikay. Bueno, alang nga ganatong nga talan nga itong nga pagkaparaguman nga itong nga tulumanon may gala, no? Bueno, sa kani ato may gala, ang mga estudyante sa una, no? Makuhaan kayo, ilang kaibgan ang ilang teacher, no? Labi nagdaga ang teacher, no? Madaghan kayo nga mga estudyante nga mag-idol ba, no? Idol, anak. Pero karon lain ang mga estudyante ron. Inay nga magdaon tani si alag kuan kining gugma sa ilang maestra. Ang dalon ko kay pistola ka mamusil lang so. Astil lang payta, no? Dili man magda sundang sa una di man matinig basay. Pagda ka karong sundang sa kutsilyo ana kay magilukdanay naman. Ani mga tao karon ana nga init ani asa ning mga utok ani mga bata karong panahon na, no? Muna nga kuan bitaw makaingon ta ba nga sa una ang mga batan-on sa una no mga edad kag mga 14 15 nya na yung maestra nga guwapa nya kuan pa gyud da single ba sus pastilan di gyud makuan kini nga na gyud mura gyud kag magpaibid-ibid ba magpaduding-duding paita no kay muna-muna kasultiho na nga, higugma siya, pero maestra man, lupi ko, magkakay maestra man, takungo na nga, kuhan, naman po yung uban ni mga maestra nga mo, kuhan, mo sabot po, no? Bueno, labi na karong panahon na may gala kay, kuhan na, kining, hapit na nga Pasko, no? Napo ganina, gika-report din may gala, no? Nga, kuhan, kining nadunay, snatcher, nga nadakpan, no kay gitabang nga gukod sa mga netizen. Ana dakpan guro to adto diha nang cruising anang imtoral bag bisa dening kuan kining binting dia kuno no dai nag gitabang nga gukod kay nangwan lagi nang isnat taon no nani na magini mo amo abot na mga panahon na may gala basta hapit nang Disyembre no amot mo abot na sila dinhi mo sa una basta mga Disyembre na gani, muna na sila daghan na mga paibaw bito ni kapulisan, mga bantay ta, karong mga panahon na, kanakadawat mo mga bonus, no? Kay, mo targito na po nining ating dawat o bonus may gala, no? Muna nga, dili mayo nga magkumpiyansa ta karong panahon na, kay, matulpag itong amigo lang yung siya nga, di na ship ng tagbilaran karon, kabisag adlaw dako na may mga ngisnats, at tungod na sa kaguto may gala. Kaya po mga tauhan, nagipangguto na ako po yung mga trabaho. Mga tapuan po na mga tauhan, merisi po, pandakpon mo diyan. Anala, sige, dayawit. Alay ninyong tanan. Dara, alay sa tanan mga teachers. I love my teacher.

0: Bueno, may gala na. Wala na mga estudyante sa una may gala, no? Ilang kuan nila, ilang tripping sa una. Ano nga mahigog mag maestra, no? Nawa man sila mahimo, kalinan ta ni panguan na lang ni. Pangindahay na ni nga makauyab pero sa ano maestra ko na imong kuan, no? Karon lahi ni karon may gala kay sa ato nang gikaingon lagi wa na di na tripping sa maestra, tripping kamatayo na, no? Muni karon bitaw nga ang atong probinsya pud ba nang andam ya pud kay nabe. Karon panahon na magdadak kag sundang sa una para man na itrabaho nimo kada bitaw gi sugo ka magguna ana bitaw ana sa eskwelahan ba padalhon man ka nag sundang ana padalhon kag mga guna unsa pa na diha na padalhon pero karon di na magsilbi man dadak kag sundang karon dak po na ka ngano man na may security guard gi magdadak gawas ug mingon dali na pagida mo sundang no tanan kay kan na itong buhaton magguna ta diri sa tuis kilahan pero karon mga maestra murag madlok na mo kuan kini nga mo pa moingon ato mga bata nga pangidamog sundang kay sembako royog manggirayot matabang men tao na nanay mga sundang ni mag tinigbasay na diya no labi na karon kay ni siaw ning ka kuan kini nga mga hulga karon may gala no naguna ni ugda to masayo murag diha matali ni sa ko ano dumagiti sa to napita nga nagsugod ni nga naay gipamusil at takluban oh dito to nagsugod ang una gyud no Cavite, Dunggam. Sa Cavite, Dunggam, sa Takluban, Pinusilay, no? Una, diha gasugod unya karon nagdaghan na. Nga dinhi gani pos katigbian og sa balilihan ay gray kuan pod kining napoy kuan. Treat pod, no? Hulga. Unya dito pos talibon ang altura mall pod dito napoy pabutol. No sa men tao ning mga tao karon, no? Unya dis tagbilaran ni awa pod dinhi. Na, niya, na kuan kining sa tong gingon ni Virginia nga gitagan niya grantong makatudlo. No nga kuan kini nga bata nga yang kuan suportahan nila no nga og makatudlo kada na puna na ba ano ba nga na ba tudlo wa pa kamulo pa ka pangita pa ta oh siya ga tudlo nya siya pa ga treat ano ako na ako ga treat aro Artilan. No, ina na ba nga kuan karon kini nga mo na ni karon mo reg mo na mga modus karon mga panahuna, no? Mga maribog bitaw ta. Kay sayang na lang nga kining mga bata nga gituduan ato da sa atong mga kuan kining tulungaan. Kayuhan mo gyud tay makutlo ana. Pero gumikan pug kuno aning Roblox. Mga games. Oh, ana kana oh, ang gipakadakala kining Roblox ana. Kuan kuno kaayo kining brute bayolinti kaayo ba no mo na nga may ngano mo gi pa kuan mapun gi uso mapuna da na gi wad on unta puna kay mura mag moy ga ikaw ga tudlo bitos mga bata nga ikaw gadag armas ikaw mamusil na kini kuno na no may mga kuan ba kini una una bitaw sa tao gi ilang gi picture daan ba nga ang bata kana kuno duwa mura ka gi tudloan mo bata ug unsaon nga mahimo siyang kriminal kay gadama siya kag armas nangita man kag patyon ha ang imo nang pangitao na nya kana karon nataos lang uno na gipanwayan ilang una una nga ayaw nang duwa kay dakan tao na nga buhi mo na igwa na oh na mo na nga na oh
1: video siya mo sa nang
0: stream ah mo ba ga video siya nga na musil Jesus Ginoo ko nya mo na gi ingon lagi nga kada untan dua nga isuspend na o di ba one on na lang yun na no kay mo mag yun na nakatag sa mapuy na ako pagtuo na nagbuhat ana ganing kuad na demonyo no kay ang mga tao kuno ana kay ang bata kuno ana labi na kung madugay og duwa dana dili mo adto na mo concentrate kayo di na imong tawgon di na kuno kabate no mo kuno na mga kuan karon mo na mga na matigdas mga ginikanan sa kung saan mo singgit ana nga oy pagkuwas ato mga orta dili oh gay ko kay to ako no na nakapokus ba na nanduwa muna nga lisod kayo og magpadayo na may gala no kana go nagamug na ana angay un ana kuanon kini nga unang dakpura ha lisod na ngano na program gyud na
1: sa bumundo man games din Unless kung i-ban dun sa Philippines.
0: Na, makasod ka, huwag i-ban na ni Pilipinas, kung ano ka na, hindi na makasod.
1: Hindi na makasod.
0: Na, usama po daan niya nga. Nga naman po ni atong gobyerno daan niya, huwag magpasagad pa man. No? Ang ngayon, tanang ilahan na ng kung ano, lihukon kay, tiaw ba na, kinirabag atong mga naawa ni kuan karon hitabo ni karon may gala nga daghan kay mga krimen nga nana unsay hitabo ani karon si Undersecretary Castro mura ni gibasol pag-ayo kay kani mudo unsay ni mudo kini pagsaway sa mga maestra no gisaway kani mudo mura oh
1: pero bakay sang sorry
0: wa naman wa pa mangayo ha wa pa mangayo yo gintir gapa preschool bitaw sa ginan bitaw nga pwede bang makasuri ka kay maraming mga kuan na tamaan. Oh lagi oh. Na ingon siya nga dili bang kuno siya musuri. Wa mo kuno suri nga kuan kay wa kuno siya makamali. Siya ang istorya. Na kuno pipila ni anak nga nagsaway, gisaway niya. Pero dili kuno talan batay paita puno eh. No? Ikaw undersecretary ka niya ti pamaba kas presidente niya mo na imong alibay bastilan. Mo na karon gihimo sumsuman ni noon. Bisag asa ra pud istorya, bisag asa sa social media to ah. No? Okay, man, di man mao yang kuan di naman diga di sa mga ipasaylo nga nasayop siya. Mura na tuo siya nga siya na gyud tali maayo manulti tali kay kubo kay naa siya sa tiilans presidente may gala. Adios, di maayo na no. Nga mga magtutudlo karon milyon sa mga magtutudlo nga mura gikuan siya kining gidaot siya pag-ayo nga grabe imuhang kuan nga grabe wa gyud ka makapangipasaylo nga kanay imong gibuhat astila no. Okay ala. Muna na karoy may galang kinahanglan Pasko naman ta di magbumtarat na lang tatani no karon nga mawa ni ka kuan ato stilan sama na nga di na magina kalikaya na diha ni kuan na magina ni katap na mga tibuok kalibutan na no na di kay usara ka tawo may gala no hasta tibuok ka nasud tibuok ka kalibutan kahibaw nga sus mao ni iyang gibuhat nila isog ka estana ni ilang ko ano undersecretary di gin madlok ko ano bisag pagpaingol pa ngay pasaylo bisag ingol nga pangayo pasaylo adi pagkuro sa mga pasaylo ko bang kuro masayop no ang paginterpret man kuno sa kuan mga naka nakadungog ano mo klaro ba po ka estana ng istorya kabalibad ka na video unsa no may pagmanok nga pula na imong pustahan imo na kay tuo pa ko lalarga

Baiklah, baiklah, atungnya tak nak aduna kita jis minutus magalas dosa kahapunun. No, oga ni ang panahon na may gala. Kami sa saan mong ka panahon pa sa kanya ito may gala, no? Ang among kalingawan, wak pa man yung mga silpon, na, mga kuwana na. Ang sagara sa una, mga julin, no? Na, sagara mga inana ba? Mga julin, na karon wak na. Mga patintiro, wak na karon, no? Wak na. Kanang mga kuwan kanya ito, mga duwa sa kanya ito, wak na. Ana inana karon batu lata karon bitong bunuon ang lata ana sa ngan ana suban ana nya kan sa ato kada ba ana ana na ana na karon wa na Hesus abi nimo bungno dito sa Butuan City matag foundation day nila ilang gi revive ba ang katong mga kuan bitaw tong magkondisi kada bika-bika ana bitaw ana ana sara kanang sinilas kanang ginugdala sila, bunuog sila sana. Na ilang gipangkuan tanan, tanang mga kaniadto ba, matag foundation di ilang gikuan, ilang gibanhaw ba, no, para nga ang mga tao, katong mga bata, makuan nila, masunod gihapon. Kay ilang nakita dito nga, ang mga bata, bisan nga dikunog kakuan, kining mga duha bitaw nga, kanang mga balay-balay, naman na sa una, kanang balay-balay, ana, magbay-bay ka, ana. Wa naman na karon, silpon naman, atubang nga mag-silpon, ana. Oh, muna. Oh, wa na kuno ba? Muna nga ilang gi kuan karon, ilang gi banhaw para nga mahibawan. Mo to mga tiguang sa una bisan nag-edad na 80 anyos, di duwa pa gyud po garin kada bitaw ana pong sa kananang sato, para sato bitaw na sato man sa amo dito kay kondisi man. Oh, na yung mga puspusan bitaw dayon wagaan ana muna basta dagkong mga kuan ba kani unta din yo ana unta na nga ko anon kini nga matag foundation day palingaw sa mga tao ba nga ang mga bata imong taraw nga muni among mga kuan sa una muni tradisyon amo sa una inani nga mga panghitabo sa among duwa dili cellphone na karon kay mga bata karon ultimong way buot kay Jesus Ginoo ko cellphone naman no mga 3 anyos maayo na mo cellphone oy. Oh, makaw na mo English. Oh, ngayon na nga, bad man ka, ana na, mga ana, na, no, ana, bisana, nakana, kuan ba, okay man na inana, kay kuan man na to na, pero, kana lang, kuan ba, kining kuan sa tao, limit lang, no, sakto yung mo, limit lang. Mayo man na, kay high-tech naman, takaraw, kina, limitan. Pero kung mga bata, di masugot og limit, taga di mo 30 minutos, mayo mo mga 2 ka oras. Oh, ayaw ba niya, ang ato kanduka, magluha-luha na ng mata ba? Ano, pinutok ang mga litra, still ang paita. Makaingon tabi ito nga, kinikaroon sa una nga. Ano, ang mga bata po sa una, mga himsog, ano, ma-exercise man gawin kayo, karoon magukod-gukod, ano, karoon magukod-gukod, pero yung mga bata karoon, naraman na lang, kuan, muna nga, daghang sakit po yung mga bata karoon, kayo, di naman po ma-exercise na, di ba para mo sa una na nga, so sa buntag sa iyo pa, tuwa na, nanigway na kabaw, yung uban yun, tuwa na, gaduwa na, no? Kini ganing basketball sa una, di man kaya ng basketball sa una, kaya kini ang balibol. Balibol mo sa una, dili man yung basketball. Una nga, mga kuan sa una karon, di mga bata, balibula, mga bata, di ba, di na munugot. May pag magbuntarat na lang tani.

0: Okay, paskura may galatong yatang na doon na kita 3 minutos mag-alas 2 kapuno. No? Happy tagi Pasko, no? Di pa Pasko, happy tagi Pasko. No? Muna nga, karoon nga panahon na may gala. No? Maana to nga kauban nga si Bumma Buliro. No? Maana yung mga isgut-isgutan may gala. No? Gaon sa kay na ato magining na, kuan na lakbitan may gala. O unsa ang mga kuan, kining mga nagpangitabo sa imong pagkabatan-on, no? Kay kumparar karon. O saan yung linya, ane? Bay? Bay? Ato? Ah, kini? Ah, kini? Kini, samay. Okay. Samay ba? Kini na? Okay. Okay. Okay. Bom, may nga bunta. May butag. May hapon ni Bom.
1: Alright, maayong hapon sa itong mga suking tigpaminaw. This is BYRD. Again, this is your wine and only baby Bom Bolero.
0: I see. Si baby Bom Bolero.
1: Samtang nag-assist ko kay Rene, no? Murag na-intriga ko sa iyang sa iyang topic ganina, no? Na about sa mga generations, no? Difference ng generations correct, before o karon.
0: Bueno, Bom, no, mag-nota na tani mo. Ikaw, pila edad mo karon?
1: Guess sa kung pinakong edad ka rin.
0: Guess na ko yun. Tingnan yung anak ka sa mga 26. No?
1: Okay. Plus one, 27.
0: Plus one. Ah, 27.
1: Bago pa ko nag-birthday.
0: Belated happy birthday day. No? Okay.
1: Sinapay mo hapol diha, ano, mga katag-regalo diha. Welcome ra kaayo.
0: Mo ba? Mahapol pa yun. Pahapol pa yun.
1: Bueno, happy na po ng Pasko kay nagbumtaratarat naman ka.
0: Happy na Pasko.
1: 124 days na lang sa rin eh.
0: Pila?
1: 124 days.
0: 124 days. No? Kuan na counting na regala na.
1: Siyempre.
0: Ora yung nakinaminaw na mo dawat yung bonus.
1: Kaya bawa na ka.
0: Okay. Ay, okay. Normal ba? Bueno. Aga ni Bum, no? Asa ka ni Anto, no? Sa among, panahon, ang naamuhang mga kalihukan, labi na sa lihok sa mga kabataan, labi na sa yaning mga panahon bitaw nga kami, unsay amo ang experience or unsay mo magkasinitian sa among pagkabataon. Huwag imo'y kumparar sa hangtod nimo karon na sa imong panuigon. Murag, doon na nag-taas kaayong daas na kaayong...
1: May difference, Jud.
0: Difference yan, no? Kaya ang inyo sa kanya to, ni Agi Mamud nga po niya ng mga binata, nga, mga sa, kanang naandan, bitawag yun, nga mga kaliukas, mga kabataan, nakasapon pagkaana. No? Pagka inaning mga idara, nakita na nato nga lahit na yung kalainan. Kaya sa kanya to, na yung mga dua bitaw nga, kanang itawag biko-biko, bika-bika, ano bitaw?
1: Saan ang bika-bika?
0: Ang kanang bitaw, magbukta na lang, ikuan isa ng mga kuwana niya, magkuan bitaw ka na niya, imong mag-anak nga niya, balay, ano bitaw, abot lang kausa sa inyo na.
1: Kanang buka ka, wala.
0: Ha? Abot lang niyo na, ikaw na nibawa na.
1: Alright.
0: So, Okay. Imo, Bob.
1: No? So, makita dyan na to, Serene, no? Nga, na dyan dako nga difference, no? Ang mga generation sa una hanggang karon. Maybe dahil siguro na sa mga technology, no?
0: Technology
1: na to karon. Na to karon. Kay sa una, di ba? Ikaw, ako, sa una, pag mag-assignment ta, o natin mga project, syempre, magbasa dyan ng mga libro.
0: Correct.
1: No, natin daghang mga pangitaon, basahon, mudong patag library.
0: Napay dictionary.
1: Mudong tag library para magbasa ng dictionary, Webster, no? Encyclopedia. Pero karon si Rene, in just one click, no? Nanay, Google. Sa una, kuha pa, mga late 2018-20 Google ha. Pero karon nanay ChatGPT imong pangutan-on nanadayon ang answer.
0: Mo ba?
1: Oo.
0: Muna nakapublic sa pangutok sa ato mga kabataan kay magsalig na sila
1: na.
0: Dili na sila mangitag kaugalingon nila nga makaimbento sila makakuha sila na.
1: Unlike sa una sa rin nga pag sa po maghimot ng mga projects or kuan ato jud huna-hunaon. Maglisod jud ta di ba? Kay ato man ang huna-hunaon. Pero ang mga bata karon no, murag nagsalig na sila kay na nagitawag nga AI or artificial intelligence.
0: Murag kopyaho na nila.
1: O nga mas mapadali ba? Example, sa una maghimo tag essay si Rene. It takes 1 hour, 2 hours no para makahimo tag essay or paragraphs. Pero karon in just 5 seconds or 10 seconds na. Ming nakag ChatGPT, himo akong essay about ani. Si ChatGPT maghimo nag essay para sa imuha. So tapos na imong assignment. Pwede na ka mag-duwa o mag, games.
0: Di na ka mag-antos ba?
1: Di na ka mag-antos.
0: Diretso na.
1: Kung sa imong pangutan na sa imong assignment, nanatanang sa internet. So, ang mga bata karon makita ni mo nga nakadepende lang always sa technology. So mao siguro murag weak ang ilang kuan karon, ang ilang mind, ang ilang heart.
0: Kay diba? Di sila maning kamot kay naa naman.
1: Di sila maning kamot unlike sa una nga mga bata nga puro sigidito jud nga
0: mutuon.
1: Oh, mutuon mohimo ang ilang thinking, di ba?
0: Kada gyud maghimo kag mga project inung tanang mga kuan bitaw, inung tanang mga diagram na. Di na sila maglisod karon kay ato na tan-aon man ko ana mo ra ni ana o kopyahon na diyan
1: bitaw. Kopyahon na tanan.
0: Oh na ay, sa ato sa una lisod kay sa ato pang eskwela sa una mabuang pag panghuam og diksyonaryo wa kay diksyonaryo sa una mag-ilog mo diksyonaryo sa library no na ya so, maglumba pa mo binasahay diya kay magkuana karon di na wa kay inigi kuan nimo inigi open nimo sa kuan Google na to ana kita na dito
1: so karon in just one click naa na jud no
0: sa rene nya sa kadiato pud murag kani unta ba sa akong para nako dinhi sa atong Laluigal Dagbestog Bilaran. Ug na unta puy kinining mo maghimog mga founding anniversary
1: kada.
0: Kinahanglan unta nga kadtong mga duwa sa kani ato motoy buhion.
1: Oh, kadtong mga sa una nga mga duwa like mga patintero or
0: mga na patintero buno anay butili butili di lata.
1: Tumbang preso.
0: Oh,
1: ano syatong.
0: No syatong. Dara ba? Ganang ina na mga dakpanay.
1: Oh.
0: Ano bitaw?
1: Pero karon serene na makita na tong mga game ang mga kuang karon sa mga foundation day like ilan ang gi-promote ang mga like sa mga computers na pod like yung mga Mobile Legend na duwa so
0: Mobile Legend bitaw ana mo gipakuan noon ang mga high-tech bitaw mo gipakadakan ino nila hinon aron mo sa tanga dili ta maulahay sa ato nga teknolohiya
1: yes.
0: Pero ang ato sa niana nga ato sa tan-aon ba nga ang kuan bitaw ang ato sa kaniadto ba nga uskinsa naman og dili nila nakaron nga buhion kinsa na may musunod ana nga ang nagsunod na to karon di na maginamuangay ana
1: wag week nang foundation what they kuan
0: wala ang imong foundation nimo sa kanon to nga naa unta na inya gi-focus nimo ang imong tanan karon hinay-hinay hunog buhi
1: na gihapon para di siya mamatay
0: mamatay man as madugay okay sa karon na imong anak karon na kay anak karon maka hinumdo pagkadana nga mo ni duwa nila ni papa na wa na di na
1: wala na
0: wa na wa na na. No, wala nga unta, angay unta po na nga kuanon po, tangaan o panahon ba? Unsa man ni, Lydia WR, please ipakita si, sa kamera si Sir Boom Bulero.
1: Oo. Ano? Ano? Ano? Mauwa ko kayo maragi ka pata sa newspaper, ha?
0: Okay, okay, problema, okay, problema. Okay, ato ipakita, ipakita, okay. Okay,
1: alright, okay, okay. Mayang hapon sa mga nananaw, sa mga fans ni Rene Daling.
0: Na gusto siya na makita po kada na.
1: To Lydia, arat. No? Hello Lydia, kamusta man ka diha?
0: Da sa Albor, na sa Albor.
1: Oh, diha sa may Albor.
0: Muna, kaya bitaw po, nga, ang atong gikuan ba, kung itanaw nga, ay nani no? Kaya dito sa Butuan City, panahon silang founding anniversary dito. No? Ilang ginagikuan. Na, din sa ato, amot lang din sa Bol, kinibayang din sa Bol, daghan kaysa ng mga duwa sa kaniadto. No nga angay unta sang buhion ana
1: yes.
0: Pagkakaron no kay kita atong ikuan ana para kuan mo sana kanin unsa ra tigi kuan ato bias ko computer ana nga mo na mga duwa na pud gabi to
1: mga e-sport games
0: ana ina na unta ga dili na kuan no unta na kining labuhi on unta pud makana kani ato ayo sa nang karon kay na ana magigasunod nimo sige magigasunod gisundan magugka kay nag mga new generation no nya karon ana wa kay dili mo na tumbuhi sa past administration o sa past generation. Wa na, di na kakakuan, di na mo tumakabutoy, layo na kayo.
1: Yeah.
0: Parehara ka nga galangoy, bitaw ka, ito ang una dito, ikaw na ulahin din eh. Nakatong nag-una ito, ito yung muna mo abot dito, ikaw ang ulahin na din sa sayuran, na wari kikan mahimod niya. No? Bino, okay, Bom, no? Sa imong kuan, Bom, sa imong kuan karon na sa una sa imong natamdan, yun yung pagkuan mo, kining, sa imong kabatanon pa, batanon pa magkakaroon, pero sa nagidan
1: pa. Pero murag kuan na, murag padungat ang matiguangan.
0: Ano, di ba, no? Kahit taas pa kayo panahon. Sa imong kuan mo, sa imong na sikasinatian ba?
1: Oh, yun nga, yung observations ko lang before no nga ang mga generation sa una no grabe ang patience ang pag hirap sa kung gusto na ay butang makuha ba unlike karon nga dali na lang kaayo in just one click naana di ba naana so unta karon no nga ang mga generation karon Sir Rene kay namatay mga generation ba unsa man ka nga year gipanganak Sir Rene Okay, na matag itawag nga mga generations. Oh, ang kanang mga 1946 to 1964 maong gitawag nga baby boomers.
0: Baby boomers?
1: Oh, tapos ang 1965 to 1980 mao ang Generation X.
0: Ano ba nga? Oh.
1: Tapos ang 1981 to 1996 mao ang millennials. Tapos ako, 1997 to 2010 gitawag nga Generation Z.
0: Generation
1: oh. Z. Tapos ang mga bata karon si Rene nga nasa 2010 to 2024 sila ang gitawag nga Generation Alpha.
0: Ah, karon pa rin ko rin mag-iing. Ano, ano, ano.
1: So, karon ang mga Generation Alpha, mauna ng mga, kuan bitaw nga, gitawag nilang murag weak generation. Pero di pa natin sila matawag nga weak generation, pero mao ang gitawag ay na naman sila sa mga modern era naman, God.
0: Oh, modern.
1: Oh, nasa computers na sila.
0: Oh.
1: In just one click na, ana.
0: Muna karon nga murag dili na tiri na sila ganahan nga mobalik pas kani ato na di na kay ang nasud sila huna-huna karon na namas computer good murag ilahan na nang gikuan ba magi-program kun mga utok sa mga bata karon nga di na nila na ma-recall kani ato kay gani karon mangutana kang unsa man nang duwa sa una ana wala sa una kana Jolene magliting
1: Jolene mga pogs text cards
0: di ba mga kuan
1: ana dampa lang lastik ko
0: dampa oh ana dampa karon na magdampa pa pala din sa tansya naman.
1: Magwala na.
0: Pero
1: ang ato ma-observe si Rene, no, most of the families sa Philippines or around the globe, no, kapag mga on, di ba, mag-cellphone.
0: Oh, correct. Muna,
1: unlike sa una nga, kapag mga on ta, no, dungan-dungan ta sa lamesa, mag-istruya ta. So, natay time with the family, no, kung sa itong mga concern, problema, atong ma-interact sa atong pamilya. Pero unlike karon, no, siguro, karon mao siguro dali masuko, dali mangluod ang mga generation karon kay wala na sila time sa ilang family.
0: Correct,
1: no?
0: Correct.
1: Wala din sa ka burst out sa ilang gibate. Na ma, ni ani sa school, ni ana, ma, nakoy problema sa ako school, ni ana sa akong kuan, personal life.
0: Correct.
1: Unlike sa una nga makaingon ka, pero karon murag pag mga una, makita to na si mama, si papa, cellphone na po.
0: Oh.
1: Tapos si kuya, ate, hala, nag-games, Mobile Legend, nag...
0: Karang kabulong kaon, kamulong tanaw sa lida, madugay kayo mga kaon.
1: Movie, di ba?
0: Pinanakita mo, di ba?
1: So makita nato na ang generation karon, no, kay mura, nun, naka-base, naka-depende na dyan sa...
0: Technology.
1: Tapos makaingon ta usahay, no nga, murag mas tindot ang Pasko before kaysa karon, di ba? Mas kuan lagi ang Pasko before, so makakuan, makaingon ta ana kay ang Pasko sa una kay syempre, no, sama-sama family, tapos istoryan with the barkada. Karon hala, sige, cellphone na lang. Ang uban nagbi-joke, ang uban nag-cellphone na kanang kaniya, di ba?
0: Correct. Wala murag wala na magkausa bitaw.
1: Wala nang kausa.
0: Oh, ano kay ta nga lahi ta gyud ni kay mga panahon kay og kuan pa na kana na nasunod pagyapon sa kana sa karaan bitaw. Wa pa ni mga cellphone karon. Wa pagtuna kuway kay mga krimen nga may tabo kasi kaniya to may mga krimen mga bata.
1: Okay, dali naman makuha ng mga criminal good karon sir, like yung sinasabi mong Roblox or something, kung saan nga duwa kay namong gigitawag ka na mag-chat-chat diha sir Rene. So maka-interact ang mga bata diha, then kung naay stranger nga mag-chat diha, so abi nang bata nga okay ra, pero dinhi di ito.
0: Oh, correct. Pero usa ba gyud kanang magkaray na magpinusila na ba pud kontra-kontra sila?
1: Oh, nanay mo.
0: Mangita na kontra sila.
1: Oh, na pud kontra-kontra like sa ibang lugar po. Niya.
0: Ah, mo ba? Sila magkasangka lugar na sila,
1: magkasangka. Oh, or mga kaibigan nimo, friends nimo.
0: Ah, sa dili mayo, di ba yo? Para na to ka kana mga kuan gyud gini nga mas mahit na murag bawa
1: ko. And yun, ikaw din mismo na nagduwa, no? Dapat ilimit mo din yung self mo, no? Dapat aware ka kung asa ka dapat o diha ra ka dapat di na ka magkuan sa imong limitation kay
0: correct.
1: Kung sobra na manggood na kuan na
0: wala lain na
1: lain na
0: oo. Bueno, boom, salamat kay boom kay ato sa lingaw ni sila karon boom.
1: Oh, samay pag kantahon karon bi.
0: Kantahon, mag beautiful Sunday ta kay kuan man ron kining Domingo man ron.
1: Beautiful Sunday sa mga beautiful ladies.
0: Ah, beautiful ladies. Okay, larga.

0: Pero may galatong niya tag na doon nakita 15 minutos sa ginuman makalabay ng alas 12 sa kapuno na huwag na ito pabuhay si Bumbulero din may galaki. Daghan pa may kayo maestoryahan karon, no? Kaya para yun sa ato niya mga kabataan ba, no? Dadili man yun ato nga ang atong gikalimtan na yun ato ang atong mga kultura may galak kundili atong banhaon, no? Aro ato yes. Pahinumduman na ito ang atong mga kabataan. Kay karong panahon na may gala, nakuan na ni sila kining murag na lulong o kaning na buang nakuan na kay sa mga bisyo nga dili maayo ba, no? Pero gani sa kani ato may gala, mo istorya ni ni Bumbulero, no? Sa una, kami ni sa among panahon o kay panahon ni Bum, no? Bum, sa una sa og nangulitaw ka sa una ikumparar nimo karon og sa kani adto, no? Eh ang tanan ko nimo.
1: Sa mga kalainan. Murag daghan jud makarelate ani nga atong topic karon na din, no?
0: Oh,
1: kaya sa mga gusto mag-interact karon, no? Basin pwede mo mo
0: oh, pwede. No? Nasa ako, ano, mo interact mo na. Oh. Dahil sa atong

0: Pero kada pagbuga o kahoy, pagbuga o kuan kahoy, o pag sound o ako makagiana.
1: Wow. Kaya marag ingon sana pag magbuga o kahoy, ay kana mangharana, ibig sabihin pogi daw ka na, pero kung
0: marag... Dili, ang mangharana, nagpatuo ka nga, imugutan ako, mangharana ka, may umaga nga, magpakita kasi imong pagkaikaw nga kuan kining
1: seryoso jud ka
0: o nakay nakagusto ka ano ba yana unya kay sa una og gaharanahan ka sa una ang mga ginikanan sa una ang kostumbris mga kabataan sa mga ginikanan sa una ug nay mga harana ana mo kuan gyud na mo upgrade sa kuan bintana
1: oh bintana ang babae na sa second floor o sa ilang balay
0: sa dili palita dili second floor
1: yung sa outfit
0: Ade lang sa puntahan.
1: O puntahan. O, puntahan.
0: O, okay. Ikaw masika.
1: Dahil di ba kay mama mo sa mga salida, di ba?
0: Oo.
1: Ang babae na sa bintana.
0: Oo, oh, nasa bintana. Pero tapos, ang kuhan yun na mo, pamili mo, sa una, sa among panahon, naagi mo kong pangharana. Muot po kayo kay, kung pangharana mo sa una, na kuhan mo, kinainig pangharana mo, di mo mo karuna.
1: Kung saan mo na, ikaw na usa o grupo mo?
0: Hindi mahi mo ikaw na usa.
1: Grupo mo, mga barkada ni mo.
0: Malima kabuo ka na kay, di ba po may mo, ikaw rin mag-duyog niya, ikaw rin po yung mukanta, nanapoy mo ka na, baron aligre po mo.
1: Support sa imong mga barkada ba?
0: O niya, na, magsabot man mo nga, haranahan ito na, kisay ko sunadala. Ako, sige nga haranahan ito. Ano ba, ina na nga mo. Niya, muna mo nito, mo ito nga, may kuha na rin, inabrihan na mong kanta, lugar nga, hangyoon ko, anyong pasaylo, ano yung kami karoon ka nga. Ano ba, ina na nga ba, ina na kayo, ano. Na muna ito nga, kuhan ang ginikanan, murag mo abri dayon ana. Oh sige dayon ana nagharana ana mga mota. Na ma'am no nga na nang magharana mi si mo anak. Sige dala di. Pukaon to iyang anak nga imong haranaan. Bayon ta duha sila kababay. Wa ino mga kinsa ba yung haranaan mo ni si Paulana. Abi mo pukaon to hin ning harana nimo. Atubanga. Atubanga ra si duta kayo. No, nya mo bre nga. Sao na magkurug-kurug pa ni among kuan, magkurug pa atong tuhod, magkurug pa ni atong nga bill kay di mata ka ni atong wait ba
1: okay waka kay ba kung unsay kuan reaction sa babae kung okay ba or masuko ba nimo di ba malain ba
0: mao
1: o i-reject ba ka di ba
0: mao gid ay mahitabo dia nya ikaw ang mangharana po ka mura po kag buutan ka kaayo labi-labi ka kag buutan mura kag itoy no astila mura kag
1: itoy na astig kay ka kuan kay ka pero pag ang imong gusto na imong maatubang mawa na tanang nimong mga kuan
0: ay nagkulbaan naman ka
1: kulbaan naman kay ka
0: ya mo na dai ya ikaw po dinara karo ya palitan ako na ako maninguha na bayana ang kuya po ni mga kuan sa una sa mga panahon sa inanang mga kuan inanang mga panahon na kay ikaw karon ang murag imong anak ba nga itugyan nga ato mo pag istorya to sa diskanso asara sa pantaw o da ana ana bitaw na sa duwa ana ana ato katagatag kag chance maka istorya ka ana nya mo na maka kuan juga maka express juga maka kuan juga no maka ingon bagyo ka
1: tapos na ipay murag gitawag na sa una rin no nga baile.
0: Oh, baile. Oh. Anong sir kung bailihan sa una?
1: Oh, sa baile, bailan sa bailihan.
0: Bailihan sa una. Mm.
1: Karon ba na pa dai baile karon?
0: Ah, disco na.
1: Ah, disco na.
0: Oh, oh. Baile karon katauan ka.
1: Oh. Kay murag dami man ang baile di ba kay sample.
0: Okay, speaking ko ka sa... gamay na likuha nga imong iduot mabay sa imong dughan. Ana gud mo ana gaga kuwari gagakos gud mo ana pero di lang nagakos ta pero muna makahungog ko nga.
1: Kung sa imong gibati para sa iya.
0: Oh, ana. Ya, kani po mga babae, guwapo'y gusto kay medyo po kayo itulod. Ana, murag mangusog po na kasan. Na.
1: Pero murag mas hard to get sa una mga babae, no? Murag di basta-basta, no?
0: Ah, dili kayo. Oh, lisod kayo mga babae sa una. Uy, dili karon nga. Karon, ikumpara rin mo karon. Ang ato ang karon din.
1: Kung atong ikumpara naman, Serena, no? Dako yung difference, no? Dako ang pagligaw kayo. Or pag... nguyab nimo sa usa ka babae kung sa una mangharana pa ka magsibak pagkagahoy
0: sige ka pa nag suwat
1: suwat
0: magsuot-suot ka sa una
1: o kung layo imong hinigugma imo magpadakag suwat
0: pero postal
1: postal pero karon si Rene
0: wala
1: through the technologies no dali na kaayo just one chat away usa ra ka message sa messenger usa ra ka call
0: wala kuana sold out na
1: pwede ba ko manguyab nimo ana ra so
0: pero ana ka sa kuan atubangan nimo ana unya babae bitaw sabto ni mga murag istrikta kay ingon bre ka nga manguyab ko nimo di na kuan jud na kining moabo moagig yung panahon ana nga murag mo kuan jud ka kining

0: alaw ka ba na nasa kaniadto kay. Sabi nimo daghan po mga sa ikumpara nimo karon, daghan ka istanang mga lalaki sa una nga na, natiguang wa mga minyo, no? Ano yung mga babae nga wa mga minyo. Gumikan kay kana sila, karang uban ana nagpadili-dili nya ikaw lalaki nya di po kaga wa di po gusto magdili-dili adi ni po na mga minyo ana ora nga nga ako asa nga tiguang na daghan mga tiguang nga ako ang mga lalaki ikumpara karon. No? Ano na. Musa ikaw ayaw gyud pagwar kumbate gyud.
1: Nako. Nako basi na imaso ko ha. Tabi na diha karon.
0: Ayaw ka ko na gara gini nga.
1: Pero karon sini no mas nice unta no nga ibalik ang sa una nga panahon no. Kay murag mas romantic siya paminawon.
0: Oh, correct, correct.
1: Murag kuan ba nga murag mula sa imong kasing-kasing no nga mudong ka sa balay sa babay, mangharana.
0: Oh. No? Pero karon na kay mangharana-harana ka ayno ka, ayno gara. Oh, karon tiniguang mo.
1: No, basin mo ato ta sa balay sa tog higugma ta sa mga harana ta, basin may ngunang nanay gunta.
0: No? Sa may hita mo na, no? Huwag ito nga, kang og atong tanahon bitos kani ato, imong malantaon ni mo ba, kung sa gikalainan karon mas grabe yun, ang babae karon dali ra kaayo ni mo nga uyabon. Dali ra kaayo.
1: Karon kay...
0: Bisag wa mo magkita, minang magkita ta ng dapita, magkita ta ng soan-soan na. Ano mo rin naman gano'ng pugos na inyong kaugaling. Wala nang gano'ng magkata.
1: Karon, Sir Renay, no, mas makita ni mo nga example, ikaw, lalaki, or ako, di ba ako lalaki. Tapos na ako'y ideal girl nga nakita sa Facebook, no? Makita sa iyang Facebook nga, uy, gwapa man kayo ni siya, uy. Lami kay kutis, no, taasan kaayo, taas kay ilong, ni Ana, no? So, in just one chat away, hi. No? Depende na sa bay kung mo reply or dili. Pero kung mo reply na, so tuloy-tuloy na si Rene. So may chance na magkauyab mo. So makita ni mo nga dali ra kaayo ang pagpanguyab, no? It's either sa dool or sa laing lugar, no? Kay pwede mo ka makauyab po sa laing lugar po. Okay. Dali ra kaayo.
0: Daghan na ko uyab sa ubang lugar, ba may makita.
1: Ay sabang, mabulgar na. Oh, sinaminaw imong mga kuan karon ha. Ang imong mga ex.
0: Ex kong dek.
1: Sa mga ex ni rin din, inaminaw karon ha. Hala, di hagi. Unsa mo papagpanguyab ni rin eh.
0: Hagi na. Ikugwa ko ni mo, barag layo ko. Wala, mabisa to kita na yan. Bahala mo na. Bitaw, inana yun na. Dagay, inana ba? Inana ka kuan mo. Muna yung mga panghita mo, inana ba? Nga, kuan mo. Nga. Ikaw, bisan pa karong panahon nagmanguyab ka sa kalibo, mahimo ni muna.
1: Oh, mahimo na. Oh.
0: Oh, mahimo ni muna.
1: Mabit ako, daghan ka ayaw gitawag nga kuan si Rene. Napoy gitawag karon nga love scam.
0: Love scam. No. Na, oh. Scam na ibon.
1: Oh, na gitawag nga love scam, di ba? So, ang mga scammer na, na siya, ang ilang biktima hon ka ng mga babay. So, magpakarin sila army or seaman sila. Tapos, ila kang bula-bulahon. Ako, bulero ako ha. Boom, bulero, pero hindi ako bulero. Pero yung mga... Pero yung mga nanggalabs kam si Rene, ila kang kuhaon ng imong loob, no? Na ma-fall ka sa ilaha. Tapos once na ma-fall ka, ay ang mga Pilipino, di ba? So, dali naman dyan sa ma-scam ang mga Pilipino kung palami-lamian kang mga words, no? Na
0: lami ka kaistanan, ana.
1: Oo, ni ana. So, kung makuha na nung ng scam sa babae, dyan na magsugod ang labs scam. So, may trust na ka, na-build ng imong trust sa iyaha. Pag once na mabuild ang trust, dihan na siya mangayog load nimo, mangayog kwarta, pero wala kahibaw nga scam diay na. So possible na na makauyab jud kag daghan no tungod sa technology.
0: Correct.
1: Oh, na nagani kan karon mga dating apps rene nga bisag di mo magkauban no, pwede mo mag-date through applications. No, makamit na ka og mga boyfriend or girlfriend sa mga online application karon.
0: Mo ba? Kita nagtanaw lang ta nya kagadit na tong
1: dito. Og mas niyala pa ang technology karon si Rene. Wa kay bawo kunsa. Kay bawo baka, no? Nga na nay gitawag nga artificial intelligence boyfriend or girlfriend. Ang imong boyfriend or girlfriend AI na, no? Pwede nimo maistorya, no, nga sa cellphone, naong jud siyag tao. Pero AI di ito.
0: Gikopya ang imong tingog.
1: Di, ikaw magbuot kung unsa imong kuan. Naong sa babay. Ikaw ang mag-design sa kuan. Sa babay ni mga gustong ni mga girlfriend. Tapos ka na siya nga AI. Mura po siya girlfriend ni mo. Kaya musistustustorya po ni mo. No. Nagkauna ka di ha. Mura po na kayo. Nagkauna. Ana.
0: Tumag po siya.
1: Kamusta man ka di ha.
0: Pero kuan AI na siya.
1: AI na siya. So murang nagkakuan na itong mga
0: Nag-high-tech na kayo.
1: Oh, nag-high-tech na siya kayo sa inyo, no?
0: Natingap bitaw ko daan eh. Okay, kini bitaw mga advertise bitaw sa TV, no? Kini mingon nga, ma, ang imong uban atong paitumon. Pag-ayo. Mm-hmm. Kunya, ang ilang gigamit nila, si Presidente Marcos. Ningko ko, asa mo ko na Presidente? Ano, manud-nud? Ano?
1: Oh, manang magbantay punta sa mga anong mga post pud sa kuan ha. Sa mga Facebook na abi na to nga example si Serene nag-endorse og usa ka product, og shampoo. Pero gi-copy dito imong naong, no? Na ikaw ang nagstorya, ikaw ang nag-advertise, pero dili ikaw to, no? Pero through that AI gi-copy ang imong naong, ikaw ang nagsulti, pero dili ikaw to. Mao mag-careful ta, no, sa mga makita nato sa social media, no, kay kadalasan, no, especially sa tong mga mama, papa, di ba? Murag dali ra mutuo.
0: Correct.
1: Oh, na,
0: ako dali ra ko mutuo ina na, oh, dili na may.
1: Kay atong ma-observe rin, no, nga ang AI karon nagka-improve, no? Nagkadugay, nagka-improve ang iyang graphics, no? So, makita nimo nga mura siya tinuod, no? Na ay time nga na nag-post nga naay sunog sa usa ka lugar. Pero iyang gi-AI. So, na fake news ang mga bombero, no, nga pag doon nila sa ka lugar, wala man dai sunog. So, doon nila na confirm nga AI da ito.
0: Dili din may bawaan da dayo no karong AI ana. Dili mo. Di ba na may human ni mugra kuana na may AI butang ana. Di da na i.
1: Oh, atong dai kung ma-observe jud nimo sa rin na AI kung imo jud siyang observeran sa iyang mga movements, sa graphics, sa kuan, pero pag naay mga dili kaayo consistent na mga graphics, dili siya consistent. So ibig sabihin AI na. Nga kuan, so
0: mas may pasalamat ko ni mabom nga kay storya ta para nga dili ta kay magkuan ba tong ma ang atong mga listeners karon makaingon sila nga kuan gyud kini nga nata educational pud ba nila ba
1: and sila. Mas importante no nga isampo natay makit-an nga mga videos, no, atong i fact check, no, mao na gitawag nga fact check sa rin, no, or atong i-verify daan mo, no, kung kinsa ang nagpost. No, kung ang nagpost is dummy account or mga pages nga kalokohan, so it means di na siya tinuod. Pero kung ang nagpost is mga media, like yung mga news, like itong DYRD Bohol ang kasaligan, no, and other platforms na mga news dito sa Bohol, kung mao na ang nagpost, so ibig sabihin noon legit na siya. So maging aware ta dapat atong mga nakitaan.
0: At sa kanyang pagpagawas bito po mga kuan kining typhoon na kakanibang mga weather reports bitaw daghan mga binuang
1: ko bitaw na ilang dungdungangan
0: mga dungagan taga agad nga kuan nga lima na kabog bagyo musud sa Pilipinas ti oba hindi na kumuto on niyo ana nadaot sa Facebook bitaw
1: and yon before nato i-spread kay kita jud mga Pilipino, no, bisag ikaw ako no hilig man jud ta magmarites but before ta magmarites atong nakita ato sa i-fact check para kanang fake news man lang atong nakita di siya mag-spread. No, kay uy, nakita na ko sa Facebook nga ni ani. So kana si Maria iya pud i-spread pud sa lain. So magkat-krat na ang fake news. So dapat ikaw mismo maging aware ka, no, kung legitimate or fake news imong nakitaan.
0: Unsa man ato pagkuha nga legitimate na siya inata? Al kanay nani karon nga DYRD ang kasaligan.
1: Based sa kuan sa ni tulad ng sinabi ko kanina, no, kapag ang nagpost is dummy accounts or mga pages na hindi verified, no, di ta basta-basta mutuo ana, no, kay di masada trusted, no, for purpose or for entertainment purposes lang naman ilaha. Pero once na ang nagpost is mga trusted medias, no, like yung mga ABS-CBN, GMA, or other media company dito sa Pilipinas or around the globe, like itong DYRD. So kapag once na mag-post na yan ang mga pages, ibig sabihin nun, na-verify na nila yung info, ilang gi-post, so ibig sabihin nun, legitimate, tinuod na, kaya na-verify naman nila.
0: Correct. Okay. Boom, unsa may mong awag mong or sa mong mga panamilit sa itong mga naminaw karon, no?
1: No, unta no sa itong mga listeners nga naminaw karon sa DYRD Bohol ang kasaligan, no? So, kay bauta nga dakong problema, no, ang atong naagian karon pamaagi sa mga technologies, no, kay daghan na kayong mga nahitabo nga dili nindot, no. So dapat maging aware ta sa atong mga nakitaan, di ta basta-basta mag-share o fake news, no, atong i-verify daan, no, kung AI ba ni siya? AI generated ba ni siya? O tinood niya video, no? And yun, maging responsible tayo sa atong mga gipangtanaw sa social media, no? Kung natay mga makitaan nga mga fake news, much better nga wag na lang i-spread sa laing tao, no? Kay mga cause pa ni og alarming, no? Or kulba, no? Okay. Sa uba. Example, nay mga bomba, di ba? Bomb threats, no? Makaibaw man ta ana, no? Nagipost ang national ana nga ilan na gipang copy paste. So much better para dili mabulabog, no, ang laing tao kung makita kag bomb threat, ayaw na lang i-share, no? Kung nakita ka ana, ayaw lang i-share kay for sure fake news man na siya, no? Para di pud makulbaan ang atong pamilya,
0: correct,
1: atong
0: correct
1: mga kaila ni ana. So
0: pabuton nga daga kung sa matinuod ba gyud di.
1: Oh.
0: Ana, ato mo na lay pabuton. Dili kay na pagkaay nakita nimo ato nimo i-kwadan mo i-post ni puna puna nimo. Ato oh. Dum katay ka ang kata ato ra mabu magkakuan na. Ato mo buto-buto na lain.
1: And yun, sir, you know, sa mga kabataan nga naminaw karon, no, unta maging natay disiplina sa atong kaugalingon na dili ta magpasobra gamit sa atong social media sa paggamit og mga online games, no. Dapat napud tay time sa atong kaugalingon na improve, napud tay time na mag-ampo sa Ginoo, no. Have time with God, with family, no, para tagaan tag ano guidance ni Lord sa atong araw-araw nga gibuhat. Correct. And sa mga family, mga mama, papa, auntie, tito, kuya, lolo, lola nga naminaw karon, unta, no, ato pud idisiplinahon ang atong mga anak, di pud nato sila pasagdan, no, nga ang atong mga anak, atong mga apo nga matutok, or should I say mag-focus sa social media, no. Dapat nato si disiplinahon nato sila, no, para makahibaw sila nga ay nasobraan man day ko, so mali na palang ginagawa ko. So okay. Yun, sarin eh.
0: Okay, salamat kay Boom, no. Salamat kay sa panahon og gigayon sa atong pakighinabi karong hapuna, no. Dako kay
1: Dagang salamat sa rin, no. Okay. It is unexpected na makauban ka karon. And before I end this program, sarin eh, no. Binabati ko po ang mga friends natin diyan sa Totoland daw, hello po sa inyong lahat. And also I just want to say hi to Kat Salada together with her family diyan po sa may Bingag Dawis, no. Maayong hapon po sa inyong tenayan. Again, this is your one and only baby, Boom Bolero.
0: One and only.
1: Sa akong bebe, di hang naminaw.
0: Okay, ayaw na.
1: Joke. Alright, daghang salamat, sarin eh.
0: Okay, thank you, thank you.

Shout out to this mga pamilya dia sa Galyari Street, no, Tagbilaran City, gikan ni Ronnie Salvacion. Yeah. Siyang pamilya dia, no. Wag ka hapon ara kini budara Ronnie Salvacion. Pero nakaan hina tali ni si Ronnie Salvacion diri sa Tagbilaran, gaya na sa Galyari Street, magunon. Kiron, sa mayong hapon ara kini mo.

Bueno, Miguel Antagna, aduna kita'y 37 minutos na ginuman magkalabay ang alas 2 sa kapunon, no? Dari sa atong pag-paraguban, may kilagirong mga tagna. Bueno, ato isang ipabating ang dugang dalit alang kanyang tanan niya atong pag-paraguban, no? Karong oras atong pag-pahulay, no? Karong mga tagna. Dika ni Gerald Joling. We don't have to see the words.

Ido, motong awit na igalano, giga ni Gerald Joling, oiga, matu paniro ni dugay ko nakapuyo diya sa Galyari, sa diya sa, diya na minyo, ang akong manggulang mga ano ang apelyido sa iyahang nga bana. Amo ba na kami sa mga ano diya? Okay, sige, salamat ka, giga ni Ronnie Salvacion, no? Okay, salamat kain mo daro, no? Kung anday na, kini nga, nade ka naka, puyo da dira sa Galyaris, no? Okay, bantu kay murag suwito ka kay des Galyaris. Kilang. No, ala sige. Bueno, ala sa toing mga kiksunan diya garon. No, de sa toing tagsa-tagsa ka mga dapit karong panahon na. Lonely, yes, the night.

Bueno, bigyan na itong tagdador kita ay 15 minutos mag-alas 3 sa kapunod, no? Sa itong pag-aparaguban na karoon nga mga takna amay gala, no? Sa itong tulumanon sa DYRD Katawatsi. O labo sa tanan sa mga nagsunod kanunay dito itong pag-aparaguban. Pabuta may gala ang usa ka religious program. I live my life for you. You know I give a... Higan sa firehouse.

Bueno, maigal atong tagda doon na kita 10 minutos mag alas 3 sa kapurun, wate oras, wate kong panahon. No? Sa atong pag-paragubari atong tulumanon hangtod na lang sa Domingo po, susama tagda.

0: Mayong hapon ka na itong tanan. No? Ano itong oras, may gala, no? Sa so, itong kakauban na rin sila si Engineer Bumbulero, Engineer naman eh. No? Okay, si Engineer Michael Polaris Taray. Kini si Rene Daling, magpasama itong mingon. Mayong hapon ka na itong tanan. Bye-bye.
1: Way palinay, DYRD kanunay.
2: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto akaron ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
5: ACE Medical Center Bohol.
4: Kasaligan mo.
6: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients.

0: going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: TYRD
1: Kinaham
0: Kanunay.
1: Kanunay.
2: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
3: Balita og impormasyon, gikaminaw sa katawang bulanon.
4: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
5: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
6: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Ang atong Ginoo Hesus namulong sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulos 15, versikulo 5. Ako ang punuan sa paras, o kamo ang mga sanga. Ang magpabilin ka na ako, o ako diha kaniya. Mamungag daghan, kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. O si San Pablo namulong usab sa iyang sulat sa 1 Corinto, Kapitulo 1, versikulo 5. Kay diha sa paghiusa ninyo kang Kristo, nadunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti, o sa tanang kahibalo. Ang atong simbahan nagtudlo ng katuyuan sa atong kinabuhi dinhin ng kalibutan. Mungang Diyos nagbuhat ka na to, aron pag-ilat kaniya, paghigugma kaniya, pag-alagad kaniya, o pagdawat sa ganti sa itong mga buhat dito sa langit. Ang dokumento sa itong simbahan, Lumen Gentium, number 53, naghisgot nga si Maria na kadawat o tagagsaon nga grasya, nga labaw pa sa tanang mga binuhat sa langit o sa yuta. Mao nga si Maria nakahimo sa hingpit nga pag-ila, hingpit nga paghigugma, o hingpit nga pag-alagad sa Diyos, o nakadawat sa hingpit nga ganti ngadto sa langit. Tungod niini si Maria miawit sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 48 ngadto sa 50. Ang tanang tao mutawag ka na kong bulahan. Tungod sa mga dagkong butang gihimo ka na ko sa gamhan ng Diyos, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siyang kaluoy sa tanan na may kahadlok kaniya. Gikan sa usa ka kaliwatan, ngadto sa tanang kaliwatan. Mao nga nahimugso kining tulumanon, Maria, inahan sa kaluoy. Aron pagpaila ni Maria sa katawhan sa iyang papil, sa tuyo o planos sa Diyos. O sa kini kaprograma sa radyo, alang sa pagtuo, alang sa paglaom, o alang sa gugma. Programa alang sa kinabuhi, o programa usab alang sa pamilya. Maria, inahan sa kaluoy. Nagihatod kaninyo sa Prayers of Mercy, Mission and Crusaders Philippines Incorporated, o sa Karuman Catholic Religious Society, nga rehistrado sa Security of Exchange Commission. Maria, inahan sa kaluoy.
1: May hapon ka na ito, mga Ikson ko din Kristo, no, mga anak ni Mama Mary. Niining maong Domingo, no, August 23, 2026, no, ikakauhag usa nga Domingo sulod sa tuig, no, ika-21 nga Domingo niining ordinaryong panahon. Iksuon, kung magkuhan kita, no, sa mga panghitabo sa atong palibot, mga nagkadaiyang mga balita nga makapakurat sa tao. Ang importante nga ania kita, midangop kita sa Ginoo. No, adunay usa ka pagtulun-an na malandong ko gisuon. Ya, mo ni ang ako ang nakuha nga pamalandong, no, nga kini mapanghitabo kana mga pangpanghadlok sa eskwelahan, mga hulga sa shooting, o mga dapit nga di nahitabo nga sa Buanga o sa Tacloban. Igsuon, usa sa kong napamalandungan, no, usa ni siya sa kabunga sa depresyon. No, kanimang kung magkalibog ang imong utok, no, bisag unsa pa ka bright pag naa ka ning depression, bisag unsa pa kay abilidad, no, mo ni mahitabo. So, nandun na yung sa Santos, no? Si St. Francis de Sales, o saan siya ka-doktor sa simbahan. O saan siya ka-obispo kaniadto sa Geneva, sa Switzerland, itong 1602 o nga ito sa 1622. O saan siya ka-bishop nga ito sa Geneva. Ano na siya ay gisulat, no? Nga libro, nga gitawag o Introduction to the Devout Life, mo ni? Kaya ang maayo man guni si St. Francis, si St. Francis de Sales sa kanang mga pagtulunan sa permission o mga spirituality. No, doon na siya gisulti. No, mayon siya sa usa sa pagtulunan ingon siya, do not lose your inner face for anything whatsoever and trusting in God's care. Kanang mga depression manggod. Bunga kinay sa way kalinaw. Kanang itong inner face, kanang kalinaw, si muhuna-huna o sa imong kasing-kasing. So, na doon sa pagtulunan, no, katong mga, usaw man imo pagkigbatok sa depression. No, ningon si St. Francis de Sales, una, ningon siya, above all, do not surrender. Kanang mag-depress ka, na, ang uban mga depression, mutago o sa balay. Tusod sa kwarto. Na magpakamatay na lang. Pero nayuban nga tungod sa depression nga nay maghasol siyang hunahuna, nay maghasol kasing sa yahang kalibog, adunay kalibog nga mahitabo. Manang uban ni ani manghulga, no? Kay para nila murag kalipay nila, no, nga makabuhat sa ingon, ang uban tinud-on yung buhat. O sa pagtulon ni St. Francis de Sales ning siya, above all, do not surrender. Do not surrender. No, katong mga nagpakamatay, ni surrender sila. No, ayaw surrender. Kay ang ato ang no, manay giingon ni Job, no, chapter 7 verse 1, kung ako masayop, nga life is a battle. Kumbati kining ato ang kinabuhi. Pakigbisog kini. Kuno may mga negatibo nga musud sa tuwang hunahuna kasing-kasing, musud diha, kinahanglan makigbisog ka nga naa ka nga tao nga hulagway ka sa Dios. No, do not surrender. Ay surrender ng dautan. Ayog surrender. No, doon na ako'y kauban ka niya doon sa misyon. Hindi lang na ako'y kuha ng pangalan. Niya, kauban mi. Kuyog pag yun mi dito Surigao. Nagsangyaw. Uban mi Cebu, Karkar. Nagsangyaw. Niya, nisood siya ang seminaryo, no? Sa St. Peter Seminary College diya sa Butuan City. Iyan ako nga, okay na to siya. Okay na siya. Kaya naman, nisood naman. No, but, yeah. Napay tayo nakabisita pa ko dito sa seminaryo kay na ako'y tuyo dito. Na ako'y giadto sa diya sa Ampayo, no, sa Butuan City. Niya nikalit lang siya uli dito sa ilang balay. Taga mo araman pud to, no, taga Patinay, Agusan del Sur. Ni uli inya naghikog, no. Namatay. Iksuon giingon din ni St. Francis de Sales, no, ayaw gayog surrender. Ayaw surrender na speak your pain openly, ha, sa mana dito sa mga tao nga una nga to sa mga pari. Pari o bispo o monsignor adto nimo isuri kuan isun usa man ang imuhang mga kasakit, mga kahiubos, mga kalibog, mga kabalaka, kahadlok, isurrender o gato sa mga tao nga imong itanaw nga laom-laom na spirituality. No, kanang laom-laom na ang iyahang relasyon nga to sa Ginoo. Ha? Ayaw isulti ato mga maritis. Ha? Kay madugangan ra nag imong kasakit. No, kinanglan imong ikuan ang imong mga kahiubos, ang imong pagduha-duha, isulti kana. No, natus pare. Sunod, use external act of fervor even when you feel nothing. Kasi pasabot niya na. Marag, isa pag nagkuhang kakarupagtuo, padayon sa pag-ampo. Murabag nakagipangayo, namurag wagi dungog, padayon. No? Inya, kung imo ning basahon, ang explanation ani ni St. Francis Sales, gamit din rika sa prayer o sa mga sacramentals. Na crucifix, no? Gunit ka crucifix, na ayaw yun pagbiya sa brown scapular. Ang brown scapular, ang rosaryuhan, gunit o rosaryuhan. Ang brown scapular, no, balik-balik ko na nato. Daghang kay mga balita ning buhol nga nangamatay, nga disgrasya, magtiayon, unsa pa diha. Usa ra gyud meaning ni ana, wa gyud nay mga brown scapular. No? Gamit yun. No, nya wa poy bali ato ning balikon anong radio program, wa ina biktima ng mga shooting nga naay brown scapular, wa ina biktima, wa ina matay sa katalagman, wa ina batay sa bangga, disgrasya, naligsan nga naay brown scapular. No, labaw sa tanan, wa pa'y naghikog nga namatay nga naay brown scapular. Ikaapat niyang guwan ni St. Francis de Sales, occupy yourself in good works. No, kana bitang mubuhat ka, kana bang makita ni mong tinuay nga kalipay, buhata. Mga good works, no, bisag nakahatal kag tanglad sa imong silingan, bisag naka hatag lang kayo, pagtanaw ni imong salad nga nasa imuhang freezer, para di ni mo mahurot gayod, no, mapanos na, madaot na ni imong gihatag dito, tingaka nga masinati ni mong kalipay, gihatag ni mo sa nanginahanglan, labaw na ni anang nanginahanglan, mga makililimos, labaw nagmusangyaw ka sa pulong sa Diyos, ha? Labaw na, kung ito akakanunay sa simbahan, nagsimba, panahon sa ating simba. No? Inya ikalima, kuha ni St. Francis de Sales, sing him an spiritual song, no? Mga pangkanta-kanta. Na nakay magkalibog si Munahuna, marang na imusod nga di mao, nga maot, nga si Munahuna, kanta ka. Mahana mo, maghimaya ka Maria. No? Ingunana, igsuon sa di pa ta magampo, no, adunay aduna mitigo antong hoybis ug bitterness ngadto sa Hotel Elizabeth sa Cebu City. Naghisgot sa mga panghitabo sa tuong nasod diha simbahan, politika, mapanghitabo sa katawhan, no, mga o kumasayop apil duha ka obispo, adunay monsignor, di mga pare, 30 ra mi kabuok, no, nga gipili nga moapil ni atong maong tigom, no, nagiapil ko, gipaapil ko, national to siya, no, nagkadaiyang mga leader ina paghatag nag mga kukabildo sa mga panghitabo sa mga sitwasyon sa tuang panahon karon, sitwasyon sa simbahan ug sa politika, usa ka pari, no, si Father Erby Lahara, nga taga niadto na ko ana, nagbisita na mi sa iyang parokya ni ana dito sa Carigara, Liti. Nga lang ko'y tuyo niya nga nagdali ragud mi ang sakyanan gani unta adto, dili na unta ako itarog parking, kay nagdali ra lagi mi, no, nga kana bang ato lang magpakita ina rich so dayon padomig Albuira gi kami takluban apan si Father Erwin ingon gyud siya nga brad ayaw sa katas taas kay mga unta. No, gipakaon in town mi dito sa ibabaw bisag busy kayo siya. Na siya laing ibuhat na yung mga bisita niya, ibiyaan niya kay ni adto sa moa. Dito siya gahapon, dito atong huy bisog sa Birnes. Ningon siya sa mga kukabildo, no. Matay di yung kuk, di kuno siya ka agwanta. Makahilak yung kuno siya. Sa mga panghitabo, sa mga balita o sa dagan sa tuang katilingban karon. Maunang nanginahanglan kitag pag-ampo, nanginang lagpanabang. Maunang mag-ampo kita. No, uban ka na to, Sister Maricaro, si Celine, uban na Miko sa Picas Lawak. Ano yakin yung pag-ampo? live kita ang Estasyon DYRD. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Nabugto ang imong kinabuhi, Hesus. Huwag mi buswak ang tuburan sa kinabuhi. Alang sa mga kalag. Huwag ang kalawran sa kaluoy na ukab. Alang sa tibuok kalibutan. O tuburan sa kinabuhi. Dili matugkad nga Diyos nung kaluoy. Lukpa ang tibuok kalibutan. Og ihuwad mo ang imong kaugalingon nga rikanamo. O dugo og tubig nga mibuswak. Gikan sa kasing-kasing ni Jesus. Isip tubod sa kaluoy nga rikanamo. Nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak. Gikan sa kasing-kasing ni Jesus. Isip tubod sa kaluoy nga rikanamo. Nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak. Gikan sa

0: ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaloyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaloyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaloyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaloyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaloyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaloyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaloyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaloyi kami og ang tibuok kalibutan.
2: Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag ug pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Heso Kristo,
0: aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaloyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaloyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaloyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaloyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaloyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaloyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaloyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaloyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaloyi kami ug ang tibuok kalibutan.
2: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaloyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga mahan, naghalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesus Kristo,
3: aron sa pagbayad sa among mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloyi kami ug ang tibuok kalibutan.
0: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
3: kaloyi kami ug ang tibuok kalibutan.
1: Tunhay nga amahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo, kalag ug pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Heso Kristo.
0: Aron sa pagbayad sa among mga sala, o sa mga sala sa tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan.
1: Tungod sa iyang masulubong pagpasakit,
0: kaluyi kami og ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami og ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami og ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami og ang tibuok kalibutan. Amen. Jesus, nagasalig ako kanimo. Amen. Walay kinatubang Dios kinsang kaluoy walay pagkahurot. Tanawa kami og dugangi ang imong kaluoy diri sulod kanamo. Para sa panahon sa kalisod, dili kami andayin sa paglaom o mahimong mga sulubon. Apan sa akong pagsalig, gihatag na namo ang among kaugalingon diha sa imong balaang kabubuton. Nga mao nang gugma og kaluoy. Amen. Ang memorare. Hinumduman mo, o maheng, yaon o yamot nga Birhen Maria, nga wala pagayudungga nga may usa nga midangup sa imong panalipod, nangayo sa imong panabang, nangalias sa pagpangama nga imong gibiyaan, dinasig ning pagsalig, nagadangup kami kanimo, ulay sa mga ulay among inahan, kanimo miduol kami sa imong atubangan. Ania kami puno sa kasalanan ug sa kasubo. O inahan sa Dios, ayaw tamaya ang among mga pag-ampo. Hinunua sa imong kaluoy. Pamatia ug ihatag ang among gipangayo. Amen.
4: Pag-ampo kay San Jose. Wala lang dong San Jose, ikaw lamang ang tao sa kalibutan na gitawag ni Jesus Amahan. Ikaw ang tigpanalipod o tigbalantay sa simbahan. Ikaw usab ang tigamuma sa among panginahanglan. Ihalad na mo ang among kaugalingon nganha kanimo. Aron ikaw na ang mahimong among amahan. Magbalantay giya sa dalan sa kaluwasan. Hinaot unta nga makabaton kami sa grasya sa kaputli o pagmahal sa Dios nung kinabuhi. Madawat unta namo ang among mga kinahanglan sa misyon. Sumala sa imong panag-ingnan ang among mga lihok makapaghimaya unta sa Dios. Diha sa kausahan sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus o sa putli nga kasing-kasing ni Maria. O balaang San Jose, igampo mo kami aron makaambit sa kalinaw kalipay,
0: nga imong naangkon diha sa balaan mong kamatayon. Amen. Pagampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, panalipdig kami sa panggubatan. Tabangi kami batok sa mga panglimbong pagsulay sa yawa. Madlungas siya pinagi sa gahom sa Diyos. Mapausanon kaming naghangyo kanimo. O prinsipi sa tanang kasundaluhan sa langit, nga imong tang ibanlod sa eterno si Satanas, uban sayang daotang mga espiritu nga naglibot sa kalibutan, aron sa pagpukan sa mga kalag. Amen. Pagampo sa anghel nga magbalantay. Anghel sa Diyos, akong magbalantay. Kanimo gitugyan ako sa Diyos nun nga kaayo. Nanari karong adlaw sa akong kiliran. Lamdagi, panalipdi, mandui, ug agaka ako. Amen. Sana sa mahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. May suon din ito sa Santos ng Ebanghelyo nining Domingo, no? August 23, 2026. No? Dito sa Ebanghelyo San Mark, Mateo, Kapitulo 16, versikulo 3, hanggang sa 20. Unya miyado si Jesus sa yuta dool sa lungsod sa Caesarea Philippi. Og dito nangutana siya sa iyang mga tinunan. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao? Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jesus, si Jeremias, o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Umitubag si Simon Pedro, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Gingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan kagayod kay kining maong kamatuuran wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kung ligihatag kanimo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Busa sultihan ko ikaw, ikaw si Pedro, ibabaw ning bato, tukuron ko ang akong simbahan. Bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog nini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa ginharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Unya gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Nadili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. May suon, maokini ang Ebanghelyo karong Domingo ha. No, kung mangutana ta karon, kung doon ay maingon ka nato, no? Kinsa man Jesus? No? Maingon kita nga nakaila kita tungod kay ana may mabasa kasulatan ana si Ebanghelyo. Apan daghan ang wa nakamatikod nga si Jesus di ay mao siya ang Jesus nga niingon, gigutom ako. Inyo ba kong ipakaon, no? This Mateo Kapitulo 25. Maman siyang Jesus, kung tinuod kang nakaila, nan, kabalo ka mo tabang sa mga kabus. Kabalo ka mo tabang sa nanginahanglan. Kung ikaw ginikanan ka, amahan, inahan, kuna kay pag-ampo, madiscern man nimo ang imong mga anak o unsa sila. Kung sa ilang problema, kung sa ilang kalibog, o na-addict ra ba na sa nagkadaiyang mga games diya sa social media, sa cellphone, na lahi na dahil ang hunahuna. No? Kung doon na tayo, kung anaa kita, no? Kung tinuod niya nakailata sa Ginoo, nakailata ni Jesus, Mao ni siyang ang Hesus nga miingon, nabilanggo ako. Imo akong gibiduaw. Hubo, imo nga bistihan. Dumuduong, o imo bang ipasaka sa imong balay. Naidaghan ka rin isuon, sa parinti ni imo, di kahit balong upasaka. Naidaghan. Isuon na itong simbahan, no? Adunay, kanang gitawag og the core mission and life of the Christian church, no? Adunay kanang gitawag og tulo ka core mission and life of the Christian of the church. Unsa man siya? Kanang simbahan nga gitukod ni Kristo karon, no? Sa Ebanghelyo, Pedro, ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan. Aduna siya ay tulo ka koan, no? Kanang core mission and life of the church. Unsa man eh? Una, termino kini sa Grego, sa ka-Greek words nga kirigma, no? Tulo man yung kabuok, kirigma, koinonia, o diakonia. No? Siya pasabot ni ini. Morning. No, kining yung tag kirigma, mao kining proclamation. No, kining kirigma diha gikan ni akong pangalan nga Kiriko. No, tinuod na tong pangalan kay Kiriko man. Na kirigma means herald and the herald means the bearer of good news, no? Mao nay kirigma. The herald, the bearer of good news, na diri, proclamation. Usa ba ito i-proclaim? Ani akita, mga gipadala, bisag di as panimalay, magsugod kag sangya o sa imong mga anak, pagtudlo nga ni Hesus Kristo nga nagtudlo gugma, kung ang imong mga anak, ipasinati sa gugma, gugma sa ginikanan, na ipasinati isa sa gugma sa Ginoo, di na, dili na makahuna-huna, mamusil dito sa eskwilahan, oy. Ha? Dili na maghulga-hulga dito mga dili maayo dito sa mga kuwang hitabo sa eskwilahan. Iksuon, kung kanang bataa, nakasinati siya, unsay gugma. Ha? Pero ang ginikanan, way panahon, kay busy, way panahon sa mga anak, ang mga anak ang magtudlo nila ang Facebook, ha? Ang mutudlo na nila ang cellphone na kato ng AI na nga way pagbati, ha? May pagbati ng mga computer, mga gadgets na ba na pagbati wa man, ha? Iksuon ani ah masa maning kirigma. The core gospel message is that Jesus Christ died, rose, and saved us. Mani ang isang yaw na to. Ang kinatibukan dihang mensahe ni Hesus Kristo sa Ebanghelyo. Nga siya namatay, nga siya nabanhaw, nga naa siya muluwas ka na to. Nga naa siya. Mani, ang simbahan, papilgay niya ang pagsangyaw. No? Mani ang yahang papil nga mo sangyaw gayod. Yung panimong Senyor Boy Salvador, nga mo ang magtutudlo sa liturgy. No? The official business of the church is to be with God. No, mao ni ang pinakakuan simbahan nga ma siusa ka diyan ni Kristo. Kamo saon man kinahanglan nga dunay magsangyaw sumala pa sa Roma Kapitulo 10. Kinsa sa may mamati sa o may ilang pamation kung way magsangyaw. Sunod kining gitawag koinonia. Usa man ni community. Kinahanglan ka mahulabilo ka sa matag usa. Kanabi taong mga taong kalit na lang magpakamatay, mamanang mga tao nga nag-inusara, ha? Siya-siya, katawarag siya. Away, problema na mag-inusara ka, na malandong, nag-ampo. Nag-inusara ka, nagsirag hinuktok, suod sa imong kwarto, tuktokon ng kwarto, kating kauna, o di mo tingog. Ha? Kinanglan nga, koinununia, kinanglan doon na kay community. No, John 13:34. Kailangan mo participate ka. Mama niya, ang kanang itawag o synodality. Going together. Di lang ka kayo mag-imo-imo ra. Ikaw-ikaw ra. Manang, doon na kayong mga problema kisa may kasumbungan imo. Ha? Pag magulano na gani kang demonyo, mulihok man dahil yung demonyo, hong-hong dahil na si mong dalunggan. Dahil mo so dito mga di maong pangunahuna, awa na. Ha? I remember sa agusan kani adto, dunay gitadtad tadtad sa inahan niya ang anak, no? Pero pag human interview mga pulis, sulti taon siya nga na kun naghunghong niya. Ha? Nay naghunghong niya nga buhaton to niya. Pero sa mana demonyo. Sa mana mga bunga sa way pag-ampo. Ha? Malang, kinahanglan kang mga sakramental. Na, ang sakramental na gihatag sa simbahan ka nato, no? Sa Ginoo, gikan sa, kuan, pinagi sa wisdom sa Ginoo, niyakin yung sakramental, kasagaran na ni, mensahe man sa langit, no? Rosaryuhan, brown scapular, niyakin yung itawag miraculous medal, no, pahimusli na ninyo. At ayaw itong patutuo, at paingo itong mga habak, nga way kuan. Diyan ka sakramental, yung kanyang sakramental, ang iyang rason ini, ang purpose ini, nga magdala sa katauhan sa pagpakabalaan. Manang suot-suot kag eskapularyo, pero di ka mo simba, gihimo rin mo anting-anting na eskapularyo. Suot-suot kag eskapularyo, pero kay pag-ampog rosaryo, mamay rason yan na. Nga gikonsagrar ang imong kaugalingon, giusa ba ni Mama Mary, nga kinala ka mag-ampo kag rosaryo. Ana, no? Community. Gusto ka mutubo ka sa imong pagka-Kristiyano, kinanglan na andaw na community. Koinununia. Muhiusa ka. Makig-fellowship ka. Ha? The close bond and love shared among believers in a community. Show unity through living out faith together. Muna ning akong giingon, no? Katong synodality. Ang imong pagtuo, mahibawaan nga mitubo ka kung kahibalo na ka mupaambit ni ini nga to sa uban. Na may mga problema, ligon ka ni barug ka. Nga naman, ana ang kay community. Sunod, diakonia, service, ang pag-alagad, no? Muna na yung mga practical healthcare or ministry to others. Muna na mga works of mercy, no? Nabitaw daghan sa simbahan, si Father Timex, atong director sa Divine Mercy Dayos Talibon, na karoon sa shrine sa Fatima, sa Carmen, na maoin rector dito. Siya po'y Padre Cura. No? Daghan na kayo. Karun, kanusama, pila na katuig sila ng reshuffling. Nakatuko na siya 60 kapin ka mga balay para sa mga kabos. No? Na, volunteer ang mga tao, panday, mga babae, magtabang nito, pangguna, pag-prepare sa kuan para tukurag balay sa mga nanginahanglan. No, pag-alagad niya, malipayon kayo. No? Pagka malipayon kayo. Diyan mo makita. No, manatong giingon nato kaganina, no? Kanang good works. Katong giingon ni St. Francis de Sales, no? Occupy yourself in good works. Pag siya kaginuktok siyang panimalay, so itong dautang una huna, awa. Ha? Na kinanglan tagpag-ampo na muhiusa sa katilingban. Ha? Mamay kinatibok ang meaning niya ng liturhiya, liturgy. Gikan ka na sa pulong Grigo na pasabot ana the public works of the people. Kung ato nang sumadahon sa Cebuano, mao na siyang ang liturhiya, liturgy, kanang diya sa misa, liturgy of the word, liturgy of the Eucharist. No, nagpasabot ka na og hiniusa o katilingbanon nga seremonyas diya sa pag-ampo, pagdaig sa Ginoo, mao na liturhiya. Hiniusa kay dihas do kay usahan na ang gahom. Mo nang powerful kay ning misa. Kay tuwa may mga tao nga nag-ampo nga nagkahiusa. Manang gawas nga naa kanang pinakamin ang liturgy of the Eucharist. Di uban sa tong pagtuo nga ang ordinaryong pan o ang bino uban sa pag-ampo sa simbahan, gitawag man ni siya og ex opere operato, no, buhat ka na sa Ginoo. Basta sakramento na gani, buhat sa Ginoo. Buhat ka na sa Ginoo. Nagihimo lang instrumento ang pare, pero basta sakramento, managitudlo sa simbahan. Bunyagan ka, simbahan katoliko, na bunyagan ka, wala nagitanaw sa Ginoo ang kisa nang nagpari na bunyag kung sa iyang pagkamakasasala. Wala ka na epekto. Kaya ang epekto niya ang Ginoo naman nga may nibuhat. Ang simbahan, ang pag-ampo simbahan, dunggon gayud kaya ang simbahan. Maman ang lawas sa Ginoo. Maman ang katawhan o ang ulo ni Mesyo Kristo. Manang ex opere operato. Napasabot niya na kung ibunyagan ka simbahan, na ipare, nakabutang this baptismal certificate nimo, pero ang nagbunyag nimo si Kristo, kung ikasal ka simbahan, ang nagkasal nimo si Hesu Kristo, mga naipagtulunan sa simbahan, no? Ex opere operato. Iksuon, mani ang service. The acts of love and mercy show to people, no? Diakonia. Service, pag-alagad. Nga nung mahimo man yung pag-alagad. Ha? Nga nung makahimo man tas pag-alagad. Iksuon, tungod sa gugma. Ano yung makita niyo mo, no? Marag ako na rin nasulti sa kaniadto sa radio. Nining maong programa. Pero akong baliko, no? Kung masayop. Adunay makita tas balita, no, labi na nila ni si Kasuho nila Karadabed na ilang mga program, kita nimo na yung mga maestra mutabok pag mga river, mutabok pag lawod na sa Buhol, na may dagang isla sa Buhol, mutabok pa aban lisod yung dalan, baktason ngatos bukid na assign. Tan-aw nimo, no, kaber kapait ang ilang kinabuhi kana ko ato nahunaon nga tawhanon. Pero sa tinuod, pagkahayahay ko nila, bulahan ko na sila, nga naman, tukinama sila yung swildo, ano naman sila yung kwarta, trabaho man nila, na sila yung swildo. Pero tanawan yung magsasangyaw sa simbahan. Kani mga katikista in town, kani mga evangelizer, musakag bukid, baktas og layo, wala na yung swildo. Tabok kami sa misyon, ay grabe. Kanang Baes City, ay sus. Naagi yung lugar ng Baes City, nakalimot ko itong lugar. Bisan o kanang tungod sa kalapok, so i-advisean mi nga mag-chinilas. Sus, di na yun ako makayang chinilas. Tungod sa kadangog, tungod kay malubong, lubong pa imong lapok tagatuhod, no? Inya kana pa yo among giagian nga lapok nga dalan, mo ila wa yo laing dalan katura. puno pag nagtais kabaw. Kaya gianan mo itong kabaw. Na, nabay, Amalaw na ito, ako masayop ng Barangay Amalaw sa Baiz City. Isuon, pangutana, na mamisildo wa. Mauni ang diakonia. Pangalagad gayon. Pagpangalagad. Isuon, hapit naman itong oras, dito sa Cebu, itong Friday, nung giingnan ko, no? Gi-interview ko isoon, gitawagan ko nga mo hatag og panahom. No? Nya, nato amigo na ko ni si Brad Boy Dimit, usa ka program host o reporter sa Radio Bandilio, no? Sa Bukidnon, sa DXDB, Radio Bandilio. Isoon, gikuanan ko, no, nay gipangayuan kog idea may tungod sa panghitabo na patoy lang gipangutana na sa hilom ningon lang ko Lord ikaw rito ba kay okay balo sa ring pangutana nila ingnan lang ko Brad kayo na kog dili live man di ay no gikuanan ko niya may tungod sa politika igsuon mao gid ako mamalandong may siguro nag politika unsa man nimo hang partido ma lain-lain makagpartido, maorgin ni. Siguraduha gayod nga magbunga ka ni magkalinaw sa unahuna o kasing-kasing. Diya sa politika, maghiskot niya nagpolitika, siguraduha gayod nga dili mabungkag ay mong panimalay. Kinahanglan nga maayo kag relasyon sa imong mga igsuon, sa imong ginikanan, sa imong bayaw, sa imong ugangan, o sa imong mga silingan. Kanay uban man kig-away kun ni dapig sa usa ka politician na kig-away lunlun patay pero kanang politician ra ba kamamgura na sila lumalabay ra na sunod lahi na pud wa ra ba na kaila nimo na ikaw makikamatay ka na kanay mga silingan wala ba na mutabang nimo na kay problema na wala na mo maayo hinong relasyon isuon maning pamalandong nato. Dili dautan nga dahil kay gilabanan kay mama na freedom na nato nagitawag man na sa Constitution of the Philippine Suffrage no the right to vote o daw na kay katungod pero siguraduha nga sa imong freedom dili maguba ang imong panimalay di maguba ang relasyon nimo sa imong pamilya igsuon pagkanindot kay pamalandungan nga doon na kay gawas nun ka nga mabuhat sa ingon pero maghatag po unta nimo kagawasan kaya tinuod niya kagawasan maman ang pagbuhat sa kabubuton sa Dios o dili sa dautan. Freedom is to do what is right and not to do what you are going to do. Mga na explanation no sa Sirak Kapitulo 15 versikulo 18 ngadto sa 20 mo na ang freedom pagbuhat so maayo dili ka nang pagbuhat sa unsay gusto nimong buhaton ang freedom natay freedom nga mopili sa usa ka kandidato pero baliko nako siguraduha nga malinawon sa katapusang adlaw nimo pinagkagabi makatuga nga maghayang magmalinawon ka igsuon na may daghan natong mga kuano salamat sa kanunay nga niuban nato no ana si Sister Marie Roslerin, Sister Julia, no salamat no salamat ni Sister Lindy Nambang ni Sel Moscosa Ramada no na uban sila sa live nandong live no nga kuan no igsuon ato ang ikuan nga oras naman ato ang kuno ng mga pag-ampo nga ato ang gikinahanglan atong hinumduman kanunay nga sa mga buluhaton makabuhat unta kita sa mga gibuhaton nga gisangon sa Ginoo kanato nga maghatag kanato sa kalinaw sa panahon nagkasing-kasing. Kay way pulos ay mong paningkamot o atay kalinaw. Isuon sa kalsamahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Paghalad sa panimalay nga to sa mahal nga Birhen Maria mannabang sa mga Kristiyanos. O Maria, Birhen Santissima, ikaw gitudlo sa Dios aron mananabang sa mga Kristiyanos. Gipili ka nga inahan og tigpanalipod sa among panimalay. Nangamuyo kami sa imong gamhanang panalipod. Hampingi ang among panimalay aron makalikay sa tanang katalagman sa sunog, baha, liti, bagyo, linog, mga kawatan og tulisan, mga taong mapasipadon sa tanang mga peligro. Panalangin ni kami, panalipdil labani kami. Bantayin og imong kaugalingan ang tanang nagpuyo niining balaya. Ilikay kami sa tanang disgrasya og dautang kapalaran. Apan labaw sa tanan, idangat kami sa labing importante nga grasya, ang grasya nga makalikay kami sa sala. O Maria, mananabang sa mga Kristiyanos, iampo ang tanang nagpuyo niining balaya. Nagihalad nganha kanimo, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo lang sa kayuhan, O Jesus, sinaot nga ang imong lunsay ug himsog nga dugo. Muagi sa nagmasakiton nga bahin sa akong lawas. Hinaot nga ang imong lunsay ug himsog nga lawas. Muayo sa akong nagmaluyahon nga lawas. O hinaot nga usa ka himsog o maabtik nga kinabuhi. Mudagayday dinhi kanako. Kon kini mao ang tinuod mo nga balaang kabubuton. Amen. Diba sa itong programa karon si Brad Tito Kinitlaryusa, no, usa ka leader sa Diocese Artists of sa Cebu nga mapoy regional kanang coordinator sa misyon sa promosyon sa Birhen sa barangay labi na unta ning Bohol, kay do na may kuan, no, do na may mga simbahan sa Birhen sa barangay na nangawa nang ni mga debuto pagtawagon usahay mga wa, no, uban si Sis Rosa nga uban sa kanato karon igsuon uban kanato si Sister Marie Cartan, si Lini Lascunya, uban ni Brad Mico sa Peslawak, ni si Brad Rico sa Gabika, sa kanunay pindom kanato kita anak sa Dios kita templo, sa Dios kita hulagway sa Ginoo, ang Ginoo na kanunay hantotag sa kamakasing-kasing. Sa ngalan samahan, sa anak sa Espiritu Santo. Amen.
5: Way palinay, DYRD kanunay.
6: Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
7: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
8: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
9: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
10: Usa ka makabuhay day. Asay sa akong trabaho isip usa ka radio presenter, usa sa puka runner. Mao nga kinahanglan gyud na ako nga palig-uno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery o para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. Fuel your energy sa sakto mababagi. Kini si Mario Pindugo o saka runner proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Friendly's authorized dealer sa motorsiklong Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwag karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
13: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
17: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
19: Unilab quality yan.
18: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ilong Ranger?
21: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
20: Dili sipon. Di siguro ni mata yun.
21: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
20: Sipon dayon?
21: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
19: Unilab quality yan.
22: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
24: Puhata na! Pag Enervon Z plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z plus!
25: Unilab yan.
26: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z plus. If symptoms persist, consult your doctor.
27: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na yung sulod sa MX3. And mao na dayo yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun na gid ko. Sa MX3, din ko believe!
28: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
19: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
12: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating baligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Emparas Ciudad sa Tagbilaran.

0: ADYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday na dyan pumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDYRD Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dyan sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: DYRD. Kinaham. Kanunay.

0: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtog na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Van Willar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Van Willar.
1: Renly's, authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligyo usab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Renly's. At huwag karoon ang Renly's sa Dan J.A. Clarín, Adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
4: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayon benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
11: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Uba!

0: kuan ng Ginikristo.
1: Yes, so mo na sis nga maminaw ta kang Pedro, which is karon ang atong Santo Papa, which is Pope Leo the 14th. Unya karon sis, tungod kay nasakto man si Pedro pagpaila kang Kristo nga uy, Kristo, ikaw niya ingon si Kristo o bulahan sakto na ingon si Kristo, oy ako na po yung magpaila nimo Pedro. Mm. O bawsan na po kanako. Ang akong ipaila kanimo ikaw si Pedro, ikaw Pedro nga anak ni Jonas, ikaw mao si Pedro ug ibabaw kanimo, no? Itukuron ko ang akong simbahan. So nindot kaayo. So mga kaigsuonan, of course kanang as simbahan as a church, nindot kaayo nga nabilong ta sa simbahan sa Ginoo, pero sakto po tong giingon nga naputay dapat personal nga pagkaila sa Ginoo. Mm-hmm. No, kay at the end of the day mga kaigsuonan, kanang dili naman ta kalimod, no, kung face to face ta sa atong Ginoo, ikaw between you and your God, face to face ta, di man ta kalimod kung unsa gyud ang atong gani, kanang o kanang relationship sa iya ha. Basin kanang throughout the day murag maayo kay itang tawo, pero kanang haud kay itaw niya daghantag na hibalo, pero at the end of the day kita ra ginasayod kung tinuod ba gyud tang higala ni Kristo. Yes, di ba sis?
0: Yes.
1: No, kita ra ginasayod kung sinsiro ba gyud ning tanan natong gibuhat nga maayo,
0: o pakitang, no? Tawo,
1: or pakitang tawo ra ba, so
0: or pag accomplish lang kay parang
1: yes,
0: huna-huna yung di ko makasalaan niya, eh, anak, pero why
1: exactly
0: deep love bang ato ni Jesus,
1: yes,
0: Christ?
1: So,
0: depende ra dyan.
1: Oh, so sayo po nag-iingon sa itong mga isang mga Protestante nga kita mga Katoliko, kano, kay wak ko nga encourage sa kanang personal relationship. Mao na nga, pag born again mo, aranay personal relationship. Kinadako ang sayop na mga kaigsuonan. Kinaunhan nga, angay may bawon sa Katoliko, deep love and relationship for our Lord Jesus,
0: yes,
1: Christ. Mao ginay kinaimportantehan. So, mauna, napabakay ka dugang sis?
0: Sa, okay na to bro.
1: Oh, to siya. Oh, so, daghang salamat. So, mauna to itong pamalandong sa itong Ebanghelyo karong adlawa. So, mo padayon ta sa itong
0: okay.
1: Topic karon sis. So, ako lang sigurong sugda, no?
0: Okay, nga, sige bro.
1: Kung nakabantay mo, kanang nakablo, mampunming duha na timingan.
0: Timingan, color of the timing, day.
1: Oh, na timingan po. Kay, kanang kining blue, kanang daan pa ni sukad sa unang, kanang mogi, kanang murag color sa atong mahal nga birhen. No,
0: ito,
1: no?
0: Atong topic karon si Santa topic Maria. Karon,
1: si Santa Maria nga Reina, no?
0: Reina sa langit ug sa yuta.
1: Reina sa langit ug sa yuta. Nga naman, gahapon August 22 gisaulog sa simbahan ang kapistahan sa pagka-Reina, the Queenship,
0: yes,
1: of the Blessed Virgin Mary.
0: Yes.
1: Oh, ang atong inahan matud sa pagpanudlo sa Santa Iglesia Katolika, Reina, no? Reina sa langit ug sa yuta sa atong rosary sis, no? Sa fifth glorious mystery, pagpurong-purong sa atong mahal nga Birhen isip Reina sa langit ug sa yuta. So it's an article of faith nga nagtuok ta nga kining atong mahal nga Birhen Reina. Nya ang pangutana ni karon sis kay na atong mga kaigsuonan maingon lagi nga disama pud mo kapunit arong pagtulunan, no? Disama pud mo kaimbento aron nga wa may mabasa nga si Maria Reina sa langit. No, nya kanta-kanta pa mo, oh, Maria Reina sa Pilipinas, o Salve Regina, o Hail Holy Queen. Asa man mo ana gikurunahan ninyo mahal si disaman mo ana mugna-mugna raman mo. Mm. Oh, wala ga mugna-mugna. Ang mga Katoliko, mga kaigsuonan ay laom, dunay laom nga pagtuon sa Biblia. Mm. Mao na nga ug atong hisgutan karon nganong Reina siya sa langit ug sa yuta. Number one, magsugod kini sa realidad nga kining atong Ginoong Hesukristo hari.
0: Yes.
1: No? Maklaro naman. Why? Wa may mulalis nga siya hari. Pinadayag 19:16, hari gani sa tanang mga hari.
0: Ginoo
1: King of Kings.
0: Yes.
1: Lord of Lords. Lord. Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari. Unya, ang iyang gidala diri sa kalibutan, ang iyang gisangyaw, unsa may gisangyaw sis, gisangyaw ba siya kanang demokrasya? O gisangyaw ba siya komunista?
0: Komunista.
1: Dili, no? Ang iyang gisangyaw, ging harian, kingdom.
0: Mm-mm.
1: Kingdom. Nga, sa may naka-kingdom, o giyamoy king, no? Giyamoy reyna, no? So kingdom ang iyang gisangyaw. Therefore, ang atong Ginoong Hesukristo, hari, no? Hari siya. So, ang iyahang inahan nga si Santa Maria maoy Reina nga naman sa daang tugon de Isis, sukad pa kaniadto sa daang tugon ang mga Israelita na sila gitawag og Queen Mother.
0: Mm-mm.
1: No?

0: ang reyna kaniadto dili maoy asawa sa hari. Unlike karon sa UK sis, no, kay si King Charles III sa UK, ang iyahang asawa si Queen Camilla. Nganong na queen man si Camilla tungod kay hari ang iyang bana.
1: Yes.
0: Pero dili ingon ana ang sa Israel kaniadto.
1: Sa moderno na
0: sa moderno na panahon. Kaniadto dili ingon ana sis, ang ilaha is kung kinsa ang inahan sa hari maoy reyna. Gitawag og queen mother. Gitawag kini sa pulong nga Hebreo Gebira.
1: Gebira.
0: No, G E B I R A H. Gebira. No, kining pulong nga nagpasabot nga the great lady or the queen mother. Tinahod nga figure sa monarchy sa Israel. Unya kining Davidic kingdom kay kining atong mga hari sa Israel noon nagsugod or gi-trace back gina matrace back kang kanang haring David, no, kay si David ang pinaka prominent gyud nga hari. Mismo si Kristo gitawag nga anak ni David, di ba? O laray ni David.
1: Laray ni David.
0: O, 14 generations. So, naman sa genealogy sa Mateo 1. Pero, sa Davidic Kingdom, naana gining Gebira. Unya, mabasa nato nga, ang anak ni David, nga mao si Solomon, diha sa 1 Hari 2:19, mabasa nato diha, nga si Solomon, nga anak ni Haring David, aduna siya'y reyna nga ayahang inahan nga mao si Bathsheba.
1: Oh,
0: atong basahon sis kay aron maklaro ginato dire.
1: Bro. Okay, bro.
0: So dire sa 1 Hari 2:19 mingon dire, busa miadto si Bathsheba kang Haring Solomon o gitagbo siya sa hari o giyukbuan. Giyukbuan si Bathsheba ang reyna, ang hari mihukbo sa reyna. Unya milingkod sa iyang trono ang hari ug nagpakuha siya laing lingkuranan alang sa iyang inahan ug milingkod si Bathsheba sa tuo sa hari.
1: So nay kagulingon trono.
0: Nay kagulingon trono sa tuo pa gyud. Unya miingon si Bathsheba, may dutay akong hangyo. Verse 20 na ni, no? Verse 20. Miingon si Bathsheba, may dutay akong hangyo kanimo, og ayaw akog balibari. Og miingon ang hari kaniya, isulti kay dili ko ikaw balibaran. Timan ina ha, kay ato nang balikan unya. So, pag-abot ni Bathsheba, unsa to? Mi yukbo si Haring Solomon. Miyukbo. Dili lang miyukbo. Gihatagan gyud og trono o lingkuranan
1: sa tuo.
0: Sa tuo niya. And therefore, kauban sila sa pagdumala sa gingharian. Unya si Bathsheba, umabasa na to dire, sa verse 21 gani, no, kung i-continue na to, si Bathsheba actually, nangamuyo in behalf sa usa sa mga subjects or kanang unsay matawag na to ana sa Bisaya, usa sa mga sakop sa gingharian, no, si Bathsheba ang nangamuyo in behalf sa sakop ngadto sa hari, no, nga kining tawhana ipaasawa, no, si na inihangyo siya nga si Abisag, no,
1: ipaasawa
0: sa igsuon ni Adonias. So mao na nga kanang naay intercessory role
1: ang queen mother.
0: Queen. So ang queen mother ruled beside the king tapad sa hari. Unya tig-advice pod counselor sis, no, tig-advice sa hari, murag advisor ba counselor. Unya advocate or tigpanglaban or intercessor, tighangyo in behalf sa mga tao. Mao nay role sa Gebira, i-search na ninyo. So mao nay gihimo nga basihana nato. Wa tagahimo-himo ani nga nagdamgol ta usag adlaw nga tawgo nato reyna si Maria. Dili. Kay ngano man kung kung si Solomon, Haring Solomon, anak ni David, si Kristo anak pud ni David, no? Laray ni David, gitawag siya son of David. Unya naman pud siya inahan, no? Si Solomon dili pwede niya nga mahimong reyna ang iyang mga asawa kay matud pas 1 Hari 11:3. Citizen to sa iyang asawa,
1: so,
0: sis.
1: Kana nga part dia, bro. Kung himuon nga queen, ang problema na lang, polygamy ba kay... daghan mag-asawa. Ya kumimoon ang usak, kuwaon ang usak ka reyna, kaya ay asawa ka usak. Maggubot, bro.
0: Ay, gubot pas lukot.
1: Ya dili pod pwede ang 700 himuon yang queen.
0: Yes. Oh, niya napagi siya 300 ka kabit, concubine. Ah, samot o kagubot kay mga palaban-laban ng mga concubine, di ba?
1: Palaban.
0: So, samot kagubot, di gin mahitabo. Yes. Therefore, ang iyang inahan mao'y himong reyna. So, maupod si Kristo. Maupod si Kristo. Kay si Kristo hari man kaha. Mudawat ka hari si Kristo. Yes. Mudawat ka nga si Kristo sa laray ni David. Yes. So, sama nga si Solomon, anak ni David. Si Kristo po, anak ni David. Niya, hari si Kristo, hari si Solomon. Therefore, adunay reyna si Kristo nga mao ang mahal nga Birhen Maria. So, mao na siya ang ligo na to nga basihanan. Unya, kay kanang kining atong mahal nga Birhen natuman mangina sa New Testament. So, gipanagna na si Isaias City 14, no? Gipanagna na si Isaias, no? Besides, bahin sa katong pag panamkon sa babay, no? Nga maoy Emmanuel, oh, katong anak nga lalaki, yeah, nga natuman mangina.
1: Yes.
0: No? Sa Matthew 1:23, natuman sa Lucas 1:30,
1: ngatos 32,
0: oh, 33, nga si Maria, giingnan siya nga ayaw kahadlok, no? Kay ikaw magmabdos, no? Ikaw ang magdala sa kining anak sa Dios nga si Kristo, pagkatawag ng Jesus niya sa Matthew 1:23 nga siya mao ang maulagi katumanan, no? Niining gitawag ni Emmanuel
1: sa bagong tugon.
0: Yes, sa bagong tugon. Unya, mulingkod siya sa trono. Trono sa iyang amahan nga si David, therefore, hari gid si Kristo, no?
1: Si
0: unya, kanina na may trono di ay si Kristo lagi. Unya, unsa man tong sa nabasa nato sa 1 Hali 2 nga naapoy trono di ang reyna. Reyna gid ay atong mahal nga Birhen, no?
1: Yes.
0: Unya, nangamuyo ba pud siya sama ni Bathsheba? Uy, nangamuyo sis. Juan 2:2 nga to sa 5, no? Katong kasal sa Kana, no? Nga dito giinbitar si Kristo o ganyang inahan, unya, wala na'y bino. Unya, kinauwan to nga panghitabo nga wala na'y bino.
1: Sa ilahad nga tradisyon, baya, ato, dili baya pwede nga
0: mahutdag bino.
1: Oh, mahutdag bino, kaya mao ba na'y
0: pinakakuan nila kay,
1: sa ilang kung, okasyon.
0: Yes, kung Pilipino pa ang kanang di pwede mawa lechon,
1: oh,
0: ilaha, bino.
1: Bino.
0: Oh, di pwede nga way bino. Unya, kay nahutdan, unya, napay mga bisita si Maria in town na concern, no? So, nangamuy siya in behalf sa kinas ngadto kang Kristo niya. Di pa unta panahon ni Kristo sis?
1: Mao na diha makita na to bro nga ang unsay hangyo sa Queen Mother ngadto
0: yes
1: sa iyang anak nga hari di jud kabalibad.
0: Di kabalibad bisag gusto unta mo balibad ingon si Kristo.
1: Ni action natong balibad
0: bro. Oh, nga di pa man unta na ko panahon.
1: Yes, panahon.
0: Oh niya. Ah, di panahon. Ah, wala. Ingon si kanang Mama Mary, ah, kanang pagsugta o buhata kung unsay iyang isugo.
1: Iyang pabuhat.
0: Nga, isugo ni Kristo nga kanang magdala o pila katadyaw to sis, no? Nga, kuan niya, ang tubig,
1: nahimong
0: bino. Nahibaw naman tas istorya,
1: yes,
0: ana. So, gikan kang Maria, no? Nga, siya ang hinungdan nga na himo ang unang milagro sa atong Ginoong Hesus Kristo. Therefore, natuman gyud sis?
1: Natuman
0: gyud. Natuman gyud nga mao gyud si Maria gyud ang reyna.
1: Oh, ang hitabo sa daang tugon katong partner ni Bathsheba nila ni King Solomon mao toy landong dan ang katumanan sa bagong tugon
0: yes
1: nga si
0: Santa Kristo.
1: Maria, si Kristo.
0: Yes.
1: Si Santa Maria mahimong siya gyud naturally ang mother,
0: yes,
1: queen mother
0: sa typology man guno
1: kaning yes
0: kaning landong imperfect ni ang perfect gyud nga fulfillment
1: yes
0: kinig yung kanang si Kristo no
1: sa New Testament
0: mao gyud ni perpekto so kung kaniadto gani kanang ingon ana na gani nga ingon si Solomon nga isulti ang imong hangyo kay di ko ikaw balibaran unsa pa ka si Kristo nga
1: si
0: perpekto gyud no
1: yes.
0: Oh, so mao na diha mga kaigsuonan niya didto sa pinadayag 12 nakita pa gyud sis no sa pinadayag 12
1: grabe nga tilima, grabe nga pananawon
0: mabasa ba nimo diha sis basaha ko no sis nindot nga mahibaw-an nila ning kanang pinadayag 12 kay kining pinadayag 12 ba murag laktawan ni sa atong mga kaigsuonan sis mabrak kanang di na nila ni apilon siguro basa ni kinanindutan ra ba ni nga bersikulo no kining pinadayag 12 uno nga to sa 2 nya diretso tas Pwede diretso sa versikulo 5.
1: Okay. Oh. Ako basahon, bro.
0: Sige, sis.
1: Unya, nagpakita ang usa ka dakong tilimadon dito sa langit. Mm. Usa ka babaye nga nagbistig adlaw ug nagtunob sa bulan ug gikoronahan siyag 12 ka bituon.
0: Mm.
1: Hapit na siya mga anak ug nagtiyabaw siya sa kasakit. So, unya, may laing tilimadon nga nakita dito sa langit, may dakong dragon nga pula ug may pito kinikaulo na pulo ka sungay ug may korona ang matag ulo niini.
0: Mm.
1: So dito ta sa
0: dito ta 5 sis.
1: Unya gianak sa babaye ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga higpit kaayo apan gisakmit ang bata ug gidala ngadto sa Dios ug sa iyang trono.
0: Iyaw muna. So ang gianak din nga batang lalaki maghari.
1: Hari.
0: Unya gidala pag sa iyang trono.
1: Trono, yes.
0: So nagi day trono dito sa langit si Kristo.
1: No,
0: unya way laing kanang naa sa kiliran sa right side nga trono ang reyna po niya. Kining nakita kay babae unya na may corona sis.
1: Dose ka bituon,
0: no? So unsa may kanang atong makonklusyon ana reyna gini,
1: Raina,
0: no? Kining nakita nga babae niya, kining babae nga muanak, manggilaing babae nga muanak sa anak ng lalaki nga mao si Kristo
1: nga maghari nga walay katapusan nga
0: yes.
1: Gingharian mao may giingon yes. Nila walay katapusan nga paghari.
0: Oh.
1: So kinsa may laing
0: gi
1: si Kristo
0: o gisimbolohan ni ana nga pananawon
1: nga kinsa man ang iyahang inahan
0: si Maria gyud diba? No
1: yes.
0: Ang mahal nga Birhen Maria mao na nga kanang way duda gyud mga kaigsuonan nga reyna gyud ang atong mahal nga birhen, no? Unya kanang atong sabton mga kaigsuonan nga kining ihang pagkaraina, no? Dili ni pareha sa pagkaraina sa kining kalibutanon sis, no? Nga murag kanang all about power, no? Gahom or kuan, prestige,
1: kayo,
0: o tawanon kayo, no? Nga makita
1: sa garbuhon.
0: Yes, maraina diri kay kanang signature na ana na ikaw galingong private jet,
1: yes.
0: Ana no? Like, dili ingon ana ang pagkaraina kay ang pagkahari po ni Kristo di man po di ingon ana nga hari nga kanang mapasigarbuhon hari man nga nagalagad mapaubsaon no nagpaubos matud pas Filipos 2 nga misugot gani no na obedience sa amahan even unto death.
1: Oh, kay kung huno-nao ni mo bro kung dili pa siya mapaubsanon dili pa siya kanang obedience kay ngadto sa Dios Amahan powerful man siya pwede siya di mo sugot ngay lansang siya sa cross kasakit ana.
0: Amen.
1: di siya mo
0: kuha yes.
1: Pero tungod sa iyang pagkamaybsanon
0: yes.
1: Tungod sa iyang pagka-obedience tungod sa iyang kuan gidawat
0: niya kay
1: siya
0: ang mianhi dili aron alagaran
1: yes.
0: Kun dili aron mo alagan kinalahi ano lahi ra kayo
1: sama ra gud ni Mother Mary nga iyang gidawat pag ingon sa anghel nga ikaw manamkon nga na pagkuan ba katong annunciation
0: yes
1: iyang gidawat wa siya naghunahuna nga unsay mahitabo niya unsay dangatan niya nga
0: yes
1: wala pagay siya namin niyo. No,
0: tinuod.
1: Wala pa siya. O niya, hantod ni sakripisyo siya, hantod dito sa cross.
0: Yes.
1: Pagkamatay, hantod sa iyang anak na si Jesus Cristo. Dito, gid si Mother Mary ni sakripisyo. Sama usab ni Jesus.
0: No? Tinuod na sis. Amen kaayo. No? So, ang iyang pagkaraina, no, nagasukad na sa iyang pag-ingon sa kabubuton sa Dios og yes. No? Mabuhat, o mahitabo din hi kanako sumala sa imong gipamulong. No, may it be done unto me according to your word. Nga ni sugot siya nga mahimong inahan sa hari nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Nya gisundan kini matud pa nimo ngadto sa cross kay dito sa cross nagbitay ang hari. Nya naging marka mangani inri hari sa mga Hudiyo. No, tulo ka pinulungan pa to sa Hebreo, sa Latin ug sa Griego. No, nga hari gyud si Kristo pero hari in town nga gikoronahan, gipurumpurungan ug tunok. Nya dito pod ang iyahang reyna nagbarug po tapad niya dito sa tiilan sa cross,
1: yes.
0: No? So, makita na ito nga kuyaw gid ang giagian sa itong mahaling birhen. Mao na iyahang style or kanang dili brand of kanang queenship, no? Kining pag-unong pag masinugtanon sa kabubuton sa Dios hangtod sa katapusan, mapaubsanon hangtod sa katapusan. So, mao na nga kanang ang mahal nga birhen gi tagaan gid pud og dakong ganti, no? Nga mao na nga gi preserve siya from original sin ug from all
1: sa
0: sin.
1: Immaculada.
0: Immaculada conception wa, wala siya sa la. Nya siyempre kay kining pagkadunot sa lawas ug pagkalata ug kining kanang kamatayon tungod man sa sala, nya siya wala may sala tungod kay mao lagi kaalam.
1: Oh, yes,
0: kaalam uno 4 nga di man pwede mo puyo ang kaalam sa mahugaw nga lawas nya kining kaalam pasabot ana sa 1 Corinto 1:24 si Kristo manong kaalam.
1: Yes.
0: So therefore putli si Maria, so wa siya sala. Kung wa siya sala, so walay rason nga madugta iyang lawas na, dito sa
1: yes kuan. Na puy ligon nga hapin pud ana bro nga kanang mabasa gid sa Biblia Roma 8:33 nga diba si Santa Maria pinili sa Dios.
0: Yes.
1: Daghan man ang pinili sa Dios, sama nila Elias, asama nila ni Jeremiah, San Juan Bautista. Mm-hmm. So ang mga pinili sa Dios matod pa diya sa Roma 8:33 nga giila sa Dios nga mga walay sala.
0: Mm-hmm.
1: O diba? Mm-hmm. Mabasa na nato na dina.
0: Yes.
1: Unsa na si Santa Maria gipili sa Dios, giandam sa Dios aron mahimong inahan ni Kristo sa iyang pagnaog o pagpakatawo dinhi sa kalibutan.
0: Yes.
1: So correct kay kabro nga wala gyud, wala gyud man siya sa sala kag gipreserba na siya daan sa Ginoo sa diha pa siya sa taguangkan.
0: Amen. Unya moingon ra ba to mga kaigsuonan, memorize ra ba si tanan to mga kaigsuonan mga board against is ba nga kanang giunsa man ta pagluwas? Episode 2:8 ngadto sa 9 kay pinaagi sa gracia, for by grace we are saved through faith. This is not of works, lest any man should boast. Nya kay not of works man di ay grace man gid ay tukuno ta maluwas, pinaagi sa grasya mao bitaw gitudlo ni Martin Luther, grace alone, sa grace kuno ta maluwas. Unya kay si Virgin Maria gitawag man nga puno ka sa grasya. Di kung puno na sa grasya, na pa ba yung lugar sa sala, sis?
1: Wala na gyud luna
0: ang wala na gyud luna sa sala. So kanang magamit gyud na nato pud inyuhang kanang bersikulo mga mga kaigsuonan. So,
1: ang,
0: no,
1: ang sa Immaculada mga bro, mo isgut tagamay bro,
0: gamay, oh.
1: Ang sa Immaculada, ang pagkapuno ni sa grasya ni Santa Maria mao to, no, nga wala jud luna ang sala. So gitagaan siya sa Dios og grasya nga naguna nga mao ang preventive grace.
0: Yes. Dinon
1: ta, no, ang advance merit ni Jesus Christ sa cross, kay wala pa man si Jesus Christ adto. So ang iyang advance nga merito sa iyang pagpalansang sa cross, gihatag ng daan sa diha pa sa taguangkan si Santa Maria ni Santa Ana. So
0: yes,
1: mao na to ang grasya. So ato ging ma pamatud-an diha nga kanang ang grasya sa Dios makakanker gid og sala.
0: Yes, amen. So mao lagi na grasya man diay, so napuno naman siya.
1: Oh, lahi man to nga katubiyang preventive grace kay for Mother Mary alone ra gid to.
0: Yes, yes. Kay mao lagi kanang katong pag-announce sa anghel, wa biya si Maria tawga sa ihangan. Ang gitawag diay nga ngan ka Maria, ikaw oy, ikaw nga puno sa grasya.
1: Yes.
0: Wala siya gitawag
1: og Maria.
0: Kanang Maria, wala. So ang iya din ngalan, giangaan dayon siya nga kanang pagmaya o paglipay, ikaw nga puno sa grasya. Ang iyang angga kay puno sa grasya, mao'y tawag sa anghel niya, dili Maria. Kay meaning, so daan pa di ay nga, puno, gipuno na siya sa grasya, no? Or sa Greek, ana, kikaratumine, kaning, ang tense pagina sa Greek, ana, sis, nindot kayo, og deeper study sa Bible, no? Nga, kanang perfect tense, no? Nga, pasabot, ana, an act completed in the past but continuing to the present, no, perfect participle di ay ang tense ana sa verb nga gigamit kay karitumini, puno sa grasya, meaning si Maria puno sa grasya, walay sala, sukad sa sinugdanan.
1: No? Hantod na human o natapos ang
0: natapos
1: iyang earthly life.
0: Ang iyang earthly life. So,
1: yes,
0: maupod nga, gipasaka siya sa langit.
1: Lawas no? Og kalag.
0: Lawas og kalag. O, gipasaka manggani si kanang Elias.
1: O si Enoch.
0: Enoch. O nga, unsa to sila, mga propeta to sila.
1: How much more na si Mother Mary.
0: Maulagi lisod kay kanang itong mga kaigsuunan. O pangutanon na to, unsa man, kanang luwas na ka. Ay, luwas na gyud ko. O mamatay ka karong gabi, eh, malangit ka. Langit na gyud ko. Pero kanang para nimo ang mahal nga birhen tuas langit, away mabasa, way mabasa.
1: Ang ilang una-una ba, dili gyud nila muna-una nga si Santa Maria mao'y new Ark of the Covenant. Kay ngano si Jesus Christ nga mao ang pulong, mao ang kinabuhi. Si Mother Mary ang nagsabak niya, siya gisudlan.
0: Yes.
1: Diba? Oh, nga si Santa Maria wala gyud sala. Kay ngano man ang nagpamatuod gyud ana nga si Santa Maria pure, putli, walay sala ang iyang pagkainahan sa Dios.
0: Amen.
1: Kay di ba ya pwede salbaron ta sa dugo ni Kristo dito sa cross kung mahugaw.
0: Yes.
1: Di ba? Mm. Mahugaw kay matod pa sa hub nga walay limpyo
0: nga magagikan sa hugaw.
1: Yes, nga mahugaw. O gani pong pagkaray na ni Santa Maria, bro. Nagkinahanglan ginig pagsabot sa pagka kanang pagsabot diha sa atong kasaysayan ba sa Biblia, pagbasa sa mga praktikal nga mga kasulatan din ha. Kay dili man ni basta-basta nga mingon tag away mabasa, dili na mo, dili wala di na tinud kay mabasa apan kung imo yung basahon diha sabto na daghan ang nagpunting ni Maria nga siya Queen Gyud.
2: Amen.
1: No? Queen Gyud siya.
0: Oh.
1: Sama sa pagkanang akong miskutan ni Gamay Bruno, bro, sama sa visitation ni Santa Maria ngadto ni Santa Elizabeth.
0: Isabel,
1: no, di ba? Igagaw sila sa nagbuntis si Santa Elizabeth, niduaw si Santa Maria dito og niunsa man si Santa Elizabeth niya. Niingon siya diha sa Lucas 1:43 nga pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. So ang pulo nga akong Ginoo kung sa monarchy pa na o sa unang panahon nagmining na og kanang hari para nang nabita sa mga monarch nga movie, monarchy movie nga. Ningon nga my lord, unsa man ang my lord? Di ba? Kanang my lord nagkahulugan nagtaas silag pagtahod o nagkahulugan na og dako nga kanang katungod o kanang pagtahod pagila sa labaw nga gahom, so meaning hari. So pag-ingon ni Santa Elizabeth nga akong Ginoo, nagmalipayon siya, giduaw siya sa inahan sa akong Ginoo, pasabot lang nga hari og si Santa Maria kay siya may nanawon ko ni Jesus ato nga time. Inahan siya ni Jesus, so Queen Mother gid siya.
0: Yes. Diba? Amen. So mao gina mga kaigsoonan kinaklaruhan sa balaang kasulatan, no. Unya kanang naa may musupak sis, no. Ato na lang hisgutan po ning mga pagsupak, no. Kay kanang moingon man sila nga ang mabasa nga Queen of Heaven o Reina sa Langit diha sa Biblia, pagano ra ba gyud? No, niya kining Reina sa Langit nga naa sa Jeremias, mabasa man puna nato.
1: Kila dai ning ipahid lagi.
0: Oh, ipahid lagi dayon ning mga kanang murag kanang kuan ba kanang mamili rag bisikulo niya ipahid sa di mauba kanang kining Jeremias City 18, Jeremias 44 City, no nga naghisgot diha nga naghalad sila sa diyosa nga kuno maoy Reina sa Langit. Oh, ti amo na ang Reina sa Langit, Diyos-Diyosan di ay niya gihalaran niya kanang mauna inyo ang gitawag Reina sa Langit si Maria din na Diyos-Diyos sa giday si Maria. Way mabasa nga si Maria na number 2 wala gapasabot sis nga naay mabasa diha nga Reina sa Langit nga pagano, wala gapasabot nga di na ta pwede mo gamit sa termino sa sakto nga paagi, no.
1: Bitaw.
0: dili na kanang kay kintahay ang pulong nga Diyos.
1: Oh,
0: ang pulong nga Diyos na may pike nga Diyos. Di ba? Which is, gitawag ganing Diyos-Diyos or idol or kanang false gods. Pero na yung true God.
1: Oh, yes.
0: O, ang titulo nga Diyos or ang ngalan nga Diyos gigamit sa mga pike, pero di, wala ka pasabot nga di ta makagamit na pulo nga Diyos. Second, kanang Reina sa Langit, no? Naaman po'y hari sa mga hari nga gigamit sa mga pagano. Nasa Daniel 2:37 nga si Nebuchadnezzar, gitawag nga hari ikaw sa mga hari. Hari sa mga hari, Daniel 2:37. Unya, kay gigamit man sa mga pagano, kining pulong or titulo nga hari sa mga hari, di na to pwede gamito ng titulo nga hari sa mga hari. Kay, sa matuod nga hari, yes. Sa mga hari nga mao si Kristo. Nga naas pinadayag 19:16. O, si Kristo ang matuod nga hari sa mga hari.
1: Yes. Ang kanang pagkaray, ang titulo o ang pagkarayna ni Santa Maria, wala manggod na giisip na to, nga si Santa Maria tupong na sa Dios, bro.
0: Exactly.
1: Or tupong sa Dios or labaw pa sa Dios.
0: Ay, wala.
1: Kaya, kaya nga naman siya man ang inahan ni Kristo nga hari. So, siya ang reyna. Apan, ang reyna, nahimo siyang reyna tungod kay si Kristo man ang hari nga iyang anak. So, ug-ubos siya sa pagpasakop sa grasya sa Dios. So, dili gud ingon nga atong gitan-aw si Santa Maria nga reyna natupong na siya sa Dios.
0: Yes.
1: No? So wala no sus, dili gyud
0: na. Ipahilayo nga kanang mag-isip ta nga naay laing Dios gawas sa usa ka matuon nga yes. Dios. Wala gyud ta maghisgot ni ana. Ang atoang giingon dire nga reyna siya pero ang klaro man ang atong pagtulunan sa simbahan no nga kining pagkareyna niya does not mean or does not suggest that Mary is equal to God.
1: Yes. No? Amen.
0: Or she possesses yes. divine authority equal that of Christ. Dili, no? But rather, kining iyang pagkareyna nagpunting ngadto sa iyang misyon nga iyang giambit o iyang gishare, no? Kauban ni Kristo sa pagkahari sa iyang anak nga mao si Kristo. Mm. So dili siya equalis, kundi nag-alagad usab siya ni Kristo nga isip iyang Ginoo, iyang Dios, pero kanang gitahod siya ni Kristo, no? O gitahod siya nga kanang iyang inahan, unya nakita gid nato sa balaang kasulatan sama sa atong nahisgutan na nga way laing conclusion nga si Maria reyna gyud. Matud pa sa atong Catechism of the Catholic Church, paragraph 966, no? Kining iyang pagkareyna is closely linked sa iyang, especially sa iyang assumption, no? The Immaculate Virgin preserved free from all stain of original sin when the course of her earthly life was finished, was taken up body and soul into heavenly glory and exalted by the Lord as queen over all things, so that she might be the more fully conformed to her son, the Lord of Lords and conqueror of sin and death.
1: Yes.
0: So therefore, didto di siya gihimaya, no? Human siya gipasaka sa langit. Mao na nga gi-celebrate nato ng iyang pagkareyna. Dili kay gihimong equal or gi-worship as God, no? Kay gi-condemn ra ba sa simbahan ang pagsimba kang Maria isip Dios, no? Na ay heresy, no? Nga gitawag og Coleridianism. Coleridianism, which is a heresy mga around 4th century AD na sis, nga ang mga nagpractice ani nga heresy nagsimba og naghalad kang Maria og sakripisyo nga gikondem sa simbahan.
1: Okay.
0: So Saint Epiphanius of Salamis, si Saint Epiphanius na record na sa iyang sinulat nga kining mga Coleridians naghalad og sakripisyo kang Maria kay gisimba nila isip Dios. Unsay response sa simbahan? Gikondem as heresy. So therefore, laktod og klaro kaayo nga pagkasulti, wala gyud gisimba sa simbahan si Maria nga isip Diyosa. Pero gitahod og maayo tungod kay importante kayo ang iyang papel sa kaluwasan. Kay gibutan sa Ginoo nga gigamit si Maria matud pa sa Galacia 4:4 nga sa hustong panahon mikanaog gipadala ang anak, no, dinhi sa kalibutan og miagi sa usa ka babay, no? Pagbuot man na sa Dios, di man tagabuot ana, no? Og wa gyud kay kanang pagtahod sa papel sa mahal nga birhen, wa kay pagtahod sa plano sa Dios. Yes. Kay mao man ay kanang plano sa Dios. So mao na mga kaigsuonan, dili to worship kun dili to honor, no, and to give what is due. So mao na giingon nga giingon sa Biblia, no, nga give honor sa Hebreo, no, to those who deserve honor, and especially those who inspire you in the faith. Katong mga naghatag niyo kadasig sa pagtuo, daiga sila 44 kantong mga tao sa unang panahon nga nagmatuohon sa Dios, nagpaila sa ilang pagtuo, dakong pagtuo sa Dios, atong daigon nganong di manato daigon, no, nga giingon man sa balaang kasulatan sila 44:1. So mao na siya sis.
1: So si Santa Maria sa giingon nimo ganya nga intercessor gid siya tungod kay siya mangudbro kay balo gid siya, no, nga unsa ang kanang mga kasinatian sa mga pag-antos at mga tao dinhi sa yuta. So siya isip inahan, reyna inahan, siya gyud ang tig pasiugda, tig pataliwala, tig paminaw sa atong mga hangyo og tig dala sa atong mga pag-ampo ngadto ni Jesus, no?
0: Yes.
1: Siya joy intercessor suma sa imong gingon.
0: Okay, niya. Kanang sugo man pud na ni Kristo, no?
1: Yes.
0: Katong nagbitay siya sa cross nga son, behold your mother niya. Ang representante sa mga Kristiyano sa ato si San Juan man.
1: Yes.
0: No? Kay mo ramay nabilin sis. No, yeah. Mo ramay nabilin sa mga tinun-an niya og mga disipulo. Unya si San Juan nagrepresent ka natong tanan. Unya say magiingon ni Kristo, son, behold your mother. Mother, behold your son. Niya, sukad ni adtong adlawa gipapuyo ni San Juan og gidala si Santa Maria sa iyang puloy-anan. Ang pangutana, kita ba usab gidawat ba usab nato si Santa Maria, no? O papuyon baka nato po si Santa Maria, no? Sa atong kinabuhi, isip intercessor ba? Isip inspiration? Mm. Or diehard gyud tang antay Marian, no? Nga kung kining atong mga igsuon siguro ba nga, with all due respect, di man pud tanan, pero kining mga igsuon nga antay Maria gyud kaayo, no? Kung sila siguro gibinlan ni Kristo sa tiilan sa cross, moingon si Kristo, di ko mudawat anang bayhana, di na ko na papuyos amua, no? Di ko mudawat.
1: Yes, pero dili sila, no? Sila moilan.
0: Pero dili si San Juan gituman niya ang gingon ni Kristo, behold your mother.
1: Mato nakakita siya og katong pananawon dito
0: sa pinadayag, amo ay nagsulat sa pinadayag, no? Oh, sige, kuan dito nakakita sa vision.
1: Ang pagkaraina ni Santa Maria usa dito ka simbolo sa kadaugan sa sala, kay katong gipasaka siya sa langit, lawas og kalag, no? Kay di ba ang sala nakapahimulag sa himaya sa Dios. So pagpasaka niya, napamatuod lang gyud nga putli gyud siya, wagid siya sala, nakabuntog gyud ang sala, diha pa lang siya sa taguangkan. So
0: yes,
1: muna konektado kayo, muna nga ang pagpasaka niya sa langit, di ba ang na change man to sa pag deklara ni Pope Pius XII nga unsa to nga date, 1954
0: 1950 nga katong kana assumption
1: so gid na change ang kuan ang ni Papa Pablo VI kay aron maduol siya sa assumption, makonekta ang iyang pagkaraina, reyna sa na change to ang date sa reyna
0: sa pagkaraina
1: sa langit ug sa yuta kay aron after sa assumption the mga pila ka days lang,
0: oh yes, no? 7 days
1: o 7 days na masumpay sila ba siya, sa tinoon. Assumption then pag ang pag pasaka, pagsaka ni Santa Maria, lawas og kalag, gikurunahan magud siya dito,
0: yes,
1: bro. Gikurunahan siya mo na nga. Aron dili layo ang iyang kapistahan na change to ni San Papa Pablo VI.
0: Yes.
1: Nagihimo og August 22.
0: Okay. Nabaya po sa tagna sa Salmo 45:1 nga to sa 9. No, nga kanang tagna ni mahitungod sa Messianic King, no, sa Mesiyas nga hari.
1: Okay.
0: Ug sa reyna, kay nganu man giingon man diha nga kanang kining Mesiyas gitawag nga Dios, unya ang imong trono o Dios hangtod mulungtad, hangtod sa kahangturan. Unya sa verse 9, sa imong tuo nagabarog ang naausab ang reyna.
1: Reyna.
0: Reyna nga napuno sa bulawan sa Ophir.
1: Oh.
0: Ano, the queen arrayed in gold from Ophir. Naagyud di ay.
1: Naagyud, no. Kanang mabasa gid nato.
0: Mabasa gid.
1: Ang pangutana, kinsa man day na, bro? Kinsa may lain na pa ba'y lain? Wala na
0: siya lain. Kung di na lang yung kanang ganahan gid mukuan ba, magpalimong-limong na lang yung ka. Yan po lang ka na mo igsoon, pero.
1: Oo na. Pero kung atong naon, bro, wala gid lain.
0: Wala.
1: Wala lain. Kung yes. Dili.
0: Unya mo ni ipa supot lang na ko gamay kining katubitong katong giingon nimo ganina, hapit naman, no, pero okay. Katong giingon nimo ganina nga ang dugo nga gitubos kanato gikan ni Maria, kay tinuod ba na sa biology ang fetus magkuha sa dugo sa inahan o sa nutrition sa inahan, mo man ni gamiton sa fetus aron motubo mudako niya si Kristo, of course gikan ni Maria, so motoy gigamit nga pangtubo sa atoa katong dugo nga gikan ni Maria. Kay before that, kay Dios man si Kristo, wala man siya unod og dugo. Hingkuha siya og unod og dugo kang Maria. Unya, naapo di ay kanang phenomenon sa science nga kining gitawag og fetal microchimerism nga ang anak pud, ang fetus pud, ang bata pud sa sulod sa tiyan, muhatag di ay pud og cells ngadto sa inahan. Okay. Unya, kini nga mga cells distinct niha, cell nigikan sa bata niya, mupuyo sa inahan,
1: sa
0: hangtod sa hangtod. So united gid sila. Yes, united. Give and take niya.
1: Okay.
0: United gid silang duha forever, no? Kung bisan gani kuno usahay nga masakit ang inahan, mutabang pud ang anak og kanang heal sa lawas sa inahan.
1: Sa akong pagkabalo, Bruno, nga masakit ang inahan, masakit ang bata, pero karon kabalo ko nga muhatag day, mutabang jud day pud ang bata.
0: Bagong discovery sa mga scientists.
1: So, nagkutay gyud ni Santa Maria og unsay naa ni Kristo,
0: kay
1: nihatag man siya og kuan nato ni Santa Maria,
0: yes,
1: si Jesus Christ.
0: Ang punto, silang duha in si parable. Mao na,
1: yes,
0: nga kung nagdayeg ka ni Santa Maria, di mahimo nga di nimo daygon pud si Kristo. Kung magdayeg ka ni Kristo, dayga pud ang iyang inahan, kay in si parable sila, no? Mao na nga ang mga Katoliko sakto gyud, no? Wa gyud tagi Kana wa ta masayop ba nga midayeg ta kay ingon si San si Saint kana is John Hughes man siguro to or si Saint Maximilian Kolbe nga kanang don't be afraid to honor Mary because you can never honor Mary more than Jesus honored her. Di ka makalabaw kang Kristo sa pag-honor niya sa iyong inahan.
1: Pero ato pong noon din, no? Di gamay na hapit na time. Kanang gamay na nakbit. Nga, unsa tong naa sa Biblia diha nga, unsa tong masabtan sa Biblia nga, unsa tong mga balaan nga maduol sa Dios, isipon nga balaan. Sama atong gipakita ni Moses na nagkayo nga sampinit. Gingnan man siya nga, muduol siya ito, gingnan siya sa ni Ginoong Jesus nga, ayaw pagduol, hubuay mong sandalyas kay balaan kini nga dapit. Ang tabon sa kasabutan, yes, balaan man to, balaan. Asa dapita ang gibutangan sa tabon sa kasabutan, how much more na kasi Mother Mary nga siya gitugkan ni Jesus Christ kung unsa gid siya kabalaan, di ba?
0: Amen. Maulagi ni nga ang mga Kristiyanos mo adto magani sa hulilan kay sus kini rabang lugar gilaktan ra bani gitumban ra bani sa atong Ginoo ato ning hagkan kay gitumban sa unsa pa ka atong gisudlan gyud sa atong Ginoo nga taguangkan gyud ba?
1: Taguangkan niya. No. Di na nila ma.
0: Di non tahuron.
1: Yes, bro.
0: No, so mao na
1: question jud ta no nga no.
0: Oh, pero ato silang iampo mga kaigsuonan na pupos sa atong oras, no? Dali ra kayong oras kay nalingaw ta sa atong istorya. Daghang salamat mga kaigsuonan. Katapusan na lang nako nga kanang mga pulong unta kay kita sa kanunay maningkamot, no, nga magpuyo sa mga hiyas sa atong mahal nga Birhen, mangayo sa iyang panabang nga aron kita mas masuod pa sa iyang anak nga maotong Ginoong Hesukristo. Amen. Ikaw sis na kay last words.
1: Na.
0: Okay. Daghang salamat sa ngalan sa Amahan, okay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
2: Ligunang yung pagtuo. Dugangang imong kaibalo. Pinagi sa imong makanayong pagpaminaw nining maong tulumanon nga mabati sa samang takna ug ning maugyapong istasyon. Dei Vermo. Ang pulong sa Dios. Nga dalit kaninyo uban sa mamayong tingog kaubuton sa Diocesan Biblical Apostolate. Pinaagi ni atong sibihan, DYRD. Hangtod sa sunod Domingo pohon, kami magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi, ugang Dios magapanalangin kanatong tanan.
3: DYRD, kinaham, kanunay.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Behold, the handmaid of the Lord.
5: Be it done unto me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: And the Word was made flesh,
5: and dwelt among us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
4: Pray for us, the Holy Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ.
4: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
5: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtuk na problema.
2: Aboard pa!
1: May rakaf na.
3: Unilab quality yan.
4: And Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
6: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo.
7: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Akoy, nabugahat ko. Naapad yung kauban nga pamaol, labad sa ulo, o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
12: Rexino Forte!
13: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang Bulano.
17: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
18: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
19: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD.
20: DYRD.
19: Number one.

Palakpakan sa nato ang atong buhi nga Dios, mga igsoon. Indeed, our God is a good God. Amen? Kung ang Ginoo sa uban, daghan mga saad, pero sultian ko ikaw, mga kaigsunan, ang atong Dios pinasahi gayod. Amen ba? Nagatudlo ako, mga kaigsunan, og philosophy sa department. Uban niya na ang nagatudlo punta o world religion. O gayong makita diha, mga kaigsunan, nga daghang mga pagtulunan sa lain-laing mga relihiyon. Pero ang ilang Dios pagkamatay, wa nagyod magpakita. Pero ang atong Dios wala lang magpakita sa usa, ug sa kadaghan pagyod. Read your Bible in the book of Acts chapter 1. Imong makita diha nga ang Ginoo nagpadayag sa iyang mga disipulo. Nagpadayag sa mga magtutuo. So niini nga kabuntagon, mga kaigsunan, as I prepared the sermon topic this morning, I'm a bit hesitant. Why? Because this is kanang ganing word gani nga moralag na baliwala. This sermon, mga kaigsunan, consistent sa Old Testament going back from Old Testament going to the New Testament. Consistent siya, mga kaigsunan, nga gipamulong sa Ginoo. Amen. Daghang mga churches karon or doctrines nga bisag unsa, no? We have heard about G12, naaptay mga D group and other discipleship and other kinds of equipping, mga igsoon. Pero diri nimo makita nga adunay simple kayo nga gipadayag ang Ginoo kanato. Nga usahay siguro masulod kita sa daghan kayong mga responsibilidad. But mga igsoon, it reminds us. Unsa to? In the Old Testament, dili nimo makita madungog ang Ginoo pinaagi sa kilat ug dalugdog. Apan usahay ang Ginoo makig-istorya kanato in a very small voice. No? Ang Ginoo makig-istorya kanato. God is a personal God. Timan-ana nato, mga kaigsunan, nga ang atong Ginoo nga gialagaran is a personal God. Let me bring you this event, mga igsoon. Kumusta man yung nagapanghitabo sa kalibutan? Aware ba ta? Naman tayo mga, di ko mo to, number usa ang Pilipinas nga text world. So daghan yung mga cellphones, no? Kumusta ang kalibutan? Ano na ba'y kalinaw? Huisya, Spain, gira sa Middle East. Unsa man? No? Murag okay siguro ka, tayo third world country man ta. Wa ba'y kagubot sa ato ah? Mingaw ba itong Senado? No? Okay ra ba ang Luzon? No? Nanglutaw? Nanglutaw ang mga tao? Ang mga butang? Ang funny lang kaya mga Pilipino, basta makakita ganig kamera, bisag naglutaw, muana gihapon. Bisag naglutaw-lutaw na. No? So kung tanaw ni mo mga kaigsunan, kumusta nga itong ekonomiya? Kumusta mga kaigsunan ang matag-usa ka na ito? Mangutana ko, kumusta ang atong panudlanan? Abunda ba kayo, mga kaigsunan? Wala ba'y mga sakit?

maapiktuhan. No? Labi nang nakas sa negosyo, nakas trabaho. Unsa na lang, no? Kung unsa na lang. What if, what if, what if? Sometimes, this fear of the unknown, wa pa gani mo abot ang kabalaka ni overtake na. Unsa na, maka-eskwila pa ba kaha ni? Napabaka ko? No, daghan kayo tag mga pangutana, mga igsoon. Apa niini nga kagbuntagon, akong ihayag mga kaigsoonan, just like Apostle Paul, nga wala siya nagbutpasabot nga, iyan na ning na-accomplish. Pangutana, are you holy? Am I holy? Of course not. Ingon si Paul, na wala ni nako na-obtain, wala pa ko kaabot ani, but I strive. Ako na ning kamot. Bonong magbantay ta mga kaigsunan, nga daghan kayog mga teaching karon. Hello, paminaw mo. Kana ganing muingon nga, kanang extreme grace gani, aba naluwas na bitaw ko, bahalag magpakasala ko, problema na na sa Ginoo, basta kay ako luwas. Mga igsoon, bantayan ta na nga mga pagpanudlo tungod kay daghang mga pulong nag-support mga igsoon, giingnan sa Dios ang mga katauhan niya sa Israel, be holy for I am holy. Magpakabalaan ka kay ako balaan man. Amen? Praise the Lord. So, in Leviticus chapter 11, 44 to 45, mga kaigsunan, it is God's command. Iyon diri, sa Old Testament, the word, in Hebrew word for holy is kadosh. Say it with me, kadosh. Namahaw mo, wala. Kadosh. Q-U-A-D-O-S-H. Kadosh. Holy or objective use for God. Kani word nga holy mga kaigsunan, gi-attribute ni sa Ginoo. Iyon diri, ang kidash, to make holy and to sanctify, to set apart. Kung ang Ginoo, kadosh, ang mga tao niya gitawag og kidash. Unsa man ning word nga kidash? Pagbalaan o pagpakabalaan o gipasahi. Asa na? Exodus chapter 20 verse 8. Kining kadosh mga kaigsunan, kadosh in Hebrew word, to set apart or reserve for God purpose alone. Ang mga katauhan, mga kaigsuunan, gi-reserve yun na siya. Pure without defilement or moral clean. Ang butpasabot, anak mga kaigsuunan. Dedicated for God's purpose. And that is, yun din nga, be a vessel of honor. Igsuon, ang matag-usa ka na to, kita ang, kung kuan pa, unsay ka ng goblet gani kanang imnanan kanang taas og liog gani mo na gitawag nga goblet, no? Kung panudlanan pud vessel na yung mga tao sa una gi-conquer nila ang Israel, unya ang mga hari, ang hari nga gigamit ang kanang pangkupa, giinom dito sa tagay-tagay og nasayod mo mga kaigsunan, adunay curse na hitabo sa maong hari. Mga igsoon, the word separated, consecrated for one purpose. O kita mga kaigsoonan, ang mga anak sa Ginoo, di-consecrate kita sa Ginoo. Amen ba? Mga igsoon, dahil sa likod, di-consecrate ka sa Ginoo, di-pinasahi ka. Amen? Nga naa kay conviction, nga naa ka diri karon. Amen ba? Nganong naman kay passion nga musimba? Nga ang imong silingan, tuwa naman sa dagat. Nag-celebrar naman sila. No? Iyon diri, in Hebrew, holiness is more about position and purpose than just moral behavior. Para sa Hebrew, mga kaigsunan, ang word holiness is

0: posisyon, kung kinsa ka mauna ikaw. It is required of the Hebrew people to walk in God's laws. In the New Testament, mga kaigsunan, in the Greek word is hagios. Hagios. Or sacred, set apart, or holy. Kaning word niya, set apart, mga kaigsunan, in Greek word, aning set apart, example ni siya sa gitawag nga church, ecclesia. Ang word ecclesia is church. Ecclesia, called out once. Gipangtawag nga mga katawhan. Nganong gitawag ka? Asa day kagikan day, Pastor Noel, sauna. Nganong gitawag man ka? Kay nagmadyong ka. Gitawag siya para mo set apart. Kinsa pa tong daghag mga talent din he. Gitawag ka dito, gikan sa sabungan, gitawag ka, dili na pareho ang imong kasing-kasing kay gipinasahi na ang imong pagbati karon. You are being set apart. No? Called out once. Kinipod, hagioso means to make holy or sanctify. In John chapter 17, verse 17, consecrated. Kay basig makalimot ang mga kaigsuunan nga di pang tawag tas Ginoo. Ang pagtawag sa Ginoo kanato mga kaigsuunan, dili lang kay tawag-tawag. Naay ang tawag sa Ginoo nato naay purpose. Amen. Ang tawag sa Ginoo kanato mga kaigsuunan aron sa adunay pagbuhat. Ingon daw nila, maminaw ta mga kaigsuunan, gibranded raba ang mga Pentecostal nga salvation by works. Untuo ba taana mga kaigsuunan? Branded ra na nila. Pero sa ang tinuod mga igsuon, naa kitay episode 2:8 ngadto sa 9 nga ang kaluwasan pinaagi sa grasya ni Ginoong Hesus diha sa pagtuo. Amen. Mao na nga gi-judge ta mga kaigsuunan. Pero magbantay pud ta kay naay mga tawo pud nga sobraan ra pud sa grasya sa Ginoo, maglunang ta sa pagpakasala. Ang Ginoo bitay muluwas nato. Mao man isaad sa Dios. No. Jesus and even God himself says through the prophet, be holy. Magbalaan ikaw. Amen. Basag makalimot ta mga kaigsuunan nga gitawag ta ni ini nga purpose. Are you following? Hallelujah. Kaya ang root idea ra bagyod mga kaigsuunan, ining word nga separate, consecrate is cut off, separated, dedicated, and kinigigamit ni sa dakong simbahan, venerated. Kabalo mo anang naay kuan, gi-venerate nila nga mao nang ilang gideklara nga nahimong santos. Look at, read the book of Epistles. Kita nga mga buhi, gisulatan sa alagad sa Ginoo, sa tanang mga balaan, dihang dapita, buhi pa, balaan na sa atubangan sa Ginoo. Amen? Palakpakan sa nato atong buhi nga Dios. Sila dili, sila makatawag og santos, hangto dili mamatay. Pero tan-awa ng imong katapad. San? Usa ba santos o ningo kag santisima? Santos ka na mga kaigsuonan. Dili pa lang kayo na human. Kay nagsigi pa maglimpyo ang Ginoo. Amen? Ang pagbuhat sa Ginoo mga kaigsuonan, nagaon process pa. And that is why the word of God says, do not judge or you will be judged. Unsay but pasabot ana, kana ganing muhatag na kagkonklusyon ba? Kaing ana na gyud na siya. No? It reminds me mga kaigsunan, usa ka Kristohanon sa Lapu-Lapu. Pagkaingon ako nga, uy, si kuan ba? Unya, ni balik man sa kalibutan. Kabalo ka on sa igisulti? Ha? Pasag di na to, Pastor. Di man to angayan sa kaluwasan. Naong palang da, nagkiat na. Why hinungdan? Nga nung Di ka makapangutana ng anong nabakslide. Tanaw ko niya, Lord, harsh ba? Kabitter ba? Kajudgmental ba? No? So, salamat sa Ginoo mga kaigsunan, nga ang Ginoo naghatag ka na to, nag-remind. I just want to remind us all again na ako diri karon nagwali pug ko sa akong kaugalingon. Kitang tanan ani mga kaigsunan. Sulti yan tamo mga kaigsunan. Walay perpekto ka na to. The Bible says, they will know, ang mga taong nasa likod, they will know that we are God's disciple if we love one another. Mahibawaan ka mga kaigsunan nga disipulo ka sa Ginoo kung gihigugma nimo ang imong isig katawo. In the book of Galatians, kung maayo ka sa uban, labi na niya atong mga anaa sa pagtuo. Hello? Kung kabalutang muhatag sa uban, mga kaigsuunan, mas labaw tang muhatag sa atong mga igsuon. Amen? Naana sa Biblia, naana sa Galatia. Hallelujah! Nganong ang Ginoo nga namang yun tayo pabor? Daghan mang mga tao. Nganong kita pinaburan man tas Ginoo? Ayaw na lang question na ang Ginoo kay apil ta sa pinaburan. Amen? God is so good. Number one, why do we need to live in holiness? By the way, mga kaigsunan, ang holiness is one of God's nature or character. Question number one, why do we need to live in holiness? Sa paglakaw, sa pagkabalaan, number one, because we are called to serve a holy God. Dili tanan mga kaigsunan, gitawag aron mga lagad sa tinuod nga Dios. Sa kalibutan pa ni mga igsoon, paminaw mo, muingon na, swertihan ako eh. Dili na swerte. Dili na luck. Blessing yun na sa Ginoo. Wala mas tumble ang Ginoo niya. Nakitaan ka niya, ay, luwason ta na landay ka. No. Iyon ang Biblia, while you are still in your mother's womb, I have chosen you. Gipili na ka. Pero daghang mga tao, mga kaigsunan, kung mga tao nga gipili sa Dios, pero bisan sa ilang pagkapinili, mo-refuse yun. Amen? Daghang mga naguna, nga, naulahi. Ug karon ang mga ulahi, naguna, nagpungasi. Bantay guna ninyo ng mga naong sa mga karaang Kristuhanon, malipayon pa ba na? No? Bantay na ninyo. Bisag sulod simbahan, tanaw mga bata. Samo kayo. Mag-worship ko sa Ginoo. Murag parisiyo, no? Pero si Jesus, tanaw ko ninyo, ningabot ang mga bata. Ningunin. Ingunin mga disipulo. Mga parisiyo. Ay, saba. Naasi Jesus ni. Giing na ni Jesus. Kay kung inyong pugnan ang mga pagdaig sa mga bata, no? Entertain, naga-entertain siya. Ganahan siya simbahan. Ganahan siya pamilya nga alive. Amen? Ganahan siya mga bagong mga kalag nga naay kadasig sa pag-alagad sa Ginoo. Ang mga magulang kita-unta mo cheer. Go, go! Malipay ta. Kainain mga dasig. Ano yun o, mga nadasig, bag-uro niya, naghagtato, pupi, pag-abot. Kinsa pa itong mga karaan, ihidupot man hinon, nalagay kay tato, lagi. Ang imong sinuotan, dili sa kuwa ba? Magbantay ta mga kaigsuunan, maunay gikaligot-gutan sa Ginoo, mga karsing-kasing nga mga parisiyo. Imbis magkadugay, batid sa balaod, pero ilang gihimong hinagiban, aron sila mahimong mutaas ug magsigig himantay. Kung tinuod yun mga kaigsuunan, no? Kumangita lang yun tag mga problema sa usa ka tawo, makakita na yun ka. Pagtanaw pa lang nimo, mahingon na rin ka. Wapay, wapaw kaila ha? May mga tao, di ba? Mutanaw pa lang kadaan, murang lain mga kung mubrigay na kaganahan. Labi nag-intentional kayo kamutanaw o sipyat sa imong tao, daghangag nakita. Amin ba? Pagtanaw pa lang daan mo, murag nakulangan siya sa height. Ang iyang kuan ba? Iyang buhok, murag dili bagay, bland. Dapat sa iyang kuan. Mura namin yung kag-critical. Amen? May bawaan sa mga tao nga kita, mga anak sa Ginoo kung maghinigugmaay ta. Sa paghinigugmaay, anaa ang pagkabalaan. Mahibalo ka mo sabut sa uban. Mubati ka sa iglesia. Mubati ka sa imong igsuon. Amen? Duawon nimo, ampuan nimo, mga igsuon, paminaw. Sa diha nga nahimo kang Kristohanon, nahimo kang kapamilya sa Dios. Di na nimo apelyido ang imong nasa likod, imong katapad, no? Imo nang igsuon sa Ginoo. Musugot kag sa dili, imo nang igsuon. Muna nga, ang gusto sa Ginoo kanato magigsuonan, maglakaw ta sa kabubuton sa Dios. Ingon diri, we are called to serve a holy God. Balaan nga Ginoo. In Psalms 99, verse 9, the Lord our God is holy. Why in the world nga mga lagad tagbalaan, unya dili tabalaan? Mga igsuon, be holy. Magpakabalaan ka. Di ba na yung action word na siya? Amen ba? Marghinay yun. Pagdali, diya, Pastor, oy, kay, napistara ba dito? Sayang litson dito. Tataro na to. Duha ka klase, Pastor, ang pagpakpak. Kana mo pakpak, gani, Pastor, nga, praise the Lord! Yan, usap pagkapakpak ka ng dugaya, ni mo diha. Manglakaw na, mangligo, migdagat. No? Gusto mang kataglangit, mga higsuunan. Nganong mo enjoy man ta dito sa kalibutan? Amen? Kung panimalay ni sa Ginoo, nganong ang imong huna-huna, tuwa man sa gawas? Hello? Kung panimalay ni sa Ginoo, mga higsuunan, unsa man degyod inyo ha? Kinapata sa kalibutan, di ba nag-practice ta og mga linangit nga mga kinaiya? No? Ngano man ang hunahuna na to, mas dako pa man ang nasa gawas. It's a reminder na may so, nagwali ko sa kong galingon, ha? Nganong mas dako ang atong panahon sa gawas? Kanus alang ato, mga prayer meeting, natay schedule, natay United Prayer, no? Gamay ra, Sunday. Unya, magsigitag-ana. Sa pag yun, nahigugma ka sa panimalay sa Ginoo o niya gusto kang malangit. Ay, ko ing nagtuwa na ka sa langit, dugaya ba ding langit? Uy, mag-program na si Jesus, niya magto para bakos kalibutan. Why? Nga nung di maka mo enjoy sa presence sa Ginoo, mga kaigsunan. Praise God, ingon diri, ang Ginoo na to, balaan, holy siya. Naitulo ka mga nga karakter ang Ginoo, mga kaigsunan. Di ba, God is all-knowing? Kay siya balaan, ato siyang sa iyang pagkabalaan. Gamhanan siya, presente siya. Because God is complete in Himself. Mga igsuon, anaa kaniya. In the presence of God, there is fullness of joy. There is fullness of joy. Naagay tendency, mga igsuon, nga mapalong ang kadasig sa usa ka Kristohanon kung magsigi siyag sungsong dito sa mga taong wala magbaga. Pero pag abot din hinagbaga, nagkalayutanan, praise the Lord, hallelujah, maubitaw tong ang balaang espiritu, pinaagi murag dila ni kunsad tungod sa ilahang paghiusa. Pero kung magpinasahi na gani ka, diha na nga panahon nga ukuy-ukuyon ka na, tanaw-tanaw na kasayawa kung asa ka mabikil. Mga igsuon, atong bantayan ang atong pagkakristuhanon. God is complete. God is separated from sin. God cannot tolerate sin because it's the opposite of Him. Habakkuk 1:3, balaan ang Diyos. Dili siya makahikap sa mga dili iyaha. God's nature is holy. Paminaw, maminaw ta mga kaigsunan. Usahay, convicted kay taani. Bisag naa na ta sa pamilya sa Ginoo, naa na'y mensahe sa Dios, buduko gihapon ta. No, mayo unta nagutan-aw ra tag verse, tan-aw tag Facebook. No. Bisag naa na ta sa presensya sa Ginoo. Bisag naa na ta sa kananan. Picturean daan, usay mag-cellphone-cellphone, mag-headset-headset. Dili nato ma-enjoy ang presence sa Ginoo sa pamilya tungod kay usay dalhunta. Amen. Relate ba mga igsoon? Kining sala mga kaigsoonan, dili ni nature sa Ginoo. Balaan ang Ginoo. There was a time that when Jesus cried out and said, Father, Father, why have you forsaken me? Sa cross. Nga tinood ba yun nga git? Talikdan. Si Jesus sa iyang amahan? Wala. Nga nung gitalikdan mo ako tungod kay dili makaako ang amahan magtanaw sa iyang anak nga nabulit o itom kaayo. Tanang sala sa kalibutan na dasok sa iyang lawas. Pag amahan ko, amahan ko, amahan ko, nga nung gitalikdan mo ako. It is not God's nature nga magsigig tanaw sa o mubuhat sa buhat sa kalibutan. God is separated from creation. Ingon diri 55:8-9 in Isaiah, my thoughts are not your thoughts and my ways are not your ways. God is above all pure, majestic, and holy. Kinahanglan mga kaigsunan, atong i-imitate si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Usahay, sayon regyud kayo mo ni ang mga kasagaran nga nangabungkag nga simbahan. Adi ko mo simba diha. Nga naman lagi na siya, di man lagi perfecto. No one is perfect. Amen. Na illustration mga kaigsunan. Tanawa ko ninyo. Ang bato, every time nga naay baha, ang bato nga sigigligid-ligid, unsa man ang batuhana, gikan sa bukid, paingon, niabot na lang sa dagat, kada baha, magsigigligid, unsa man ang batuhana, buhi o patay, gikan sa bukid, magsigig, kada baha, gamay lang baha, magsigigligid-ligid. Maunang mga Kristohanon, mabikil gani sa usa ka simbahan, mubalhin na pod sa laing simbahan. Pag abot niya ikapito nga simbahan, testimonyo siya, di ko atong mga simbahan, sakuan na na. Kaya kada adto na ako, mabungkag. Wa siya kabantay siyang galingon nga siya hinungdan nga nangabungkag ang pito ka simbahan. Kada adto niya, bungkag. Naamang gani panahon nga ibalhin ka sa laing lugar mga kaigsunan nga gamiton ka diha na purpose ang Ginoo. I know a lot of you mga kaigsunan gikan sa laing simbahan but naa ka karon gigamit ka sa Ginoo. Gigamit ka sa Ginoo. Lain-laing simbahan, God has a purpose. Human atong chapter nimo sa laing simbahan nagpagamit ka karon. Dili ka uga nga bato, nga patay nga bato, magsigigligid. Pero kaning magpabilin, bugat nga bato, mudako, o, unsa man, mulumot, kasabot, taglumot, unsa may sa likod sa bato niya na ilumot, unsa may puyan-ana, mga isda, puyan ka sa presensya sa Ginoo, na ay bunga. Amen? Ang tinuod nga ligon mga kaigsunan, bisag na ipagsulay, magpabilin. Ingnay mong katapad, magpabilin ta Brad sa Ginoo. Sister, magpabilin ta. Palakpakan na to at tumbuhin nga Diyos. Hallelujah! Mga kaigsunan, ang tawag yun, walay katagbawan. naagyoy panahon nga mubudhi nimo. Bisan pagani pamilya o mga parente. Naagyoy panahon nga biyaan ka. Pero saad sa Ginoo makigsunan, dili ko ikaw biyaan. Dili ko ikaw pasagdan. Biyaan ka man ni bisan kinsa. Grabe ni turok yun sa kong kasing-kasing mga kaigsunan. Naiusa ka board sa simbahan na ingon nga, tanaw na mo, mabuhi ba na sila dire? Di na sila bulanon, tanaw, board na ha sa simbahan? Tanaw na mo, mabuhi ba na sila dire? Daw sa mga gitong lumi. And giprocess ko sa Ginoo mga kaigsunan. By the way mga kaigsunan, dili ka makadawat o panalangin sa Ginoo kung nagnaa kay hatred sa imong kaugalingon. Kung hose pa ni, maunay bato nga nakasulod sa hose, i-release yun na nimo. Amen? Bisang mag-speak in tongue, baka diha mga kaigsunan yan, naligot-got ka sa imong isig kataw. Wala na. Di gani ka mo follow sa God's order, no? Amahan, inahan, wag gani na ibatasan ng mga anak dito. Wag gani panalangin mga kaigsunan. Gingnan pa may nga, tanaw na mong mabuhi ba mo? Kabalo mo mga kaigsunan, hilak lang taon. Ang gwapo nga, Roy. Lord, wadyo ko. Kung kanong sapay noon, nagkurog ko. Ano ba? Pero makita ako mga kaigsunan, sa Old Testament, nakaagi ang mga alagad sa Ginoon niya na. Lo and behold mga kaigsunan, pila ka bulan. Ipasulod ko sa Ginoon sa DepEd. Ang major na mo mga kaigsunan, gikan ko Bible School, ni bridging lang ko mga kaigsunan. Take one lang. Pasar. LPT. Licensed Professional Teacher. Gitunglo. Pwede tungluhon ka sa mga tao. Tanaw na. Daghang kayo nahitabo mga kaigsunan. Kini ang aligri kayo. Kaya danami diri sa Victory Temple. Gisakay na ako na akong mga anak sa motor. TMX. Dadi, unsa man ning ilahang kuan, algianan, murag chokolit. Wa ba magud ni paspasan ni Pastor Noel o kapasiminto na. Murag daw chokolit, kanang murag daw sikwati ba? So, sige lang na. Mga igsoon, gikan sa motor, itagaan mig second hand. Oh. Dawa? Praise the Lord. Na, favor after favor. Di yung kinahanglan nga abungga ng pinakapahambog. O si Pastor Sander, gitagaan magsakyanan. Delikado ng Victory Temple, pasinsuhon ka sa Ginoo. Amen? Praise the Lord, God is good. Be faithful, mga kaigsunan. Ano malagi ako, Pastor? Bike, rabani. Dugay na ko dali, Pastor. Paabot. Amen? Paabot. For 11 years, motor me. Then, gibless me sa Ginoo. Amen? Di ko kinahanglan makaigsunan. In God's time, in God's perfect time, you are praying for special in God's time. Mga igsoon, ang aton nga Ginoo, ang aton nga Amay, hindi siya tikalon. Ang atong Diyos Amahan, dili siya bakakon. Hindi gid siya tikalon ang atong Amay. Ang Ginoo, once nga promise siya mga igsoonan, ihatag yun na. Paabot lang. Sa man ay kuntis. Paabot lang, God. Hallelujah. Kaya kung tagaan na pugka, mangita na pugka, taas-taas nga level, in God's time, mga kaigsunan. Hapit na kumahuman, mga kaigsunan. In Revelation, in Revelation chapter 20, verse 6, imundian niya, blessed are those who will reign with Christ. It leads me to the third point, mga kaigsunan. Number one, mga kaigsunan, is because we are called to serve a holy God. Number two, because holiness is not option. God commanded. And number three, and the last one, because those who are living in holiness are the only ones qualified to reign with Christ in heaven. Sa Bisaya pa mga kaigsunan, niadto lamang nagkinabuhi sa pagpakabalaan, sila lamang ang kwalipikado nga maghari uban ni Kristo sa langit. Revelation 26, blessed are those who will reign with Christ. Holy ones are those chosen to rule with Christ, mga igsoon. Dili lang ka maluwas, maghari pagyud ka. Amen? Example, kasaligan ka. Diri sa kalibutan, mga kaigsoonan, i-bless. Ibutang ka dito sa department nga naagyapon kay ministry. Ayaw mo pagtuo, mga kaigsoonan, ha? Nga makabot sa langit, maghayahay na lang ta, magkuyakoy na lang ta. No! Naay buhaton sa langit, pero malipayon ang mga naa sa langit. Can you imagine, mga kaigsoonan? Hello? Kung interviewon pa na to, kung naa pa si pastor ba, napay number ni pastor, pastor, okay ra ka pastor mo tambong sa among atong 37th anniversary? Unsa kay tubag sa Ginoo, Dok? Mingon lang kang Ginoo. Pa, mingon si Pastor Jones, ako ni pa. Anhi pa. 37th anniversary. O mingon bagha si Pastor Rasoles, darling, honey, my love, so sweet. Pwede ka mo, muingon si Pastor, suluha. Nindot na kayo ko din, he? Kamu na po diha. No? So praise the Lord. Nindot ang langit, inandam nga dapit, alang sa mga taong nangandam. Heaven is a prepared place for a prepared person. Magsuota kay mo adto tagkumbira, mga kaigsoonan. Reigning with Christ is reserved for those who walk in holiness. Daghan kayong mga bersikulo, mga kaigsoonan. The bride, the church. By the way, mga kaigsoonan, ang pagbalik ni Jesus Christ, hello, we're very close to end. Mubalik si Jesus Christ, dili sa tanang mga tao. Ang balikan lang ni Jesus Christ is only the church. Who is the church? Kani ba nga building? Dili. Ikaw. Ikaw. Kita. Tao. Unsa to? Usa lang kakalag. Maghugyaw ang langit. Usa lang kakalag. 99 iyang gibiyaan. Wa tubot pasabot nga gibiyaan. Secured na ang 99. Na backslide man si brother o si sister. Gihangyuan pagyud sa Ginoo. O Lunes sa alas 11:59 kay pagkasaysinta, mubalik na siya. Gihangyo, gipangita pagyud ka para makumpleto ang iyahang mga katawhan. You are special. Ingna ang imong kagalingon, I am special in the sight of God. Ingna makigsun, piyong nga gunin imong mata, I am special in the sight of God. You are the apple of God's eyes. Ayaw mo kabikil ha? Ayaw nila nga, Lord, I am special child. Tarunga gyud ba ha? Dili na mao akong gisulti, I am special in the sight of God. We are special in the sight of God. Ang bride of Christ, mga kaigsoonan, is made holy for the wedding. Rejoice. Ingon diri. Revelation 19:7-8. Maminaw. Rejoice, for the marriage of the Lamb has come. The bride has made herself ready. Tanawa ha? Ang bride kuno, nag-andam sa iyang kaugalingon nga, andam na gyud sa kasal. It was granted, gitugutan siya, kita, ako, to clothe herself with fine linen, bright and pure, for the fine linen is the righteousness. Paminaw mo mga kaigsoonan, nindot. Kayo ni, Revelation 19:7-8, palihog in town, basahan na ninyo sa iyong balay. For the fine linen, which is holiness, is the righteous deeds of the saints. Mga maayong binuhatan sa mga anak sa Ginoo. A lot of you here, generous. mga igsoon, dugang panalangin, ang mukloth day sa atoa, kanay day atong binuhatan dinhi sa kalibutan. Ni deposito day ta dinhi, withdrawon nato dito. Manghinatagon ka, makuha nimo ang imong ganti dito. Mainampuon ka, makuha nimo. Dili tanang pag-ampo, makuha nimo dinhi. Usahay bonus na lang na, mga kaigsunan. Incentives na lang na. Pero salamat sa Ginoo that, yung dire, for fine linen, or the holiness is the righteous deeds of the mga maayong buhat sa mga balaan. Kanina yung atong mga maayong buhat din, mga kaigsunan, no? Mudala day na dito. Ang ako lang mo, gitanaw din, eh. Kung maritis ka din, kahay ganti dito. Nabaka dito'y murag pikulbol nga na purma ba. Nga, atubang, atubang! Nabaka, yung anak, merong ganon. Kay kung unsa ang imong binuhatan, ikaw mag-aani ni hini. Remember the parable of the wedding? Feast the father command. Unsa man, kung ang katong wala gani mangandam, nagpainbita ang amahan. Panguha mo dito, imbita ha. Naamay ni sulod nga wala magbisti. Unsay giingon? Matthew 22:13. Giingon ang amahan. Gapusan ang tawhana. Ipagawas dito sa ngit-ngit nga adunay pagkagot o pagpingit sa kalisod. Mga igsoon, naghisgot o hell, no? Naghisgot o impyerno? Imbis nindot kaon, mukaon taglitson, usa hitabo akay, wa man siya magandam, murag siya'y gipa labog, siya'y gihimong litson dito sa ngit-ngit. Tanaw ni nato mga kaigsunan. No? Akong yang na, pag-abot ninyo sa yung balay mga kaigsunan, mura mo, nagkaog ice drop ba? Alamian ni, uy, maudeni ako di ay, pag-abot dito, maudeni, nya Lord, kay maritis man ko, Lord, nya delikado man kong espiritu, mag-born again ako. There's nothing wrong. We must be born again, again, and again. Walay problema na sa Ginoo. Amen? Kanini makasala ta? Lord, pasaylo ako, Lord. Welcome ang Ginoo. Ang di lang gyud ma buhat sa Ginoo, kinig yung garbo, di ang Ginoo. Dili makahimo. Kung unsay gisaad sa Dios, iya gyud ang tumanon. Muna mga igsoon, atong timanan. One last illustration. And this is it. Nasayod ba mo mga igsoonan? Noah's Ark, di ba? Kinsa may architect? Kinsa yung pinaka-architect, nag-design? Unsa man si Noah? Siya lang ang builder. Pero ang architect, tanawan ninyo, naagyo'y sukod. Naatanan, sa ubos, ang level, ang compartment, muri. Paminaw mo mga kaigsunan. It amazed me. Wa kay mabasa sa Biblia na ang arka na ay manubila. Wa, di ka kakita na ang arka na ay manubila. Ug ang arka pod, wa puig. Unsa ganin tawag anang kanang ilalom gani sa timon? Timon ba na? Kumuingod sa paingon dito, mo ana. Kanang ubos ba? Hal ba? Kung paingon dito, mo ana din eh, para mubar. Walay timon. Ug wa puig manubila. Tungod kay ang arka gidesign nga siya ang maghupot ni ini. Kumusta ang imong arka mga kaigsunan? Kinsa'y nagunit? Ikaw? Ako? O ang Ginoo? Manindog ng tanan, mga kaigsoonan.
1: alang sa dugang pagpaambit sa pulong sa Dios, ingon niya kini mao'y pagkaon alang sa atong kalag. Gidasig kamo sa pagtambong sa atong panagtigom sa iglesia sa Victory Temple Ministries matag alas 9 hangtod sa alas 11 imedyas kabuntagon sa adlawng Domingo nga naa na himutang sa dalan sa Espuelas Extension, Tagbilaran City, Bohol. Alang usab sa inyong gugma sa pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo aron mapalapnag ang iyang ebanghelyo ngadto sa tibuok na kabuhatan. Ang inyong suporta sa mga pag-ampo o ang inyong suporta para sa balayronon sa atong programa, makahatag usab kamo through GCash number 0910-305-3364. Ang Ginoo, labaw nga magapanalangin kanunyo. Diya sa libro sa ikatulong Juan, Kapitulo 1, Versikulo 2, nagaingon, "Minahal kong higala, nag-ampo ako nga naa ka sa maayong kahintang ug maayong panglawas, ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi." God bless everyone.
2: Way palinay, DYRD kanunay.
3: Strong sa una,
4: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguwang naku, maunang andam. Nakumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
12: Uy! What ako!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilab yan.
14: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Mara era.
15: G22 here! Into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
16: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
17: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
1: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tawo.
3: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
6: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
11: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Direct Line. Kini ang tulumanon nga way lipod-lipod nga motuki sa bisan unsang hilisgutanan nga may labot ang katawhan. Direct Line, magpakabana kanunay ug muayag sa bisan unsang isyu nga kasaw-an sa tanan. Direct Line, mudasig ug muhagit sa katawhan nga magtinabangay aron ang katilingban kanunayng hapsay ug husay. Direct Line, inyong kasumbungan, inyong kadaygan. Mabati matag Domingo, gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi dinhi sa DYRD. Ug karon, ania ang tagdumala niining tulumanon. Batid ug bitiranong magsisibya, Andy Manatad.
7: Migala, mayong gabi. Kumusta sab sa atong tulumanon? Direct Line dinhi sa DYRD. Anyong mabati matag Domingo alas 7 hangtod sa alas 8. Ug kini atong tulumanon, isabak kini sa atong worldwide broadcast sa DYRD kasaligan sa Facebook. Ugusab sa atong website sa mabati kaputa sa ito kalibutan migala. Dini sa DYRD niya mabati sa mga kaigsuna na to nga tuas gawas, tuas Amerika, tuas Europe, Australia, tuguan pang dapit sa kalibutan. So, kumusta na mong tanan? Labi na sa itong mga tigpiminaw din sa Bohol, usab sa Tibok Pilipinas. Now, kung may gala sa itong Bohol Chronicle karon, doon ay Bohol Regional Crown Award. Bohol earned Regional Crown Award. Usa ka exemplary nutritional governance. Matod pa sa maong award may gala. So congratulations sa Bohol. Ang Bohol naka-earn kining Regional Crown Award. Unya, ang Senate karon may galang Senado may scrutinize kini nining 107 billion nga flood control budget na matod pa ni Senator Ping Lacson. Iya paniklaruhon ngano ning naingon man nini kisa may nagtago nini. Imagine 107 billion. Mulagin na nga sa mga niaging mga simana o buwan may gala ang natuki sa atong gobyerno, labi na sa Senate o sa Congress. Kining billions, billions kapisos may gala nga gigasto sa flood control. Unya, why agi? Meaning a ghost project may gala. Unagingon nga may pang agis kabaw. Nuno pa'y klarong tunog. So muna may galang netabo sa flood control na to. Din sa itong nasod. Kinira bang flood control? Wa ni may tabo lang dito sa Manila o sa ubang dapit sa Luzon. Tabo po ni Megala din sa Sugbo, ha? Cebu. Dito sa Cebu. Nga ang southern municipalities and cities Megala sa Cebu nakatilaw po ni sila daghan nga ug dako kayo nga kwarta. Tag 2 billion kani mataglungsod as kuyawa. 2 billion mataglungsod ni gala. Gikan sa Talisay City niya kuhan kining Minglanilla, Naga City, San Fernando niya Karkar. Niya mutuyo kadiri sa Cebu nga may gala ngadto sa Samnisunod ini Argao. Din Dalagit singa ng usa ka lungsod ya nga mutuyok ni Megala ngadto sa Uslob ngadto sa Santander ug sa Hinatilan nga matod pas kong amigo na siya magpuyo sa Ginat sa Island. Muna nga apeliha niya Malbual nga Resdumanhog niya Barili niya nilukso pag pinamungahan Toledo. Muna Megala ang nakatilaw sa flood control na dinagko kay Megala. Ang 7th District Congressman Megala ng Cebu si Peter Calderon. Niya iba mga Peter Calderon nga kinengkuan man kugihan man mangitag project. Muna yan ang yatag sa 7 District na nagpaimos ni Megala ang mga mayor sa Southern Cebu, Megala. Muna nga, usag gini ka buta nga, kinanglan diskutihon sa ni kay. Wap, takibaw, mayagi ba ni? Matutpas mayor dumanhog, nakatilaw sila, gamayar magayo, asam din ko ba ni ni? Dumanhog na, ang argaw mo gyapon, ang dalagit mo gyapon ang ubang lungsod ni Gala. Muna nga bisag-asa ni flood control ni Gala. Muna gingon nga kwartang matibay. Oh. Kaya wa may gasto rin kwartang matibay. Muna karon nga kining kuan Miguel, kining gi-scrutinize ganini Senator Lacson, 107 billion. Nawala ni. Nawala ni dia sinit. Oh. Ni baw kang Ping Lacson nga tarong man ni. Ob all the kuan Miguel, ob all the senators, siya mo'y kinatarungan. Kaya imagine ba ni mo nga huwag mo gina siya mo dawat ng pork barrel. Gikan sa na congressman siya na senador, huwag yun siya gidawat ng pork barrel. Iyan gidawat kanarang sweldo sa Senate. Kaya natural na may mga sakop niya, mga empleyado niya sa sinit nga iyang sulduan. So, muna may gala ang natabo may gala sa gi-scrutinize karon ni Ping Lacson ang 107 billion. Puting gamaya rin ni 107 billion na good. Ha? Pero, timan ninyo may gala nga matod pa. Ang agi ko nun dito sa Manila kanang kuan kanang flood control project. Kaya tuyo ng flood control aron di maawas sa kanal. Munang pataasan na yung kural. Gusto mong pataasan nga ang lapok may nun yung kuan. Muling tungtong sa kuan. Ning tungtong sa kanal. Muna may gala ang dako kayong problema sa atong nasod magala, bayad tagbuhis. Aho. Tinood, bayad tagbuhis. Pero nagtuota nga, ariyota nato ng mga, nakita magkapaymosa ng buhis nato, pinagis project. Kung sa mga pagkabutanga nga, huwag man matunong. Kung sa mga sila di magkatunong, nga, adlaw mo tanda ko, ha? Di mo press nato nga sa gabi ay makatunong ta. So muna may gala ang netabo sa atong kwarta nga binilyon nga gigahin sa atong gobyerno para sa mga development sa atong nasod. Pero napunta may noon sa YPOS nga budget. Kunya, matupasad ni Tiri Ridon nga usa ka member sa kining nag-investigar karon sa impeachment ni Sara Duterte nga matupan niya ang maka decide kuno sa kahimtang ni Sara Duterte siya ang pagka Vice President. Ang korte ra gyud may makadesayo muna sulti ni Tiri Ridon Magala. So mula gina nga huwag imong hunaw naan si Sarah purting daghanang anomalya nga na-involve niya. Grabe kayong mga naitabo, may gala ni Sarah Duterte. Kaya, imagine ba ni mo nga ang iagong kwarta na naklaro sa anti-money laundering na nag-deposit sa BPI branch sa Manila o sa uban pang dapit o sa pang bangko. Na nagtudlo na si Sarah Duterte Miguel Vice President. Dako sa nagsapi. Kaya sa ba siya 6.7 billion na muna yung panalitan o katong yung confidential fund na 125 million pesos o katong mga around 500 million na confidential fund. Di ka abutan ng katedara. Na 6.7 billion ko na. Naasan ta mga muti na may gala. Muna nga, karon daghanang dili mo kuan dili mo side ni Sarah Duterte tungod ining netabo migala nga ang iyang kwarta nga 6.7 billion pesos billion ha naibawaan migala nga ang ubang kwarta inini gikan sa mga drug lords Davao. Usa ni ini si Sammy Oy. Mo naghatag ini Megala. O gani ang kada unom ka buwan na ihatag ni Sammy Oy, iaapod yun nga tos mga Duterte. Apil na gadiskiti Duterte. Ha? Apil na. Huwag ang mga egsoon ni Sarah. Sila si Baste, si Pulong, si amo na, huwag si Sarah Duterte mismo. Huwag si Kitty Duterte. Huwag apil na may gala si Digong Duterte. Muna may gala ang dako karong suntok buwan. O matuman ba ng ilang tinuod nga investigasyon kay kita na tumigala tanan mga investigasyon nila wa magina preso kay og mangunguot pa na manglabni pa nag kwintas kulon aw preso dayon pero kay dagko man dili mapreso sa magpagapreso ng mga damay dagang kwarta.

Quarta megalen nesara Duterte. Sagol ni. Usbon ako naging involved sa kwarta sa magbubuhis o apil na nini Migala ang kwarta nga illegal sa mga drug lord sa Davao. Ipanguluhan ni Sammy Oy or Samuel Oy. Muni nga, kining maong itabo may gala, nilagignis kasi sayan sa atong gobyerno. Kay mismo ang tibuok Duterte may gala. Ang tibuok pamilya Duterte nakatilaw. O kinadaka ang gani si Kitty Duterte na niabot ang yan share kanang nadawat sa mga drug lord sa Davao. Niabot og 53 million pesos. So, sa kaya kasulti ninyo ni. Muangay pa po nga ang mga Duterte mudagan pa seleksyon. Hinoon si Sara Duterte o mapil din niya siya sa impeachment. Kasi bigay mang impeachment proceeding na matur pa nila di ko rin pamahuman o Nobyembre. Sa ato pamulukso pa din ng Enero. O mapil din siya may gala dili na siya makadagan o eleksyon. Labi na kay impeachable ang iyang gidaganan magala Vice President. Una nga kini tanan magala usa kini kadakong tinunto sa ato mga kadakuas gobyerno nga sa panahon ni Rodrigo Duterte siya pa'y mayor sa Davao City. Siya mismo mango sa pagpatay sa mga kuan, mga drogas sa Davao. Na gani panahon nga iyang padauban sa mga sakop pastilan. Kaway po angod ang mga suspitsado. Pero kato mga tabua, may gala, nagtakuban na dito siya. Kaya mismo, yung giingon nga, wa siya ikuan, wa siya kwarta. Purti mo rin na kwarta. Gani, may gala, katong pamatiyon lang nilang bisagway labot, yung pamilya nga gihurot patay. Pasakit, pagkasakit, ano na ano ito, Migala? Ihurot o patay, ihurot o papatay ang Duterte at tibok pamilya. Huwag inabilin. Muna nga, resulta na, Migala, ang nitabo, kining pagkapriso niya dito sa ICC, International Criminal Court, dito sa Dahig, sa Netherlands. Usa kini ka dakong baos may gala sa mga tao nga gibiktima niya sa pagpatay. Niya atong panahon na may gala, sige masag, si masag hagit. O, la, kinsa tong kwan, kinsa tong mukaso na kumukiha. Sige, ipayal na ninyo. Kaway problema, ako nang sa gubangon. Ako nang dawaton. Pero sa inyong tabo, karon siya na may gipriso may gala dito sa International Criminal Court sa Dahig sa Netherlands. Una nga, kaingunta may gala nga ang iyang panghambog, iyang panghagit na di siya mapriso, na priso na

0: Okay, Miguel. Thank you, Senator Cobnya. Ang ICC. Muna nga, huwag siya magdahog-dak po na eh. Kaya itong panahon na Miguel sa pagdakop niya dito po sa Slundo, ano, sa Hong Kong. Dito po sa Hong Kong, Miguel, ano yung nitabo. Pag naong niya sa plano, dito siya Miguel, padungta siya sa arrival area, to Hong Kong. Nitabo Miguel, pulis mismo, basta daghan kay pulis, natinga siya nga nung may pulis, siya na ituyo, gidakop siya may gala sa pag kanaong niya dito sa kuan. Dito may gala sa Davao na. Ipasakay o na sa sarplano padung sa Davao o dito. Gidakop siya may gala o gida sa ICC. O, sa mga ICC, International Criminal Court. So, muna may gala nga, daghan na involve ba ito eh, hasta Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa may gala ito karo, wala nagipakita. Mutong, wala ito ito pakita, nagpakita ito, kaya doon na lagi buting. Sa mga senador, buting sa ilang kinse mga Senate President o kinse mga sunod nga kuan. Doon ay mo ang kusposisyon sa pagka-senador. Ng sibat may galas Bato de la Rosa. Si Ronald Bato de la Rosa may gala, ng sibat. Nakita may gala ang iyang pagka-isog. Nanayang mo siyang talawan. Kanyang dagang sa gigukod sila siya, dito sa kuwana. Padong sa bukid. Niya ang nagsalbar niya, abin mo kisa. Si Ruben Padilla, na senador po. Una nga si Ruben Padilla, presuho nun sa niya, o kasuhan niya sa ICC. Presuho nun po niya si Ruben Padilla. Muna nga, paabot na ni Ruben Padilla, kung napay kasong ipasaka. So muna yung magala ang nitabo na tungod sa paghambog ni Rodrigo Duterte huwag natuman yung hambog. Kaya gani magigala ang kaso niya karon. Ang ngan sa iyang kaso, crime against humanity. Meaning, langkob ni magala sa tanang gi patay niya. Crime against humanity, Miguel. Muna karon to sa dahig. Ha? Ingon itong mga kuan. Ingon itong mga kuan taon, mga tagtungo sa biktima. Asa mo nabi, kay amo na po ng kusi-kusi o ginagmay. Parang kay bawa siya nga sakit niya eh. Ha? Sama na ipriso, ito mas dahil. Muna, ingong mga biktima, sige, diyan na siya. Gani karo may gala, si Duterte, siya rang usah. Kaya si Bato de la Rosa na tatoy yung sunod. Ni si Bat, until now, huwag kita ang maldito nga tabata-bata ni Rodrigo Duterte. Huwag na magpakita. Muna nga, samtang si Duterte ni Asnahig, laer ba kayo yung higdaan kay usargi ka muratiras kadako sa country. Ang imong pagligid-ligid, igor-igor, mamuligid ka gamay. Kaya di mapares ng kadakong country kay dakom sa imong ligiran. Kaya pares ko tiras barko. Muyang iligidigiran migala dito sa dahig. Samtang si Bato de la Rosa ang buta ay rairong dapit tuas bukit sa Davao. Dako mo ni Davao. Unom na ka probinsya ang Davao karon. Magpatin na kuwa. Unang daghan sa kapele ni Linan. So, ingon na namin gala ang natabo. Kaya wa magkatunong ng hambog o ng hagit si Rodrigo Duterte nga wa ko kadlukan o na mo dakop niya, dakop, kuyog niya siya. Awagin ma dugay. Baliban nung ta siya. Kaya nga naman nga dakpon magkugwaran nga tuwas gawas na Pilipinas man eh. Pero wa ito o sa kwan sa mga sakop sa ICC. Kay ang nitabo migala ang kaso ni Duterte o kaso ni Bato de la Rosa ngayon bata-bata na sakupan sa International Criminal Court. Ang ICC migala bisag asa kang nasura basta nakasaka sa international crime dakpon jud ka. Muna nga gani karon sa matod pa sa record sa ICC ang sa tibuok kalibutan may galang mga lima na kanasod ng mga presidente ilang dakop pinagi sa ICC warrant may gala warrant to baris. So ingon na namin gala ang naitabo sa atong nasod may gala. Nya, ang wapadak pa may gala kana si kining kana senador ng taong bata-bata pong Duterte. O, nalimot ko pero kisap to'y nakaila. I-dikta lang. Itong bata-bata ng Duterte may gala nga kauban ni Juan. Ni Bato de la Rosa nga na senador po karon. Oh. Muna may gala sila. Si kining usa nagpaabot lang na siyang warrant o baris. Tuwa pa mo na siya suhi, gumika kay naraman. Oh. So, ingon na may gala. Naitabo sa crime against humanity, migala. Kung ka ng crime against humanity, di rin na nato ma ibaw eh sa Pilipinas. Kaya kadungog mo kutag doon eh, ka ng kaso nga crime against humanity, di nira, migala. Nga dito pag-isdahig sa Netherlands. Pagkalayo ato nasura, migala. Kikan sa Netherlands nga sa Pilipinas, paminaw ko, di sa muminos o mga, di muminos mga 8 to 10 oras ang biyay sa aeroplano. Ang Amerika, mga 40 man ka oras, gikas Pilipinas. Ang Hong Kong, duwag tunga. Ang kuan ang Thailand o kining mga Singapore, upat. Pero umulahos ka na sa Japan o kining ubang nasun nga doon Japan, 5 ka oras na biyahe. Muna nga sa atong naibawaan may gala, kung andagan sa aeroplano, 4 ka oras, nera na sa Asia. Asian country na na siya. So in other words, kaya naramas Asia, sa 4 ka oras, wapay visa. Oh, wapay immigration. Wapay visa. Di pa ka mo clear. So, kung wanto ka na sa Asia nga, layo-layo na, sama sa South Korea, Japan, Dubai, kana ang biyahe niya, maabutan ng mga 5 to 10 ka oras. Kaya kumikala na kaadto mo kong South Korea, katugay ko balik-balik sa South Korea. Doon na gyoy, kuan doon na gyoy, kuan magala. Doon na ibisa. Nag-agin mo sa immigration, papiltan gin ang imong passport o visa magala. Pag asan napita ka dito, Korea, Korea ang magtamla, magpapilit sa imong visa magala. So, ingon na magala ang kwan. Tabo ni Rodrigo Rua Duterte. Sakitan gin mo, no? As a matter of fact, ang suod kayo ni Duterte nga si Apollo Kibuloy, pastor ako, Apollo Kibuloy. Nagsunod na sila, Megala. Kaya si Pastor Apollo Kibuloy, Megala nga, gilingin kayo muwali. Basta ninduta muwali, basta ikaw good, di ka pulang paminaw ni Apollo Kibuloy. Pero sa inetabo, na preso na po doon sa ako, Apollo Kibuloy, gumikan kay ikasuhan siya sa mga sakop. Kagwapa mo ito mga choir niya nga gwapa. Mabatanon kayo, ha? Muto ang mga choir niya nga gwapa kayo nga. Ang naitabo, di may gala, iya pong ipaymuslan. Muna nakiha siya o ito kakaso. Duhas Pilipinas, usa sa Amerika. Tungod sa iyang pag binuang mismo siya mga sakop. Buong ko may gala nga daghamang nagwali nga mayo. Pero wa mas lang involved kay wa mas like wa mas like kaso. Sa mga panalita ni Eddie Villanueva, kining amahan ni kining senador, wa may kaso kay wa may binuo. Pero si Kibuloy nga iyang gibinuangan ay mga sakop, lima nga kadako na tong lugar ni Kibuloy dito sa Davao. Basta patindakuan na. Murag nang hambog na siya nga di na tama wa na nang atong bandi kay kanang mong bandi ato na. Resulta di ay siya rin ito kiyas bandi. Una nga karon sa iyang pagmulistya sa mga sakop niya migala sa iyang kapunungan sa iyang asosisyon sa kuan Kibuloy nga kuan mga sakop karon mo ni nungdan migala nalambigit siya sa kaso nga dila tamungan magala. Ang usa ka kaso ni dito sa Amerika, unya ang usa ang duha di sa Pilipinas. Muna nga ningon ang US magala nga kinanglan nga og taralo na si Kibuloy sa kagamanan sa Amerika. Moarigit siya. Oh. Moarigit siya. Ya, yeah, perting wawa na magala ka na nagwali bitaw ka. Nagwali ka pagtis Ginoo. Nang hambog naman ito siya nga siya Ginoo. Ha? Nang hambog na ito siya. Mura po Duterte. Nga. Kuan. Di ato tingkom nila nga usya siya sa diskurso. Yan ingon sila nga pagbotos Ginoo. Kanang Mr. President. Abin mo sa gimo. Yes, ibano sa kwan. Sa microphone. Yang ging nang Ginoo. Ginoo. Ayaw pag dugay-dugay niya sa kabaway nga. Ang dali mi, ha? Imagine. Bugal-bugal lang ng Ginoo. Hindi ko na yung pagdugay-dugay yun. Kaya nagdali ang sagay, nagdalian niya. Yung bugal-bugal lagi. daghang mga instances nga si Duterte nagbugal-bugal sa atong Ginoo. Muna nga, basig sa sunod panahon, siya na sa pamtangan sa silot, gikan sa atong Ginoo. Una nga, ngunin ni Miguel, ang dako nga katalagman Miguel karon may tabo sa mga Duterte ini ilang administrasyon nga nagkadako, nagkadaot kay dako Miguel sa atong nasod. Muna nga ato lang ni pabuton kining maong mga hitabo Miguel kay suma sa atong nabawaan ng mga Duterte o mulansad pa sila eleksyon. Maglisod na sila pagdaog. Kunya, kuan may gala, dinhiday sa Bohol, doon na nai nangamatay may gala nining kuan singa nini nangamatay nini nga kining kuan ba dinggi kuya mas dinggi bakit ako wala nang dinggi. Gani, magkita na ito, Miguel, sa picture karon sa Volcanicol, sa dinggi, nga dako ni dinggi niya taas kay sungo, kanang ipapaak, o puha o lubot. Munang purmas dinggi, Miguel. Muna nga, ayaw mo kumpiyansa sa dinggi. Kay ang matod pa sa mga kuan sa atong naibuan ang dinggi Miguel din nandili na siya mupuyo o kuan lugar nga limpyo at tunas mga lugar nga hugaw gamay kanang kanal kanang kuan kanang binuangan bitaw nga nagkayang na masudlag tubig barusuan o di ba nasudlan bag tubig sa nang laba ug lain pa kanang kuan kanang tubig suan Miguel ang balde butang nimo sa dayong nga ma sudlan ang tubig suan Miguel kuyaw kana Miguel o ana diha mangitlog ang dinggi nga namok muna nga pagbantay mo nene kay di laba di laba lalim ni dinggi niya sa atong nebuan Miguel nga ang Bohol doon na naitabo nga 1,363 nga kon Miguel na nangamatay no nasakit sa dinggi Miguel unya na po nene nangamatay na. Muna nga, tanaw-tanaw mo sa inyong lugar na binangnamoy kanal niya nga hugaw. Kanding gili ko na namutog pag dili hugaw. Di namutog pag dili hugaw. Muna, usban ako, puha naglubot niya, pating tag-asa o kuan kanang tag-asog simod may katuktok mo nila. Muna nga pagbantay mo nini kay grabe ni nga kahimta may gala o makapaak ni dinggi. Yara ba? Doon na lagi may tambalin eh. Kailain na itong nandong tambal. Pero ako na ibo, ano may galakin ko nung kaya ko nung kuhan ito? Gatas nga kuhan? Kaya nang gisuon na daan ang butilya niya, ibutang mo sa refrigerator sa tingaan ng gatasa. May ko nung na imong imnon. Kaya magkapanagang na sa dinggi may gala. Muta na lang mo sa na may nagasbutika ng mong gatas. Nilimot ko nga. So muna may gala ang angay nga himno ni mo. Basta wa pagkatakboy ang dinggi. Unya, halita sa kuan may gala sa kanyang tatong walison ng atong kudigo. Amo lagi ni nga. Kuan may gala. Ang ang kuan ang Papi Miguel Publicist Association of the Philippines ang yearly conference Miguel at to pagahimua sa Tacloban Tacloban City Miguel sa Liti. Muni ang ipaibawa ni Migala ni Nelson Santos ang atong Vice President sa PAPI. So, usbon ako, Publicist Association of the Philippines ni PAPI. Nga din, ang maong duha kaadlaw nga konferensya at to pagayamuha sa Tacloban City sa Liti. May ni kay mubo-mubo ra. Mas wala sa una mag-convention may ato may sa layo kayo ato sa Isabela, ato sa Pampanga, ato sa kining Manila mismo. O sa nagkalaing dapit may gala sa Luzon. Doon na ikaw sa nga diri may mag-conference sa akuan sa Taglaran City. Pero niya itong panahon na mo nagawa, may tagda sa opisyal sa Taglaran City. Muna nga, nalipaligya po may. Bisa gawa sa lang taga niya itong panahon na may gala. Dugay-dugay na panahon. So, muna ang usapun ako, December 2 and 3, ang Publicist Association of the Philippines doon ay convention na pagayamuon sa Tacloban Liti, Tacloban City sa Liti, Megala. Muna ang location, Megala, sa PAPI Conference. Nya, mamusta dito sa itong mga tigpaminaw ha? Sa Mijos Family Begala. Si Lula Sinang Mijos Begala. Niya sila si Parinonoy ug ma Marilutdot si Mijos ni Megala. Magtiayo ni sila Parinonoy ug Mari Lotlot Mijos. Niya si Joshua, si Jack Jack, si Judy Grace, si Halia, usab sila si Marian, si Jimwell. Niya sila si Marcos Bunding o si in si Kulit Pakulba Maygala. O dapat ay si Ate Tiring o si Eric. So, o ni Maygala ang atong tulpanon noong gabiyo na Maygala. Nausbunan ko atong conference at ito paghimuon sa Tacloban City sa 2-3 sa Disyembre. Mangon na ito dito ang atong yapong Papi President, Mr. Nelson Santos. Nga, muna Migala, nga po madalitay ko ano, atong isgutan pero mura mapapikin at tas oras. Hapit na la siti, so di lang na ito ang angon o kwan. Ato hisgot may gala. Okay. Ato na dito ang hisgotan. Parti ni Sara Duterte. Ha? 6.7 billion. Ang kwarta may gala. Na pitaguan ni Bibi Sara niya kinikwartahan gikan sa Angolan ni Gikas Politika, gikas kwartas Davao City o gikan sa mga drug lord ng gipanguluhan ni Samuel Oy sa Davao City, Migala. Una nga, di ka matinga nga si BP Sara doon ay 6 billion kapin, kapisos. Nakuha, no? Una nga, gikihan niya ng plunder, abot, gikihan niya ng plunder. Kaya gikihan niya ng plunder, huwag may piyansa. Huwag may piyansa ang plunder nga, 50 mil. No? Tinipang 6.7 billion. No? Muna nga, siguro nga gisayang maguan. Mabalhog niya sa bilungkuan nga may piyansa. Kaya gawasan na Migala, doon na ba ba ilang kaso ka ng order? Kasuhan siya ng order, Migala. Niya. Ato na yung tulungan ng Migala, gipusundahan kini sa aluminum furniture sa Panglao Bohol. Ya, yeah. Ang anda di Boracay sa anda Bohol. Sundahan po na itong tulmanon o sa Migala sa Commonwealth Insurance Company na na may mutang ilang opsina sa Cebu Holding Center sa may Cebu Business Park Migala dool sa Ayala sa atong siyudad Sugbo. Ang Commonwealth Insurance Company mudawat ka na siya og fire, motor car, mga personal accident, marine and bans. So, muna nga, kung gusto mo karuhay sa inyong pagpuyo nga bisag asa mo makalakaw mo na save ang inyong panimalay ay kalimot sa Commonwealth Insurance Company. Huwag ka na may gala ang nag-cover sa atong mga sakyanan sa kadanan, sakyanan sa kadagatan, kaya mag-cover na sila ang mga passenger liability sa kadagatan, sa mga bangka, barko, buwan pa. Usa mo, dawat po na sila o motor car insurance kini nagdagan sa nagdagan migala sa atong kadanan. O doon na po sila mga surety bonds nga mo yung dipinsa o doon na mo yung mga construction ang surety bond o ang performance bond o ang kare mo yung cover na namigala kanang tanan may gala na na sa Commonwealth Insurance Company. Kunya, kung may gala, doon naman tayo magasin ang The Horizon. Ang atong chief editor nene si Sam Costanilla o ang atong marketing arms marketing manager si Engineer Greg Sinining o doon na pati uban masakop nini ato ning masgutan migala sunod sunod Domingo although doon na may meeting ng maalas 10 buntag dire sa atong opsina sa Cebu Holding Center sa may Ayala dapit. So, muna tayo oras may gala sa itong tulmanon direct line ngayon yung mabati di lamang din sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan pinagi sa itong website o pinagi sa itong DYRD kasaligan sa Facebook. Usab sa itong mga technical men sa itong technical department Megala sila si Maiko Taray usab si Engineer Gilbert Tulop o Engineer Jerry Cahes usab dito sa itong transmitter si Engineer Goody Felicia o si Engineer John Mulat. O sa itong Big Boss may gara sa DIY Abdi, Ball Chronicle Corporation, Mr. Peter Derisco. Inyong alagad, your host, Andy Manatad, Philippines, and the whole world. Thank you for watching. Mabuhay!
1: Mao kadto ang tulumanon direct line unta kamo nakapuo og daghang kasayuran gikan sa lantip nga hunahuna sa tagduma Andy Manatad hangtod sa sunod semana atangi ang direct line
2: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon
3: way palinay DYRD kanunay
4: sa inyong lumber of construction needs. Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at Mangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ning siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong ignon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga, hindi ko mabuta siya. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
7: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaod sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
8: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubab!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Agoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Strong sa una, herbal strong karun.
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kadyot
12: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
11: Wow, mas maayo pa?
12: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
13: Naa, bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kaldereta.
12: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
15: G22 here. Step into your Myra era.
16: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
17: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
18: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
19: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
18: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager. Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya, yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Bilib.
21: Balita o impormasyon, gipabilaw sa katawang Bulano.
22: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
23: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
24: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Alang na itong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
1: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman? Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy. Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug dirira gyud ko sa MX3 ni Bilib. Dirira gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
0: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at Bangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ning Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guman pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
3: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
4: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
5: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
6: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
7: Ang istasyon sa katawhan.
8: DYRD, kinaham, kanuna.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Makabuhay! Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Bye!

0: Pwede ka nunay.
1: Pangutan na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutan na, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain nga barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa anhi na ta sa makasiguro ug kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay,
3: drink responsibly.
4: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule. Motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
5: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo!

0: yun sa'y ngalan na to, sir?
1: Paul Mercado, diyan ni sir.
0: Mutana lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
1: O sir, mga na ginatumar na ko. Ano na'y? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Aubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susunod taon. Naayo ko, may review. DTX500, ragi na kaayo na ko. Labis jud kayo, sir, DTX500.
2: DTX500, mabali sa mga butika. Bali!

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig na pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
4: DYRD Worldwide.
5: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
6: Sa kinabuhi nato na espirituhanon, doon na may mga maayong espiritu. Doon na sa mga daotang espiritu. Kabalo kita na kay there is the other force na gusto mo ganoy nato palayo sa Ginoo. Matagkaroon ko niya, gidasigtan ni San Ignacio nga mahulong ba? O mamalandong, talaw na ito ang itong hunahuna, ang itong mga desires, ang itong mga kagustuhan, ang itong mga liho, unsa man nga matang sa espiritu ang naglihok diri nato. No? Kung ang espiritu nga itong mabati, magdala na ito o kalinaw, kanang laong bitaw nga kalinaw, maghatag na ito o kanabang murag contentment, na talagsaon, mabati nato nga, kini nga itong mga ginahuna o ibuha, magsiguro ta nga iya sa Diyos. Bisan pag maglisod ta, bisan pag mag-antos ta, basta kani ang resulta, murat kalinaw din sa atong kasing-kasing o kahilagman, magsiguro ta brad, iya ni sa Ginoo. Na yung mga higayon nga, lipay ta, murat malampuson ta, murag nakapot na to ang atong tinguha. Pero matingala ka, inikaw man basiyo man, inikaw man uga man, murag magway bili ang tanan, murag magway pulos ang tanan, usahay, madasi pag ita nga masina sa uban. Can you imagine? You are already successful and still you are jealous of others. Now be careful. Usahay gani, mapungot pata, maglakot pata, masuko pata. Kung mauna itong batiun sa kailanman, be careful. That's a warning sign. Ang spirito magalihok ni mo, iya sa kangit-ngit, iya sa daunan.
5: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
7: DYRD Radio Balita. Balita.
8: Higala may nga buntag kinisiray tutas sa mga uluhan sa mga balita karbutaga ni ngadlong Lunes, Agosto 24, 2025. Naog daw susunog ang usaka balay, school canteen o makeshift classroom sa barangay Hinlayagan na Trinidad niadtong Sabado. Sa lain nga bahin, Governor Aris Mintado naghangyo og dugang team sa Pero 7 batok sa mga durugista. Mekaniko o motorsiklo na sikop sa bypass operation sa PNP Luay Drug Enforcement Unit niyatong Sabado sa gabi. Kapin sa 51,000 pesos nga illegal nga droga na sakpit sa kapulisan sa Tubigon at sa bypass operation dito sa barangay Kabulihan, Tubigon. Kritikal ang kahimtang sa usaka minor de edad humanabanggaan ng motorsiklo samtang nagmaniho og motor dito sa lungsod sa Batuan. Sa lain nga bahin nag-anggon og angol sa lawas ang driver sa motorsiklo human nakadasbag og sakyanan dito sa lungsod sa Carmen. Bawag ito mga higala nga ito mga uluhan, ha? Mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa may buntag.
9: DYRD Nag-una sa mga balita.

0: Buntag, good morning. Maayong pagpanikay-sikay sa atong mga kaigsuunan. Salamat sa Diyos sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon mga higala. Good morning sa mga kaigsuunan nato, no, nining adlaw karon. Adlaw kita karon nga sa Agosto. Tuig 2026 mga higala. Salamat sa Diyos sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Og kumusta na ang ato ang mga kaigsuunan. Mga tigamitan og padungpang nga mogamit sa itong mga produkto sa Aldridge Corporation. Inautunta nga naata sa tumang kadasig garong panahona mga higala. Nining sayo nga kabuntagon atong itunol ang atong pagpasalamat nga to sa tuang Diyos nga magagagahom sa gasas kinabuhi, gasas sa pamilya, gasas sa mayong panglawas o sa tanan nga mga grasya nga yang gihatag nato mga higala. Welcome na usab din sa atong tulumanon Aldridge Balitang Kalusugan nga nagpahinumdom kanato sa atong mga produkto. Sa atong mga produkto sa Aldridge Corporation nga naa sa 150 na ka mga butika. Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports, Energo Toro. Good morning sa mga dunay gihambin nga mga balatian. Inaut unta nga ang Diyos mohatag na ganinyo sa mayong dagans panglawas. Ang atong Diyos nga magagagaho mga higala, mao may tagiya na to tanan, mao nga atong itunol nga atong isalig nga to kaniya mga higala ang tanan nato, no? Ang tanan nga anaa nga gusto natong mamahimong mahitabo. Kumusta na ang itong mga senior citizens, no, nga na, sa iyong nagmata karong butaga, di man bintahaan ng mga adunanay pangidaron kay ginagmay nagkatugan, ginagmay nagkatulgan mga higala, kining mga adunanay mga pangidaron. Labi na kung muab edad na og mga 80 kapin, wala minus na na og kinatugan, pero girequire pa jo gihapon ang pagkatug o isang mga unom, no, ngadto sa 7 ka oras. Pero di gyud sa unta man, no, basta kay makarelax lang gihapon. So good morning, welcome na usab dinhi sa atong tulumanon nga nagpasulbong sa atong mga produkto sa Aldridge Corporation nga anaa sa atong mga suking butika sa atong tagsa-tagsa ka mga kalungsuran. Pau de Arco Herbal Capsule, makahimo mong mopalit og anang nay gisud og garapa nga 30 ka buok, duna poy blister pack nga 10 ka buok. Makatabang ni para sa ato ang immune system. Pagpalig-on sa atong immune system nga naapektuhan tungod sa ato ang mga pagpangabuso labi na kun sa batan-on pa. Wa ni o dili kay ato laning pag-aimnon panahon nga aduna kanay gibati nga problema kun dili para sa prevensyon ni. Wa gyud sama sa prevensyon mga higala. Wa gyud sama sa pagpanagang, no? Nga kana bang gamay pa ka, aware na ka, health conscious kanadaan. Kaysa aduna nay mga garas-garas ang lawas, pero dili pa man wahi ang panahon. Basta kay makaamgo na ta, no? Makaamgo na ta sa to ang mga sipyat kay di malagi makunahuna ang tao kon why mga pamatio na ang sakit mga higala gikan po ni sa to ang mga sala or kalapasan na to. Doon na sa uban nga pagkatawag yun mo sakitan kanadaan da sa imuhang pagbuntis ka siguro sa imuhang pagbuntis doon na ba kay gipang inom ang imuhang mga ang imong inahan unsa to, dawa sila makabantay nga doon na day mituruk sa ilang sabakan. Mao na nga doon na yung mga gihambin nga mga problema. Kunya doon na giuban nga ang genes, no? Unya sakitan jud ang maong tao. Pero og health conscious ka na, mubintaha gyud, no? Kaysa magpaturagas na lang gyud. Maong atong isugyod din ang paggamit sa itong Pau de Arco Herbal Capsule. Kaysa higayon nga maligon ng atong immune system. Makatabang-tabang man nga mapugong ka sa mga infeksyon sa uban pa. Oh, good morning ni Paring Biloy Bustamante de sa San Isidro District. Good morning. Ano nagkaabli sa itong Facebook page? Sa Ma'am Dors Caluyong, Ma'am Maria Gima Auman, Asterio Doy Sabas, Onya... Aisa Opus Bustamante, timbaya ko ni Ma'am Charla o ni Omer, trabaho diha sa Baclayon nga sige o gamit o Pau de Arco. Salamat kaayo, no? Good morning. Ato ni nila ni Ma'am Charla o ni Sir Omer, trabaho. Good morning, kaninyong tanan. Mayo usab nga pagpamati nila ni Ma'am Dore Kagoko, no? Diha sa lungsod sa Alburquerque. Si Ma'am Betty Humawid diha sa Poblasyon 3 ning atong siyudad ni Bosity Sanchez dito sa Baclayon. Mga tigamitan sa ato ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Evangeline Libot Inas, good morning. Mayong nga pagpamati sa atong mga kaigsuunan nga mga nagluto oron sa pamahaw sa iyo sa kusina, mga nagtrabaho sa gobyerno. Katong mga naay karinderiya, mga restaurant. Dodong Jet Romanilios Ridulia diha sa Lourdes Cortez, good morning. Soki ni nato nga tigpamatian din sa tuang at tulumanon mga higala. Sigurado siguro ang uban ron na hangover pa tungod sa paglakwat sa gagahapon o kaha nangaligo bakag dagat unya uban pang mga salusalo ang tambungan mga higala na pay ubang galuko paron tungod kay nahangover. Maunay atong hinungduman mga higala nga makaguba tulok o napo ka mga habits nga makadamage sa to ang immune system o sa niini kining excessive alcohol consumption. Good morning ato ni Neria Pabi Piang, no, diha sa lungsod sa Balilihan ni Bosity Sanchez. Oh, good morning. Good morning kaninyong tanan. Usa sa makaguba sa to ang immune system kining excessive alcohol consumption. Unya laba og mahubog ka karon inig kaugma og moinom pa ka dugay na ka mahubog ra ba? Unya daghan na kaayong alcohol nga masuod gyud sa lawas. Excessive na, excess na, no? Good morning, Sir Ato, itimbaya ko ni Ma'am samaning ka Ma'am Dors Caluyong na mao man to ni ang message ni ano mo tong message ni Bilo ani Asterio de Sabas man to. Bernardita Mihia sa Sedilia, good morning. Okay. Good morning ni Paulina Batilong diha sa Kankata, Corilla nga nagsugod na o gamit sa Pau de Arco Capsule, no? Salamat kaayo. Ma'am Paulina Batilong diha sa Kankata, Corilla, matod pa ni Ma'am Dors Caluyong. Ang sam na itong cellphone kaganina nga mao mani ang na-message ni Asterio niya. Ma'am Dors Caluyong malinila. Ay, po, no? Bernardita Mihia sa Sedilia, good morning. Excessive alcohol consumption. Inay nga ato untang himuon mao ang pag-inom sa Pau de Arco Herbal Capsule to ata sa nang hinubra kaayo nga alcohol gisod sa lawas. Piti pang usika kaayo sa bulsa mga higala. Usik kayo sa bulsa. Isidor Kadiraw, good morning. Ang atong Pau de Arco Herbal Capsule tag 15 pesos ang usa ka buok sukad pa man itong 1999 nga pila ra ka sintabos ang gisaka mga higala. Ang ubang mga produkto ubot pila na. So sa totoo ka buok kapsula sa usa ka adlaw 45 ra imong magasto. Pero kung ugaling mahungog ka sa pagpanigarilyo, pag-inom sa mga ilimnong makahubog na sobra na kaayo, asarag 45 imong magasto. Guba pang imong immune system. Kining atong Pau de Arco Herbal Capsule, walay harmful side effects tungod kay kini puro natural. Sir Glenn Galiari sa Aranjuez, uban sa iyahang banay diha sa Cortez, no? Good morning. Good morning sa ni Attorney Tammy Abapo, ang board member sa 2nd District, mga higala. Sergio Ranque, Sir Sergio Ranque, ang District Supervisor diha sa Baclayon, kanhi diha sa Albuquerque, mga higala. Tigamitan sa tong Paulinement. Kini si Boss Iti Sanchez, bisa pag-check up po ng iyahang bulsa na agyo kanunay ni. Parihan ni Brade Hill ni Nissan diha sa Dawis nga wa gyon magpahingawa sa tong Paulinement. Na agyo ni kanunay sa iyahang bulsa. Maoy kanunay niya ning simot-simoton gani, no? Bisang pagrikisaho na si Brade Hill ni Nissan diha sa Biking Mandalito Dawis, no? Good morning ni Sensya Magsayo nga sayo nga nagmata karong buntaga. Smoking pagpanigarilyo makaguba sa immune system. Nga maoy gipanalipdan sa tong Pau de Arco Herbal Capsule. Muingon tong uban nga doon na may iyang lulo kuno, nga dad na kuno nubinta puro manigarilyo pa. Maunay giingon nga swerte, no? Nga o hinlapas pa ang iabot pa ng mga pangidaron unya ga kuan day gihapon, no? Nagihapoy pagpanigarilyo. Ligon ang iyahang kuan, immune system, may iyahang immune system di dali matumpag, di dali maguba sa iyang pagpanigarilyo. Pero kun gaamping pa unsa nagyo ka moabot na gatos kaping. Midwin Inting, good morning. Sa kining ato mga higala, pagpahinumdum lamang sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation o kung sa'y angayan nga pagabuhaton para mamahimong ligon ang ato ang immunity. No? Dili mamahimong maguba kay maulagi, kinibatanon pa, init pa kaayuta, di ta makahuna-huna o mahay. Pero mo idara na gani ka, anha nang yuka magsugo na gani mong edad o 40, na gani uban nga sayo pa, maduna na yung mga gipamati. Ma'am Inday Bonete sa Hazel Bulaluan, good morning. Will Yeno Hovin Ibarra, good morning. Good morning usab ngadto ni Kagawad Paul Pahang nagpamati nato karon, no? Si City Councilor Idi Burha Desma sa Dampas o ingon man usab si Konsihal Plong Ringka sa atong syudad o si Team Butalid nagpamati sila nato karon, no? Kagawad sa Bel Ringka diha sa Buol, good morning. Og sa tanan nga nagpaminaw si Kagawad Roberto Batsoy Alba po, naglanog-lanog po tayo sa Poblasyon 2 og sa Barangay Kugo na itong Dakbayan sa Tagbilaran. Wa po magpapiri si Kagawad Dani Abiliana, mga higala. Good morning kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyong pagtubay din sa ato ang tulumanon, Aldrich Balitang Kalusugan, mayong buntag ka na itong tanan. Ato sa mga timbayaon, sila si Attorney Edgar Migrino Chato diya sa Lungsos Balalihan, Branching City Alice Tandog sa Buhol Bicycle Supply, CPG North Avenue, ang Cortez Bicycle Shop diya sa Upper La Paz Cortez, Dawis Cycle Center, Mr. J. Tandog diya sa Maraviles Dawis, mga pensionado sa SSS, GSIS, sa mga senior citizens, suki na ni Ma'am Jigjig sa Cebu APC Finance Corporation, Brad Ray Batugan, Sistipo Batugan sa Refills Jewelry and Repair Shop. Good morning, maayong pagpamati ni Ma'am Lali Aliman ang napadagan sa Serenity Park sa tip-tip kansang buhatan na nahimutang sa second floor sa Galeria Luisa na itong sudad sa Tagbilaran. Mayong nga pagpamati usab ni Engineer Edgar Maminday Balungas sa Balungas Lechon de Asporok 3 Barangay Dao Dakbayan sa Tagbilaran, magkontak 0939-904-6801. Greetings sa taga Buhol Community Multipurpose Cooperative ang satellite offices nationwide uban sa BOD Chair si Sir Melchor Daniel o ang General Manager ng SMM Janet Romero, mga miyembro o staff, Bohol People's Lumber, Resplines Plaza, Tagabol Tropics. Good morning! Good morning! Labi na sa Accounting Division, mga guwaping diha. City Mayor Jane Yap, maayong pagpamati sa tanang mga miyembro konsumidor sa Buhiko Uno, ubos sa maayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas sa tanatang BDMPC, ubos sa pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Maricel Garita ng BDMPC. kuna si Ma'am Jocelyn Taguktok, ang General Manager, mga higala. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station, Resporok 5, Barangay Bohol, Brato, ilang mga produkto dito, mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging, Umuloy Caballo sa Baclayon. Imam Edith Revita sa Montanya, Baclayon. Imam Claire Dahay sa The Generics Pharmacy. Vice Mayor Dan Samar sa Longsot sa Albuquerque. Ang kinakusgang hotel manager nga si Sir RG Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center, Despalma Street, Poblacion 2, ni atong syudad. Doon kayo, haomstar ang mga events, mga higala. 3 minutos lang kung yung mapagasakyong gikan sa pantalan ng itong syudad sa Tagbilaran, maingat daw.
1: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Alas 6:13 ang atong oras karon sa detalye sa itong mga balita o nang bahin sa itong mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Dini sa itong dapit. Gibantayan pag-ayo ang pagsaka sa mga nangamatay sa dengue fever dini sa Buhol nga mikabat na sa dili muminos na pulo. Ato paminaw detalye sa report gikan ni Alin Doidora. Alin, go!
1: Niabot na sa napo ka mga tao ang namatay tungod sa dengue sa Bohol samtang 1,363 ang kaso nga natala sa Dibok Probinsya gikan sa Enero hangtod sa Agosto 8 ning tuiga. Base sa Provincial Health Office, masubos ang kinatibuk ang kaso itandi sa samang panahon sa niaging tuig apan isaka og maayo ang ihap sa mga namatay gikan sa upat ngadto sa napo. Ang mga lugar nga dunay pinakadaghang kaso mao ang lungsod sa Talibon, Tagbilaran City, Obay, Hitafi og Tubigon. Sa Talibon, 163 kakaso o upat ang namatay na natala hangtod sa Agosto 9. Gihangyo ni Leonidas Saniel, PSO Dengue Program Coordinator, ang publiko na dili maglangan sa pagpangayo o medical nga pag-atiman kung adunay hilanat o mga sintomas sa dengue. Gipasabot niya nga ang sayong konsultasyon ilabi na kung dunay warning signs sama sa sakit sa tiyan, pagsuka, pagdugo sa lagos, dugo sa hugaw, taluyag pagdugo sa ilong.
2: Sa garang gumila na, hindi kayo nila
1: Gipahinumduman usab niya ang publiko sa pagsunod sa 5S strategy batok sa dengue nga maong search and destroy sa mga breeding sites, self-protection, seek early consultation, support fogging, spraying o sustained hydration. Samtang sayang bahin na nawagan si Bohol First District Board Member Mutya Tirol Pugmaslig on nga provincial response batok sa dengue. Lakip ang pagpalit o pagabunapod sa diagnostic test kits, tambal, medical supplies o guban pang importanteng resources sama sa mga health facility. Sayang privilege speech sa sangguniang panalawigan, gibutyag ni Tirol nga ang pagsaka sa ihap sa mga namatay nagpakita nga diliigo ang prevention lamang.
3: For the assistance of the Department of Interior and Local Government in strengthening dengue prevention and control measures across Bohol. The latest report of our provincial epidemiology surveillance unit should concern all of us. But the data also tells us that this is not only a medical problem. The provincial health office identified gaps in implementation on the ground, including non-functional dengue task force, inadequate public understanding of dengue prevention, weak community vigilance, and dengue measures that have not been fully carried down to the barangay level.
1: Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Mga balita gikan sa kaulohan. Nataktak sa pwesto ang 13 ka mga katauhan sa Philippine National Police Highway Patrol Group sa National Capital Region. Human, nabulabog ang operasyon sa Bureau of Customs. Kini mo'y gitutukan sa News 5.
4: Sibak sa pwesto ang 13 tauhan ng PNP-HPG matapos mamali ng nirespondehan sa Bulacan ang kanila kasing nasalakay. Ang mga taga-customs na nagsusunog ng puslit ng mga sigarilyo. Narito ang Frontline Report, exclusive.
5: Tawa na mo eh. Parang hindi naman pa yung tropa kasi may tatlo pa sir.
6: Tatlo container pa.
7: Naantala ang operasyon ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa isang bodega sa Santa Maria, Bulacan. Nagsusunog at nagsisira sila ng mga nasabat na smuggled na sigarilyo mula sa Subic. Nang bigla umano silang pasukin ng mga nagpakilalang tauhan ng PNP Highway Patrol Group o HPG ng NCR. Kinapkapan umano ng HPG ang mga taga-customs. Tinangka pangaraw agawan ng cellphone ang isa sa kanila. Agad naman nagpakita ng valid mission order ang mga taga-BOC para sa proper disposal ng mga puslit na sigarilyo. Nanghinga naman ang dokumento ang mga taga-HPG. Wala silang naipakita. Pagdating ng operations head ng HPG, doon na nalamang nagkamali pala sila ng sinalakay. Ayon sa namumuno ng operasyon ng HPG, may natanggap silang report na may smuggled na sigarilyo sa lugar. Sa katabing warehouse daw pala dapat ang isasagawa nilang bypass operation. Umalis din ng mga polis at pinagpatuloy ng customs ang pagsusunog sa aabot sa 430 million pesos na halaga ng mga sigarilyo. Dahil sa nangyari, Magsasampa raw ng kaukulang reklamo ang Customs Subic laban sa mga tauhan ng PNP-HPG-NCR. Pinag-uutos naman ni Philippine National Police Highway Patrol Group Director Police Brigadier General Romel Batangan ang agad na pagsibak sa pwesto ng 13 PNP-HPG na sangkot sa insidente.
0: Habang
7: patuloy na gumugulong ang investigasyon, nagbabalita mula sa frontline. Sa Eileen De La Cruz, News 5.
0: Padayon karon sa atong mga balita, atong oras alas 6:18 sa kabuntago na. Gibantayan karon ang copycat phenomenon sa kabataan human sa sunod-sunod nga pagpamusil sulod sa mga tulunghaan sa nasod. Kini mo gitutukan sa Bilyonaryo News Channel.
4: Bukod sa social media consumption, mas malaki raw factor ang relasyon ng isang bata sa kanyang pamilya pagdating sa kanyang behavior. Kapag daw kasi kulang ang mga ito sa pagkalinga, sa ibang bagay nila ibinabaling ang kanilang atensyon.
6: Maraming factors ang nasa likod ng pamumaril ng ilang high school students sa Tacloban noong Hunyo at sa Zamboanga naman dito lang nakaraang linggo. Pero para kay Dr. Bernadette Babes Manalo, isang psychiatrist sa St. Luke's Medical Center, ang pagsubong ng copycat phenomenon ang kailangang bantayan sa mga kabataan.
8: More in people kind of bando, no? With that kind of behavior. Kaya nga sabi natin pag mga ganitong incidents after the reportings, nothing anymore kasi people or other children, no, will have this strong notion na okay lang pala, no, sisikat ako na, so this phenomena should be stopped.
6: Ayon sa mga pag-aaral, ang phenomenon na ito ay psychological in nature, kung saan ang isang aksyon ay ginagaya at kadalasan daw itong naoobserbahan sa mga violenting behavior kabilang na ang krimen. Hindi lang daw isang factor gaya ng social media ang nasa likod ng copycat phenomenon dahil malaki rin daw ang papel ng pamilya at ang psychological strength ng isang bata pagdating sa vulnerability niya sa external influence. Mahalaga raw na ma-filter ang kanilang social media consumption. Sa tagal ng doktor ni Manalo, kapansin-pansin daw ang kaibahan ng henerasyon ng mga kabataan ngayon dahil
8: for me, it's more of current changes in the current trends right now when it comes to communication, affection, no? And emotionality. It's deeper than that. It's more of individual concerns, no, of parties involved. Pero alam mo, Ivy, ang going back into the basics na, there's still the basics of family structure, importante dito. Mahirap lang kapag kulang ito, no? So if the foundation of the child is not solid when it comes to their concept about themselves, no? They usually look for it outside.
6: Bukod sa adolescent children, isinama ni Dr. Manalo sa listahan ng mga vulnerable sa ganitong phenomenon ang may mga anxiety o depression na sa video games ibinabaling ang kanilang atensyon as a means of escape. Mismo ang Department of Education na ang nagsabing hindi maituturing na isolated case ang school shooting sa Pilipinas matapos ang panibagong pumamaril ng isang high school student sa Ateneo de Zamboanga.
4: Bagaman sa bahay anya nagsisimula ang pundasyon ng isang bata, ang kalakhang tugon laban sa school shooting para kay Manalo ay nasa kamay pa rin ng gobyerno. Suportado ni Dr. Manalo ang social media ban para sa mga minor de edad, maging ang pagdami ng psychosocial support sa mga eskwelahan.
9: Suportado ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang mga inisyatiba ng Kongreso para protektahan ang mga kabataan mula sa umano'y online grooming. Kasunod ito ng school shooting incident sa Tacloban at Zamboanga, isa pang foiled attack sa Calamba, Laguna. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso, mahalaga ang pagkakaisa ng mga sangay ng gobyerno at suporta mula sa executive branch. Patunay lang din daw ang mga kasong ito na dapat panagutin at singilin ng digital platforms para hindi sila magamit sa exploitation. Hindi raw dapat optional ang kaligtasan ng mga kabataan, kaya sino mang susuway o may pananagutan sa mga kasong ito, dapat handa ring pagbayarin ng gobyerno.
0: Mga balita gikan sa gawas, gipahayag o giila ni US President Donald Trump ang teritoryo sa Amerika nga teritoryo sa Amerika ang Strait of Hormuz. Kini mo gitutukan sa News 5.
4: Sa Express News abroad, teritoryo na raw ng Amerika of Hormuz. Ayon kay US President Donald Trump, sinabi yan ni Trump sa isang political rally sa South Carolina. Hindi raw niya masabi kung gusto pa niya ng peace deal sa Iran. Ang tingin naman daw kasi niya sa Hormuz ay teritoryo na ng US. Ang Strait of Hormuz ay daanan ng 20% ng oil tanker sa buong mundo.
0: Atong alinawon ang lakat sa itong panahon kung naapa ba itong tutu ka mga gibantayang daotang panahon. Uban atong karubutaga si Sir Leonard Samar, gikan sa Pag-asa Radio Station sa lungsod sa Albuquerque. Sir Leonard, good morning.
10: Good morning, usap ka ni mo, Sir Atoy. Good morning, usap sa tanan natong mga soking ating paminang mga istasyon sa DYRD. Ania kini pinakauli kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw, padayon gyapon nato nga gi-monitor og gibantayan kini mong tulo ka bagyo nga naa sa gawas sa far or outside Philippine area of responsibility. Una kaning maong bagyo nga adunay typhoon category nga si typhoon adunay international name nga si Saudel. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ang location sa mong typhoon nga si Saudel, yung ba na kinibasis ng available ng mga data na kinimahimutang sa 1,660 km east northeast of extreme northern Luzon o na kinis coordinate nga 23.3 degrees north, 137.7 degrees east. Samtang nagdala kinisangin nga doon ay gikusko ng mukabat nga doon na sa 175 km matagtak na doon sa sentro o gado na kinigasatinis o paghuro sa hangin ng mukabat nga doon na sa 215 km matagtak na. O kini nag-aerog sa direksyon, kasagpan, amin ang kasagpan nga doon ay gikuskon sa pag-irog 30 km matagtak na. Barsa usap sa forecast track sa mong bagyo, expected kini nga musulod sa Philippine Responsibility karong adlawa or karong buntag or unya sa hapon. Kung makasulod na siya sa PAR, pagkanganlan na siya o typhoon nga si Obet. Samtang kini mong bagyo, base usap sa forecast track, expected kini nga mugawas na pod sa Philippine Responsibility og mang adlaw Martes. Samtang kini maong bagyo, base sa pagbana layo ranis layo sa kayutaan diri sa ato sa nasod og wala usab kini direct epekto diri sa ato sa nasod. Og samtang kini maong bagyo, i-enhance niya kining gitawag tog southwest monsoon o habagat, mausab kini hinungdan sa mga pag-unuan ditong dapita sa may Luzon area. Samtang sobang bahin, padayon gyapon natong gi-monitor or gibantayan kini moong usa ka tropical depression nga naa sa east of southeastern Luzon. Kang kanilang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw ang sentro sa maong tropical depression gibana kini nga naa mahimutang sa

0: Where?
1: At Mansasa Seaside,
2: the old Lantau.
1: The Terrace, restaurant and cafe.
2: The new talk of the town restel.
0: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Hatod sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Hanjig is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
4: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
5: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, bango-bango.
6: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
5: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
7: Labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
11: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
12: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
13: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
14: TJX 500.
15: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko.
16: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
15: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
16: Okay.
14: DTX 500.
15: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
14: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
17: Reactivate. Let's move.
18: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab. Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
19: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
18: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
20: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
18: Quality of care is our top priority.
19: Go wellness, go reactivate.
21: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar, o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
22: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Life Prolong Sugatrol invites you to attend its forthcoming medical mission at the Senior Citizens Building, Barangay Punta Cruz, Maribohok, Bohol, August 23, 2026, 1 p.m. till 4 p.m. We encourage residents of the area to participate in the said medical mission.
0: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imo mga goals in life? Next time na lang? Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
1: Unilab yan.
22: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy! Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New alaksan extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra
2: Extra paspas, extra galing.
8: Oras alas 6:38 ang takna sa kabuntagon. Good morning sa itong mga nagpamati karon sa mga sa radio o sa atong mga online viewers sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook. Good morning ni Johnny Calamba de Losa diha sa Purok Size, Manga District ni atong siyudad. Owner ni sa Daryl de Losa. Okay. Angie Remo, good morning. Apolinaria Doria Lumod Adlaon, good morning. Good morning usab ni Ma'am Marlene Sudaria, ni Ma'am Dori Kagoko, Gaudencio Umali, Doris Kaloyong, Fidel Lamban, Apari Biwang, Kagawad Pulpahang, De Samansasa, good morning. Ma'am Betty Matiga Humawid, good morning. O Gingo Manusab, good morning ni Kagawad Sabel Rinca, diha sa Buol, Ritzy Montañez, Dodski Goridap, good morning. Watching from the Patlong Maribohok. Teofilo Bisi, Doris Kaloyong, nagatimbayan, ikagawad Roger Melioria, diha sa Kanapnapan, Kurilya. Abrio Galio Barbarona, watching live from Kabayugan, Kalape. Juanitz Naresma Ogates Prima, good morning. Live from Kabayugan, Kalape. Boss Ayan, good morning. Diha sa Basak, Talukto. From Anuber Family, Abrio Galio Barbarona. Okay, salamat kayo. Ni Kagawad or ni City Councilor Idi Burha, good morning. May pagpaminaw po ni Municipal Councilor Sin Gingging Umulay Kabalyo des Baclayon. Oras, alas 6:40 na.
25: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
26: Oh! Ipauli niyo may tagad yan! Dahil walang aw sa paw.
27: Para mas mahimping ang tulog, ipaulin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
28: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
29: Unahan ang kirot, magpahid na ng paw. Dahil walang aw sa paw.
30: For better life.
31: Pensioner ka ba? Nanginahanglan o kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS ug GSIS pensioner sa mubo nga interest ug di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Eskwelas Corner Tumblot Street, Tagbilaran City Bohol ug naa sad sila'y branch mahimutang sa Sentro Suba, Tubigon Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.
32: Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacarlos. Hello, Sir Mel!
1: Carl.
4: Hi, sa tanan. Nagpasalamat ko nga na aniya karon.
1: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MXC believer pud?
4: Permita na ay physical activities. Maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya, timing pud sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule, maong gisulayan dayon na ako ni. Mas nag-improve ang ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na akong MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta, and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa na ako puhon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
1: Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time.
4: Walay sapayan, Cardi.
1: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
5: BDMP Cooperative.
6: Mahal Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, alote loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operation, savings deposits, and time deposit, consumer services and catering, funeral services, cooperative assurance center for life and non-life insurance, ticketing services, gasoline station and car wash, and refilling station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers pre-membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9406 or call landline at 501-9720. And look for Mrs. Jocelyn Tagokto, General

0: ADYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala NDYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Oras ni YRD Worldwide, alas 7:06 sa buntag.
5: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
6: Where?
5: At Mansasa Seaside, at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
7: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanya sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
8: Higa na, maing buntag. Kininausab ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Hatog gani sa maing tinguha sa Island City Mall. Hinikay gandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas ang friend mo forever.
9: O kini sigli Orkolyo ang friend mo forever.
8: Ang muhatod sa mga balita o garoon sa ato mga uluhan. Kasong graft, hayan kini ipasaka. Batok sa totoo ka mga district engineers. Gani sa atong lalawigan apil na usama mga sakop sa bids and awards committee. Human, namatigdan nga dunay pagpihig-pihig. Nga, pagpili usab sa mga winning bidders sa mga proyekto dinhi sa Bohol.
9: Mga minor de edad ang kasagarang sospek sa hulga sa pagpamusil o pagpamumba dinhi sa probinsya sa Bohol.
8: Na ugdaw sa sunog ang usa ka panimay, school canteen o makeshift classroom sa Barangay Hinlayagan along sa Trinidad ni atong adlaw Sabado.
9: Magtagbo karong hapon ang mga konsehal sa Dagbayan, DepEd o school officials sa Tagbilaran aron tukion ang dugang seguridad sa mga eskwelahan.
8: Gibantayan pag-ayo ang pagsaka sa mga nangamatay sa dengue fever dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, may kabat na kini, di mo minos na po.
9: Nangaliki na ang pipila kaumahan sa Bohol, gumikan sa padayon nga kainit sa panahon, namukabat og mga 39 degrees Celsius.
8: Ang pag-asa, may butyag nga actual rainfall sa atong lalawigan, ubos kayo. Taliwa kani sa nagkagrabe nga El Nino din sa Central Visayas o sa Tibuk Luzon o parte usab sa Kabisayan.
9: Musang atong motion for reconsideration si Kongresista Van Van Amintado sa Department of Justice aron gibasura, kunuman gibasura sa DOJ ang libel case nga iyang gipasaka batok kag kani Mayor Dan Lim o kani Barangay Kapitan Arlene Caraan.
8: Sa atoa nga police report, duha ka drug pusher na sikop kanis by bus operation lungsod sa Luwayo ug Tubigon niadtong adlong Sabado.
9: Gilab nihan og cellphone ug kwartang usa ka babae sa usa ka tindahan og LPG na sa Barangay Talukto, Dagbayan sa Tagbilaran kagahapon sa buntag. Sa balitang rehonal, tungod sa nagpadayong hulga sa African swine fever sa Negros Island region ug uban pa mga lalawigan, gilugwayan na Cebu Governor Pamela Baricuatro ang pagdili sa pagsuod sa mga buhing baboy, karne sa baboy ug mga produktong gikan sa baboy ngadto sa 45 kaadlaw.
8: Samtang sa kauluhan, magapahigayon og meeting ang mga senador karong adlaw kabahin kini sa pagbalhin sa oras sa impeachment trial ni Vice President Sara. Samtang sa kauluhan, kun sa gawas sa nasod ang Iran ikondinar ang plano sa Estados Unidos nga magapahamtang kini og bag-o dasab nga silaw sa ekonomiya.
9: Saba og nat sa kusong. Patay human gipusil sa South African boxer Zulani Tete. Sa palitang artista, maganawat og star sa Hollywood Walk of Fame ang singer-actress nga si Lea Salonga.
8: Mga itong mga uluhan sa itong mga balita, ang kompletong detalye sa among pagbalik.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa aton dapit, kasong graft hayan gani pasaka batok sa totoo ka mga district engineer diha sa Department of Public Works and Highways, apil na mga sakop sa bids and awards committee humana matikdan nga dunay mga pagpigpihig nya pili-pili pod sa winning bidders sa mga proyekto dinhi sa atong lalawigan. Atong paminawon kompletong detalye si Alagad Ray Tutas.
1: Nag-andam ang Association of Bohol's Construction Companies Incorporated kon AMCCI o criminal o administrative complaints sa Office of the Ombudsman batok sa tulo ka mga district engineers sa Department of Public Works and Highways Bohol o mga miyembro sa ilang bids and awards committees kun back. Gibasangin lang sa grupo ang mga opisyal sa posibleng paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Government Procurement Reform Act tungod sa pag-award og bagong infrastructure projects ngadto sa mga kontraktor nganong ay dagong project delays o negative slippage. Base sa datos sa DPWH hangtod Hulyo 31 o 2025, adunay 52 ka contractor nga adunay negative slippage nga labaw sa 15%. Apan dusi nini ang nagadawat gihapon og bagong kontrata sa Good Marso. Lakip sa mga gitumbog sa ABCCI ang One Orchard Construction, Lab Construction, RL Earth Hauling and Equipment Services, EC Soligon Builders o gubang kontraktor nga doon ay proyekto nga nalangan o 15% hangtod 99% apan nakadawat gihapon ng bagong government project. Gi-question sa ABCCI nga nung wala gihatagan o oportunidad ang ubang lokal nga kontraktor nga walay negative slippage samtang mga kumpanyang doon ay dagong delays padayon nga nakadawag sa bidding. Matod sa grupo, ang kontraktor nga doon ay sobra sa 15% negative slippage tungod sa kagalingong sala o negligence mahimong mapiktuhan sa contract termination, liquidated damages, forfeiture sa performance bond o suspension sa government bidding, ubos sa procurement rules. Samtang nag-andam ang ABCCI sa reklamo, wa pagilakip ang tubag sa mga DPWH officials o back members sa maong aligasyon o ginanglan silang hatagan o higayon sa pagpatinaw. Gikan sa DYRD Newsroom, ginisireto tas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Asterio Doy Sabas. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Rosalina Brina Ihok nagtanaw live. Gikan sa Kabaknitan Bilar. Lito Maghinay nagtanaw pod. Da sa Kugon Purok 5. Ryan Cadorna Valieser nagtanaw da sa Danau Antiquera. Ug usab si Ansoy Comidoy nagtanaw da sa Kanangkaan Corelia. Mga minor de edad ang kasagarang sospek sa hulga sa pagpamusil o pagpamumba sa probinsya sa Bohol. Atong paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
3: More or less, matabangan mong takangiyahan pagkaya ato manggong mga bata as of the moment, kung sila, their products of the COVID-19 wherein nabutang sila ba sa, kung dugay-dugay sila na nabutang sa area na wa sila kagawas. Pero paggawas na, they need really, labi na ato mga parents, DC na ba? They're left behind. Right? So, dali kayo sila ma-DC.
4: Mga minor di edad ang kasagarang giila sa mga otoridad nga lambigit sa gunsong shooting o bomb threats nga mipunding sa mga tunghaan, mall o municipal hall sa nagkaniyang bahin sa Bohol. Sa balilihan o katigbian, usa ka 14-anyos nga suspect ang giila nga tagiya sa Facebook account nga gingong gigamit sa pagpost sa shooting threat batok sa mga eskwelahan sa maong mga lungsod. Susamang bomb threat usab ang nadawat sa Alturas Talibon o Talibon Municipal Hall diin ang giilang naghimo sa social media post usab ka minor di edad. Gimisigahan usab ang susamang mga insidente nga pagpanghulga dito sa mga tunghaan sa Sagbayan o lungsod sa Clarin apan wa nakitang bomba o explosive device. Tungod kay mga minor di edad ang pipila sa mga giilang suspect, ang mga kaso i-refer sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD alang sa tukmang intervensyon. Gipasabot usab sa Department of Education o kapolisan nga seryosohon ang mataghulga aron masiguro ang galawasan sa mga estudyante o personnel samtang giawhag ang publiko nga dili magpakailap o wala mapamutuding impormasyon na mamahimong makapadugang og hadlok sa komunidad. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: May nga buntag nga to kang Jonathan Namukatkat nagapaminaw sa ato ang breakfast news diya sa San Francisco, Quezon. Good morning. Julius Doy Madanggit nagapaminaw, nag-view sub sa ato ang DYRD breakfast news diya sa YouTube. Mabati sab ninyo ang ato ang DYRD breakfast news sa KISS 102.3 FM, BCC TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulanon Network, Beat FM 89.3 diha sa lungsod sa San Miguel, live samta sa Facebook, YouTube o Gazino Radio. Naog daw sa sunog ang usa ka balay, school canteen o makeshift classroom diha sa Barangay Hinlayagan, Ilaya, lungsod sa Trinidad niya itong adlaw Sabado. Atong paminaw, nalagad Winnie Reyes.
5: Naog daw sa pagkasunog ang usa ka balay o gatupad nga kantin sa Barangay Hinlayagan, Ilaya, lungsod sa Trinidad hapon niya itong Sabado. Wala gikataho nga naangol sa maong insidente. Ang balay nga binuhat sa light materials gipanag-iya sa usa ka Vincent Gadiano samtang ang kantin iya sa elementary school. Gibanabana nga ang kinatibok ang nanyos mukabat ngadto sa synthesized 1,050 pesos kapin kung kulang. Sumala ni Fire Officer 2 Ernesto Baay Jr. ang fire investigator on duty, nadawat nila ang alarma mga alas 3:16 ang takna sa hapon og mga 6 minutos ang bumbero nakaabot sa maong dapit. Dayon pagkalas 3:25 ang takna, na control na nila ang kalayo og sa pagkat alas 3:55 ang takna, giliklara nga fire out. Ang pasyonang investigasyon nagbutiag nga ang sunog dito nagagikan sa kusina nga bahin sa maong balay og padayon pa kining giimbestigahan kung unsa gayud ang hinungdan o sinugdanan sa sunog. Gikan sa Trinidad Bureau of Fire Protection, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning, Chamel Di Casan. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Perlita, Perlidoy Sabas, nagtanaw po. Si Riri, Riri, nagtanaw live, ikan sa Baclayon. Virginia Mijos, nagtanaw pod. O gusab si Ma'am Lina Pasco, nagtanaw. Richie Montañez, nagtanaw. O gusab Salmar Timi. Magtagbo karong hapon ang mga konsehal sa Dakbayan, DepEd, o school officials sa Tagbilaran aron tukion ang dugang mga sigurinad sa mga eskwelahan. Atong paminaw ng report ni alagad Ray Dutas.
6: Gigatakda nga magtagbo karong hapon ng mga konsehal sa siyudad sa Tagbilaran, mga kadaguan sa Department of Education Tagbilaran o opisyali sa eskwelahan aron tukion ang dugang mga seguridad sa mga tulungaan nunod sa padayon nga hulga sa seguridad. Si Konsehal Jose Floro Rica, Chairman sa Committee on Education, sa sagudiang nga panlungsod ang manguna sa committee meeting uban sa Committee on Peace, Order and Public Safety, DepEd og school officials nga ipagayon diha sa Legislative Building. Ang maong tigom nunot sa giisa ni Konsehal Fausto Budlong atol sa regular session nitong Martes kabahin sa ahwag nga ripasuhon ang lagda sa DepEd kalabot sa pagdili sa mga security guard sa pagdala og arma sulod sa mga tungaan taliwa sa nagkataas nga kabalaka sa seguridad sa mga eskwelahan. Si Konsehal Ring Camingon nga sawa pa mahitabo ang pagpamusil sa tungaan sa Zamboanga City ni patumana ang mga tungaan o mga security measures. Una nang mingon si Budlong nga ang pagdala og arma sa mga gwardiya usa ka pamaagi nga magpugong sa tao sa paghimo sa krimen. Giila sa sigunyang panlungsod ang gamenong danon nga mapalig-on ang proteksyon sa mga tinunan og magtutudlo. Gigan sa sigunyang panlungsod kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 24 minutos pasado alas 7. Sa itong DYRD Breakfast News. Good morning. At itong Evelyn, og ni Jerry, og ni usab ni Pablo. Dagan salamat niya sa Barangay Mansasa sa pagpaminaw. Gibantayan pag-ayos sa pagsaka sa makamatay usab nga dengue fever din sa atong lalawigan, may kabat na, di mo minos, na po kabok ang namatay. Ato maminahon kompletong detalye, alaga na alin doidora.
4: Niabot na sa napo ka mga tao ang namatay tungod sa dengue sa Bohol samtang 1,363 ang kaso nga natala sa Dibok Probinsya gikan sa Enero hangtod sa Agosto 8 ning tuiga. Base sa Provincial Health Office, masubos ang kinibuk ang kaso itandi sa samang panahon sa niaging tuig apan isaka og maayo ang ihap sa mga namatay gikan sa upat ngadto sa napo. Ang mga lugar nga dunay pinakadaghang kaso mao ang lungsod sa Talibon, Tagbilaran City, Obay, Hitafe og Tubigo. Sa Talibon, 163 kakaso ug upat ang namatay na natala hangtod sa Agosto 9. Gihangyo ni Leonidas Saniel, PHO Dengue Program Coordinator, ang publiko nga dili maglangan sa pagpangayo og medikal nga pag-atiman kung adunay hilanat o mga sintomas sa dengue. Gipasabot niya nga ang sayong konsultasyon ilabi na kung dunay warning signs sama sa sakit sa tiyan, pagsuka, pagdugo sa lagos, dugo sa hugaw, kaluyag pagdugo sa ilong.
7: Sa garang gumila na, bibay kayo ni na i-days galing hilanat, i-refer na yun. Kung hindi na dili, hindi na kung maaari ari sa staff dito na. Kami ang nagisinduhan sa pag-gobyerno, kami ang higlo sa nabalay.
4: Gipahinumduman usab niya ang publiko sa pagsunod sa 5S strategy batok sa dengue, nga maong search and destroy sa mga breeding sites, self-protection, seek early consultation, support fogging, spraying, o sustained hydration. Samtang sayang bahin na nawagan si Bohol First District Board Member Mutya Tirol Pugmas Ligon nga provincial response batok sa dengue, lakip ang pagpalit o pagpunapod sa diagnostic test kits, tambal medical supplies o guban pang importanteng resources sama sa mga health facility. Sayang privilege speech sa sangguniang panalawigan, ibutyag ni Tirol nga ang pagsaka sa ihap sa mga namatay, nagpakita nga dili igo ang prevention lamang.
8: For the assistance of the Department of Interior and Local Government in strengthening dengue prevention and control measures across Bohol. The latest report of our provincial epidemiology surveillance unit should concern all of us. But the data also tells us that this is not only a medical problem. The provincial health office identified gaps in implementation on the ground, including non-functional for dengue task force, inadequate public understanding of dengue prevention, weak community vigilance, and dengue measures that have not been fully carried down to the barangay level.
4: Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Ni Ma'am Biti Humawid, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Mary Grace Castro, nagtanaw po. Mag-usap si Aileen Mateo Felio Rejo, nagtanaw, gikan sa Buena Vista, Bohol. Si Sal Martimi, si Ryan Palak, gikan sa Valencia. Mag-usap si Perlita Perlidoy Sabas, nagtanaw po ka na ito karon, o Alexander Onkog. Nangaliki na ang pipila kauman sa Bohol, gumikan sa padayon nga kainit sa panahon, nga mukabat o mga 39 degrees Celsius. Atong paminaw ng report na Zara Arcayana.
9: Misugod na og pagpangliki ang mga humayan sa Bohol ilabi na sa mga rain-fed areas tungod sa epekto sa El Nino nga gipasamot sa southwest monsoon, matod ni Assistant Provincial Agriculturist Larry M. Pamugas. Apektado

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakas sa panahon, ito paminahon si Leonard Samar, ikan sa lokal ng kabuatan sa pag-asa.
2: Ania kini pinakauli kalambuan sa kapitan sa panahon sa Rumadlawa. Padayon niya po nato nga gimonitor o gibantayan kini mong tulo ka bagyo nga naa sa gawas sa far or outside Philippine area of responsibility. Una, kaning mong bagyo nga dunay typhoon category nga si Typhoon adunay international name nga si Saudel. Sa may alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlawa, ang location sa mong typhoon nga si Saudel, yung ba na kinibasis sa tanang available nga mga dita, na kinimahimutang sa 1,660 km east northeast of extreme northern Luzon o na kinis coordinate nga 23.3 degrees north, 137.7 degrees east. Samtang nagdala kinisangin nga doon ay gikusgo ng mukabat nga dito na sa 175 km matagtak na doon sa sentro o gado na kinigas tinis o pagkuro sa angin nga mukabat nga dito na sa 215 km matagtak na. O kininagayarag sa direksyon, kasagpan, aminang kasagpan nga doon ay gikusgo sa pagirog 30 km matagtak na. Base usap sa forecast track sa mong bagyo, expected kini nga musulod sa Philippine Irresponsibility karong adlawa or karong buntag or unya sa hapon. Kung makasulod na siya sa par, pagkanganla na siya o typhoon nga si Obet. Samtang kinimuang bagyo, base usap sa forecast track, expected kini nga mugawas na pod sa Philippine Irresponsibility o mga adlawa Martes. Samtang kinimuang bagyo, base sa pagbana, layo sa kayutaan diri sa ato sa nasod, ug wala usab kini direct epekto diri sa ato asa nasod. Ug samtang kini mao bagyo, i-enhance niya kining gitawag tog southwest monsoon o habagat, mausab kini hinungdan sa mga pagunuan ditong dapita sa may Luzon area. Samtang sa ubang bahin, padayon gyapon natong gi-monitor or gibantayan kini maong usa ka tropical depression nga naa sa east of southeastern Luzon. Kang kanilang alas 3 sa sayo sa kabuntagon, karong adlawa ang sentro sa maong tropical depression, gibana kini nga naa mahimutang sa 1,330 km east of southeastern Luzon o ana kini sa coordinate 14.1 degrees north, 136.6 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin nga doon ay gikusgon nga mukabat nga doon na sa 55 km matagtak na doon sa sentro o gado na kini gastinis o mga paghuro sa angin nga mukabat nga doon na sa 70 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon, aminhang silangan or north-northeastward nga doon ay gikusgon sa pagirog 10 km per hour. Base sa pagbana, kaning moong tropical depression na wala pagyapon na to. Wada nga, posible kining musunod sa Philippine Responsibility sa sunod nga mga adlaw o samtang kining birahon or soyupon sa moong bagyo nga typhoon nga si Saudel. Og musulod siya sa par, dito ni Dapita siya musulod sa par sa tracking usab nga pag-agian ni typhoon nga si Saudel. Sometimes ikatulo, kining maong bagyo nga tropical depression nga dunay international name nga si Ginare. Formerly kining bagyo nga si Neneng. Samtang kining maong bagyo, naanin ni mautang sa 520 km north of Itbayat, Batanes. Or nakinis sa coordinate nga 24.9 degrees north, 119.4 degrees east. Samtang nagdalak ni sa angin, nga doon nagikuskun nga mukabat nga doon na sa 55 km matagtak daw doon sa sentro. O nga doon na kinigas tinis o mga paguro sa angin nga mukabat nga doon na sa 70 km matagtak na. O kinagairog sa direksyon, kasagpan habang kasagpan, nga doon nagikuskun sa pag-irog 15 km matagtak na. Samtang kanimo ang bagyo, palayo na ni sa ato asan nasod, o paingon na usap kini ditong napita sa may southern part of mainland China. O kini mo ang bagyo, wala kini na direct epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ato ang forecast karong adlaw, padayon nga nakapikto kini gitawag nato og southwest monsoon o habagat. Kini mo ang weather system nakapikto kini ditong dapita sa may northern og central Luzon. Ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibok Kabisayan og lakip na usab din sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran og Tikmayan sa Tagbilaran. Huwag ingon man sab dintong dapita sa Mindanao, karong adlaw, makasinati kitang mayong panahon. Gawas salamat sa mga pupanagsang pagpanagom. Huwag nga dito na sa usahay, doon ay managumon ng kalangitan. Huwag irubanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanulupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay, huwag nga dito na sa kasarang hangin, nga nagagikan sa habagatan, huwag paingon nga dito sa patang kasagpan. nga mao'y mopuslabi sa ubang bayan sa Nas, nga mao'y mopuslabi sa tibuok Kabisayan, ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug lakip na usab ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagan ug mosalop sa kini sa may alas 5:56 sa kapunon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa DOST de Pag-asa Albuquerque Bohol Radio Station. Yunardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na batin, DYRD Breakfast News. Ito ganyan sa Maying Tingwa sa Island City Mall. At ang indugang balita, din he sa DYRD. Ang Radyos Katawan, daghang salamat o mayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: Dos minutos sa di pamagalas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Time check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
6: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
5: Time check is brought to you by Downy. Down the rock, the rub, bango-bango. Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
6: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
5: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
5: Time check is brought to you by Alaksan, pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
3: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
7: D
8: D
7: Y
8: Y
7: R
8: R
7: D.
8: Balita,
7: balita
8: Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa tuganato sa BGY Enterprises Incorporated nagabaligya kinis mga baterya motorlight sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials. Ibaligya sab mga genuine o replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan Lower Binting, Dagbayan sa Tagbilaran. Giduso karon sa Kongreso ang dugang kapin, 2,000 dugang guidance personnel sa mga public schools. Uban usab sa gisugyot nga 802 million peso nga pundo aron kani mapalig-on ang serbisyo sa kahimsog sa pangisip o nga child protection services alang sa mga estudyante. Matod ni House Minority Leader Marcelino Libanan, gisugyot ang 7.2 trillion peso nga nasunong budget para sa sunod tuig. Naglakip ang paghimo sa 1,800 ka mga posisyon sa associate counselor sa eskwelahan o 221 ka mga posisyon sa school division counselor ubos kani sa Department of Education. O gadugang niini nga ang gisugyot usab nga dugang mga pundo tukma sa panahon human sa mga insidente sa kapintasan sa mga eskwelahan, lakip ang pagpamusil o niya ang pagpanunggab sulod sa mga campuses.
0: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Dugang Balita Pilipinas sumaniini.
7: D
8: D
7: Y
8: Y
7: R
8: R
7: D.
8: Balita.
7: Balita
8: Pilipinas.

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers BGY. Complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Kining balita Pilipinas, ito ka na ito sa Tire Queen. Goodyear Service, like your first stop in first class tire service. Dalan Vinancio, Pinting Avenue, Nakbayan, Tagbilaran.
4: Magtigom ang mga senador karong adlawa aron hisgutan ang posibleng pag-usap sa schedule sa impeachment trial ni VP Sara tungod sa pagkalangan niini gumikan sa kahimtang sa panahon o sa nagkaduol nga deliberasyon sa national budget para sa tuig 2027. Matod pa ni Senador Erwin Tulfo, gamag-meeting ang majority o minority block, armasairan ang final nga desisyon.